0: Ang butika.
1: The Secret of Health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pag nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige ug tanaw ug paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo magguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga magguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayo kabalaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, semento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Pusay! Pusay!
5: Kumpleto lang kung mag-uban ta. Bahalag, wala oray. Mas kumpleto yun mga katropa. Kung mag-uban ta karong August 17 to 19 mga katropa, ding tuiga, no?
6: Ako, na-excite po ko ang katropa ngalan eh.
5: Gay na atay ko dito.
6: Tagsar man ta makasulod og mulgod.
5: Oh.
6: At least makita tagtao dito sa mall.
5: No, usay puro
6: man ning tao ni. Unsa man ni si Katropang Bris? Katropang Bris na ni perminti ka puyo tunga slasang.
5: Na ani mga idara mga katropa, di na ganahan sorig bugnaw. Murog naman.
2: Pidawang.
6: Duya po. Duya po tawon sa tong edad ito pang ala no.
5: Tao na, ma, tutag ka ng Gisano Center ma. Okay, Gisano Center ang datong suriyan sa una mga katropa. Pag-abot og SM, grabe oy, murag langit nga makaabot ka ng lugar mga katropa kanya to. Karon na, kabalo naman ka pag madto ka dito kasi magagasto ka.
6: Aw, ko gyud ka katropang Alan. Labi na kay kanang kuan bitaw, ibugon kay ta ba?
5: Ako? Lain na pa kay kanang naa ko.
6: Kanang mag-window shop lang ka, mag-window shop. Medyo murag jahi man pag muuli ka nga wa kay mabitbit.
5: Kung sa diha imong ato.
6: Pag sulod pabitaw nimo dito sa kato mga brand nga mga unsa ni nga mga suot, agay ka. Sukod-sukod pabitaw na. Di kit pwede di mapalit.
5: Mga tropa. Speaking of ha, karong August 17 to 19 sa SMX Convention Center ta ha, SM Lanang Premier Davao City. Libre ang entrance o open ta every day. Gikan na alas 10 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. Perfect ini for retailers, wholesalers o store owners mga katropa. Unya ma-discover nimo diha ang mga local brands, high quality products o direct manufacturer nga maka-deal ka nila na pwede nimo nga ma-wholesale o di ba ka ma-distribute no. O maka-negosyo po ka ga opportunity nga gusto ka mag-distributor. O di ba ka ganang retailer ka o reseller ka no. Muna nga, suroy mo mga expo-expo, kanang mga business expo. Suroy mo diha. Kaong ko kindi mo. Nadala na ako yung kindi ni
6: ni DJ Sassy.
5: DJ Sassy?
6: DJ Sassy.
5: Yung kindi, eh?
6: Sassy.
5: Kini isa, unsa mo ni isa, kanang kanang laon na. Unsa yung pangalan niya?
6: Di na siya kuan X-rated, X-convict.
5: X-convict.
6: Tato. Actually, doon naging gusto gina ng uban ka itong pangalan nung doon naging tato.
5: Tato.
6: Ang impression sa uban, that is why, kining ato ang mayor sa Davao City, pag mag-post ganina sa Facebook na open, kaya na naka-t-shirt lang, mingon din itong uban nga, addict ning mayura ni.
5: Oh, kana dayon, mag-judge dayon.
6: Dahil ang impresyon nila ba no?
5: Labi na tong kagawad o konsyensya sa Cagayan de Oro City mo.
6: Awan nila na sa iri katropang Alan nga kaniya tong mga before Christ, dunay mga tato mga katropang Alan mo after Christ ba? O kini during Christ, no? Dunay mga tato to mga warriors, mga gladiators dunay mga tato.
5: Nga ang dili mayo sa una, pag nakita to, kuan ka kanaganing murakag kanaganing elite.
6: Oh.
5: Pero pag naa kay sing-sing sa imong ilong, slave. Impression sa una. Karon baliktad eh. Nagpabutang og sing-sing sa ilong. O niya, dili magpatato.
7: Pinawa!
5: Sing-sing sa ilong lang. Niya, chuchoy na.
6: Nabito, slave uban. Kanang dila nga na sing-sing.
5: Slave.
6: Slave gihapon.
5: Oo. Oh.
6: Kanabang sa ito pa, birahon lang ang dila. Dala na ka.
5: Kuhit yung mailahan nila. Pag, oh. Uy, naitato. Kuha ni siya kanang nani sa mga elite ng mga pamilya.
6: Mm.
5: O niya, kaoban ni Paraon. pero gani, o kanang naakay, okay na ito ni Arios sa Iresa Dalonggan. Pero ibutang na sa ilong, money sign nga under ka sa slavery.
6: Okay, mura ka ka ng kabaw, no? Nga isa kalaptik, sunod ka.
5: Birahunon lang kami sinasa, ba?
6: Kamu din ay sign of, kuano, sign sa kanang, dunay mga dunay mga sing-sing sa ilong.
5: Nya,
6: pero actually, wala man nag-ibanga katro pangalan, no? Giipit raman na?
5: Ang buto, gibangagan yun ay.
6: Giipit raman siguro. Sakita po ng ilong bangaga, no?
5: Di ato, pangutanon si Royce, be.
6: Kana mga sing-sing. Kana mga aritos nga puting dagkua katro pangalan nga murag bukag. Ambotog dunay country ana katrupang alan nga kanang ilahang dunggan bangaga nila dako kayo kay
5: ibutang ang bagol.
6: Ang bagol diha nga halos murag tibok bagol isod to sa iyang
5: nga anong moinat din at dalunggan
6: na mosulod man uban nga patag-asig liog. Pabutangan og kining bronze
5: kanang kwandre bronze tree o kanang mga
6: kay kinsa tong kinsa tong pinakatasog liog mo toy pinaka queen. Mo toy pinaka king.
5: Dahil nung katong sa amuha sa unang elementarya bata, pagmingag, taso liog, mga jirap.
6: Mabuhay ang jirap dito, kining gansa, katrupang alan.
5: Inspired po na sa mga jirap sila.
6: Si Ma'am Karina TCL, no? Wow, power tandem mani. Good morning, Sir Briggs, o Sir Alan, o tanang katrupa. A blessed day to all. Dalaygon ang Diyos. Salamat din mo, Ma'am Karina TCL.
5: Si Angel Comania, may buntag mo dyan, o Ginaline Arceo Amaro. Good morning ni Modina.
6: Si Sir Jose Dizon Zabala. Jose Dizon Zabala. Oh, good morning
5: katropa. Jose Dizon Zabala. Good morning po ni Modina.
6: Si Sir Carlo Jose James sa Torrefranca. May buntag po katropang Alan o katropang Bricks listening from Kalinan, Davao City. I-ready na lang ginang inyuhang duha ka pangalan dahil kay porting taas sa kayo yung type ninyo kapoy kayo. Pwede na lang diretso na lang niyo katropa para nga di mo ma-problema. Why problema sa mo adiri kung di ma-mention ang pangan. Pero ganahan mig ma-mention. Si Romilito Bacaro, good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs. Unta isa ko sa makadaog sa Santon Plus Gold Coffee Bulls ay jud na sa Kalami Ihigo.
5: Ako nalipay ko na si Briggs Flores kay nalang ko'y katunga.
6: Bulls ay. Sige na, may problema. Tunga ramang ka.
5: Tunga ra.
6: Good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Mga taga-Agusan, nakapaminaw na rin katropang Alan, no? Si Ma'am Ginaline Arceo Amaro. Si Ma'am Angel Cumania. Good morning katropang Alan o katropang Bricks. Heart siya diri karon, no? Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan, Surigao.
5: Mga taga-Hinatuan, ha? Sa ato adrin na mina, mga katropa.
6: May buntag.
5: Good morning. Oy, mga katropa, ha? Sa mga pangutana, nang kinsa na, surprise na. Kinsa ning maglingkod ko, no? O ganang Sexy Angel. Sexy Angel ito. Si Kuaman ito. Si Angelie. Dahil po ni isa niya, mga katropa. Launa, atangin na ninyo, mga katropa, ha? Diri na sa Davao City live na.
6: Actually, gipangandaman na ginaniya,
5: eh. Oh, gipangandaman, eh.
6: Gipangandaman.
5: Yung aura.
6: Naka-kuan siya, naka-backlay siya katropang Alan.
5: Sexy na kayo.
6: Niya, pakita na ginaya iyang cleavage. Kana kung may nae cleavage.
7: Pinawa!
6: Magdala mo na kayo, bro. Labayon ta din karo ng mag. Dako na rin kay Bukton.
5: Namo yung unta ko na ba? Yung unta ko na eh, pagsulang-sulangan na kayo. Dako na rin kay Bukton. Onay lisod ya.
6: Pero ganahan lang ko aning ato ang katropa katropang Alan.
5: Ala, ala, batay.
6: Nakatawa ra gyud gihapon na siya.
5: Masil woman.
7: Pinawa.
5: Ayan ay. Watch out pala siya. Watch out. Kita di basta.
6: Pero na lagi daw si cleavage lagi daw panghambog ginan niya ang cleavage niya tanawa. See?
5: Yeah,
6: Si Sir Richard Ramos, good morning. Good morning nimo Sir Richard. Well, katropang Alan na dirita karon sa isa ka hisgutanan nato katropang Alan.
5: Sige, sige, be kay
6: Kining
5: aso ra jud ang ilong ani.
6: Oh, nang imbestiga man to si Kuan, nang imbestiga si Secretary DPWD Secretary Dizon, no. Diri sa Taal. Oh, sa Taal, sakop minis Bangkal kaniya to kining Taal katong pangalan di ba Kuan village.
5: Taal Village.
6: Oh, Taal Village kaniya to niya karon.
5: Ay salamat sa ato ang nagcorrect sa ato ang mga tropa ang usay magod kanang ganing sabda lang po, kanami mga tropa diri nga dili taga diri. Gikan ni Cotabato, gikan ni Surigao, usahay na barangay Taal nila pagbutang niya. Aptik ang to ang mga suki po diri sa to sa XFM. Ingon nila nga sir wala may barangay Taal. Taal kuno siya. Barangay di, walay barangay Bangkal. Taal Bangkal.
6: Taal Bangkal. Talomo. Address,
5: Talomo. Talomo proper.
6: Kining Talomo, dako-dako maning Talomo district god sakop niya ang Bagua Playa, sakop ang
5: kanang simbahan de sa kuan, Talomo pa rin na under.
6: Kanang
5: simbahan sa Bangkal? Central Park.
6: Oh, Talomo, Talomo.
5: Talomo pa rin na, dako-dako.
6: Talomo proper, no? Ang main nila nga church niya is sa Catholic Katropang Alan, no? Kining Ruiz.
5: Kaya ang balay ni kapitan sa Talomo, namre diri dapit sa mainis sa banda.
6: Ah, kining karon nga kapitan karon si Kapitan si Attorney.
5: Attorney.
6: Si Rene Alexe
5: Villarinte.
6: Villarinte.
5: Anyway, naisgutan naman ni mga tropa kay diha ni atong subject sa pagkadiskubre nga dunay binilyon nga pundo di ay niya karon murag dili satisfied si Dizon nga magtan-aw nga mura ni. Ano hindi to bakit hindi to natapos at na laos-laos doon sa dagat? Oh, si Pulong, sige ngunit ni Pulong, diri katropang Bricks.
6: By the way, katropang Alan, no? Doon na to'y mga punto sa, dito sa PICAS sa ganina nga, wa na to natiwas.
5: Sige daw.
6: Ang mga punto nga to ang nakitaan diri nga, punto di 4, punto di 3, dos por dos.
5: Napagani, uno por dos lang.
6: Dapat latiguhon kita ang mga tao ani katropang Alan kung doon na may involve, no? Kung galing gina usika nilang pundo.
5: Yan,
6: no?
5: Panahon na nga discovery hon.
6: Ipakita nila nga to sa publiko nga wa sila nang hilabot paper trail be karon be. Ipakita ninyo dili karon sa dunay mga tibok na documentary trail katropang Alan. Kinsa ang nagpropose sa proyekto, kinsa ang nagdesign, kinsa ang nag-aproba, kinsa ang nag lusad sa bid o nag-award. No? O kinsa ang kontraktor ni ana? May baluan na nila kay na naman natanan sa DPWH. Kinsang nag-certify nga kumplito na doon na accomplishment or doon na accomplishment sa project. Kinsa? Kinsa po na nag-inspect o kinsa ang labaw sa tanan?
5: Mone dapat ka itong seron, no? Kaya na nakalibro na eh. Na, ilan ang ipasa publiko para masayod po ta?
6: Okay, siyempre. Doon una ni mo ma-turn over sa local government Katropang Alan ang national project. Kinahanglan doon na siya kinang kuan, inspeksyon. Ina-inspect na siya nga completed na ni.
5: Siya prerequisite gina.
6: Kumplito na. Gikan sa pag-award, gikan sa pag-bidding, hanto sa pag-award, hanto sa pag-construct. Tanan
5: nga sa SARO.
6: Budget. Sa budget ta katropang Alan na dito. Dayon completion na dayon after sa inspeksyon sa engineer. Now, pangutana, nganong gi-kumplito nila nga wala din natiwas?
5: Muna, ilisod ya.
6: Ay, kung ing na nga, a mayor pa yung inspeksyon
5: na. Sato pa, kung completed na na, nagasto na tanan ng kwarta.
6: Nagasto na. Muna na yung delikado diya karon kay, kung mayroon sila binilyon, basig 1 billion rapo nun niya, ang kantidad na project na katong pangalan is 20 billion.
5: Na.
6: Short. Puti dako ang short.
5: Dako kayo ganang kabahang.
6: Kana bitong gabyon may tawag ana nila kanang kanang pareha ning diri sa may crossing Matina katropang Alan nga nastulay kanang gisod bitaw kanang box nga mga bato.
5: Gabyon. Kanang mura siya og kanang kuan.
6: Nya gipang file diha katropang Alan
5: nga murag Jackson.
6: Murag silbing protector sa tubig, no?
5: Dili tayo mo direkta nga to sa coastal.
6: Manay gwapo diri katropang Alan sa kilid anang tulay diha kay mao nay gibutang, no? But ang uban ana is purely kuan gina siya kanang gihimuan gyud kanang kuan gyud kanang gikonkrito ginila katropang Alan.
5: Bugat na nga repropping nila, ha?
6: Now, ikaduha nga punto diha karon mga kaigsunan nga kining pagdelay, no, mo ingon nato doon na may criminal liabilities diya karon, but ingon nato nga wala sa tay criminal liability. I-show sa ninyo diri karon ang importansya sa mga legal nga mga butang di karon, no. Nganong na delay pangatarungan nila. Ikatulo, public money na siya mga higala nga gipagawas, no, gikan sa national government. So therefore it should be spent wise na nila nga gastuhon, intended sa certain na project. Dapat tibawason ang angay nga matibawas nya. Mao na sa karon ang punto. Now dito ta karon sa challenge ni Congressman Paolo Duterte. Dire muraga nindot-nindot nino. Pero wala taga paaway ani katropang alar. Kay kita mismo nagtan-aw nga dili man iaway ang kuan dire karon.
5: Ako nakita nako ha.
6: Mura bag na sa debate room katropang Alan ba debate room ba corners no nga debate ni sa istorya
5: isa lagu pahayag ay labunta
6: Now dili na ingon nga ni ani si Dizon din hi wa po ta ingon nga mulaban ta ni
5: Dizon
6: wa po ta ingon nga mulaban ta diri karon kang Congressman Paolo Duterte. Gumikan kay kita taga Davao.
5: Dili na to isguta, no? Kami taga i-link din na to ang mga political nga mga isgutana, no? Dito ta sa nahitabo. Ito ta sa pag-ila kung aduna ba'y dapat nga managot ani sa Tagalog pa, no?
6: Ang diferensya na magunan ni Katropang Alan, no? Kung ang nag-istorya sa pahimangno ni Congressman Paolo Duterte, lahi og tumong Katropang Alan, one-sided, murag siningka ni iyang hagit. Maingon ta karon nga gihagit ni Davao City Representative Paolo Duterte, murag isog, no?
5: Nabutangan yung picture din ni Pulong din nga nagsingka.
6: Di isog, pero kita atong ipalaylo ang mga tao nga di ta magpadala sa temper na
5: bang,
6: to.
5: Kinira bang pagsulat katrobang breaks? Wala na pa na emosyon na.
6: Wala emosyon gani.
5: Kaya ikaw karon na maghimog yan ang...
6: Kung ikaw karon na magbasa, kung ikaw emosyonal ka, layunong gini mo nagsabot.
5: Pareha pa sa akong asawa ba? Ikasapaan ko sa among manager kanya to, si Andy Rara. Kaya meeting kami na kada hapon, no? Kunya, nato yung mga teknikalidad to gikan ta gana ganing kaon o ganang kasaba. So, isig ka ng kuwan na. Alborotohay na. Na may bulsisyon. Dito rin sa bulsisyon, isig kasaba ay. Pagbasa na ako sa message ni Mrs. Ningon siya, nakauli na ka? Ano ba? Akong pagbasa kay, nakauli na ka? Tawag din ko nga. Ngano masige mga pagkita nang suko man kaya pagtubag niya naabot na ka. Ako ulit ka na suko day. Sa man. Sa Aris pagbasar dito nako. Ya kada gisapot ka niya moy pagbasa nimo. Mo na nga mura kag sininghag po niya si Pulong day niingon nga hagit na to kay Dizon nga manubag sa katawhan kundi ang tumano ni. O niya karon kay kaniya mga nagpost pinasinghag man.
6: Pinasinghag. Ang nagbasa pinasinghag.
5: Ang nagbasa pinasinghag.
6: Niya mga tao pud karon mo maingon pud na trigger pud sila nga suko kay Congressman Paolo Duterte.
5: Kanang mo yung I challenge ano ba? I challenge kay Dizon nga mo niya yang paghimuon. O niya pag translate sa Bisaya, gihagit. Gihagit. Tapi lang si Brix yung papasahon.
6: Now, dili karon si Congressman Paolo Duterte katropang Alan. Doon na siya kung tinood, hagit ba, no? Nga, challenge niya nga.
5: Challenge.
6: Nga, ang iyang hagit dili karon sa DPWH, nga ablihan ang mga dokumento.
5: Actually,
6: ablihan ang ilang mga dokumento. Open the books ko, no?
5: Actually, tama na siya, no? Tama yun na. Kay naraman sila ang puder yun ang mga information.
6: Mabita to ka kanina katropang Alan, no? Nga doon ay paper trail ba? Kinsa ang nag-aproba? Kinsa ang nag-disenyo? Kinsa ang nag-pagula sa kwarta? Kinsa nag-request? Kinsa ang nag-check? Kinsa ang nag-inspeksyon? Kinsa po ang nag-approve nga kumplito na?
5: Ayan,
6: Dili man yung local government ang nag-approve nga kumplito na, kundi ang DPWH man.
5: Sila mismo ang kahibaluan na.
6: So, manubag karon dining bahina ang katong mga opisyal sa DPWH. Kani bago naman ni atong director karon sa DPWH 11.
5: Kaya di kayo kagwan ha.
6: Kani ato katong amigo na to na amigo ni Katropang Kwan, siguro ka ni Katropang Ilmer Quintanar. Basi o gapil pa to siya sa project, no?
5: Katotong Kwan eh. Katong Muslim ba to? Dili, no?
6: Dili, dili. Dili na to. Ang
5: dugay na kahit putol.
6: Dugay na magunit. 2019 pa ni.
5: Ah, 2019.
6: Oo, 2019. Kuno ang budget.
5: The last time mo nakasulod, God, yeah. 1996 pa eh.
6: Dugay na gideng. actually, katropang Alan, nakausar ako kaagi ng tulay nila dito eh. Wala ko agig taxi driver dito sa kanang kuna di tulay diri di ay.
5: Ah,
6: maka shortcut diri di.
5: Shortcut ya.
6: Real balik ano sa agi.
5: Oo. Oh, oh.
6: Dayon na tabuka dito sa
5: Nay Billy Bridge dia. Oh, sa kag kostal.
6: Dili mo agi na gyud sakyanan.
5: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
6: Kanang
5: one way, two way di, two way.
6: Dire ka sa may Real Balik, no?
5: Oh, Real Balik.
6: Dayon inigtabok nimo ang gawasan nimo dito kilid na sa kanang Teachers Village sa Talumo.
5: Ah, lusot taga Kostal.
6: Oh. Teachers Village.
5: Oh.
6: Now, mao din isang lugaraha nga yung kung una din itulay diri, no?
5: Na itulay, pero ang dakong sapa dia, gamay sapa man na.
6: Oh, mao man isumpay yata sa kining tula, kining sapa bitaw nga
5: ang dakong ulas. Sapa sumpayan pag sapa di sa ulas, mao na nagsugat sila.
6: Oh. Nidako paggawas na dia sa may
5: Muna nag-overflow.
6: Kaning balay sa ginikanan ni President Duterte.
5: Oh, oh.
6: Sa ilagi mismong balay, no? Sa Real Valley.
5: Sila nagsalo din.
6: Karon kining hagit ni Congressman Paulo Duterte nga ablihan ang ilang mga dokumento. Dili ni siya pasabot nga katropang Alan nga nasuko kining kongresista.
5: Oo.
6: Ha? Unahan na nato, no?
5: Kaya pagpamuka na po na nga. Nga ganahan mo ka magyaw-yaw kanya karon kabalo ka unsay tubag.
6: Nasabot niya ang temper siguro katupang ala ni Secretary Dison nga namutang ina siya, di ba? Katupang ala, madungog na to sa video nga nagkuhan siya, nag-PI siya.
5: Wala niya napugnit.
6: Dako ang budget ani, bilyon ang budget ani, 2019 pa ni. Pero kung maingon siguro siya nga sala gini sa katong pamuno diri sa Davao, kay nga nung ingon ani ay dili na siya mao. Kaya kanang project na diha, dili ang taga-local government ang nag-pile anang bato diha, skilid anang sapa. Kung dili ang taga-DPWH.
5: Siguro ang contribution sa local din ha, ang kaning paghatag sa area gani og namang information. Pero ang full operation din ha,
6: national.
5: Nga,
6: kung doon na may kasabaan niya yung kagalingon. Linti ko. Nga no, wala ko nililiwan yung mga bato din, nabahaan nino ni mga tao.
5: Nga no, man po nga ako nga aprobahan nga ako nino man. Nga no, nagpirma tag-completion nga ako man nini na kumplito.
6: Ay na lang ang pangalan, kaya nabawi, gibawi niya, ni Dison, di ba? Ingon siya nga, sige lang, kaya pagka 2027, ato nang ipasulod sa NEP.
5: Gaa.
6: Ipagaan na ito na, gikan sa National Expenditure Program, dayon ipasulod dito sa Gaa.
5: Dili ko insertion ha.
6: Nasamot pag yun katrupang Alan dire. Muna pinaka the best ha. Nga resulta tungod sa baha diyan napita sa may bangkal katrupang Alan. Nga doon na di ay, kisabay nasayod na ito katrupang Alan nga, doon na di ay giniginataw nga JICA assisted
5: master plan.
6: Para sa flood control sa Davao City.
5: O niya, karon gipatulog naman to.
6: Tulo ni Kasapa, Matina River, Matina Pangi River, kining Talumo River o kining Davao River.
5: Actually, kompleto nang feasibility study. Budget na lang ko lang.
6: Unya, ugwa ng inspection si Dison, di man ato ni mahibaluan nga, uy, wala ito na pandingi na itong 2023 pa man ito na human?
5: Gi-endorse, approve na to siya nga study, wala pundo.
6: Ingon si, ang katarungan lang ni Dison, para nga maka-ipsot siya katrupang Alan. Ang iyong katarungan din ni Karun, actually, kuha ni siya, kinibang defense niya ni katrupang Alan nga para nga maka-exit siya o ginahinay. Dili siya ma kuan ba murabag ka nang gi hammer katrupang Alan o kuan ba
5: basig maunay siya gi dokdok nga martilyo ba
6: kay ingon siya nga kuan pa man ni wala plano pa lang ni wala ni siya design
5: yan
6: plano pa lang ni
5: lusot ha
6: wala pa gini siya actually design, that is why mao siguro na usa sa mga hinungdan nga no nga walay pundo.
5: So wala pa giaprobahan. Naay master plan pero wala pa siya disenyo, wala pa siya approval.
6: Grabe nimo katrupang Alan. Unsay naka good ani karon? Hoping na wa na minaw ang taga Malacañang ug ang taga city government na to katrupang Alan nga. Mas maayo ang ilang away kay dinhi karon makita pruybahan na karon sa Malacañang. Kay
5: ngawa siya pagdumot.
6: Ngawa sila ay dili na tinuod ng kasuko karon sa local government kay gitagad nila ang taga Davao.
5: Wala sila masuko sa mga tao.
6: kay pinangga maka nila mga tao, budgeta nila karon ang katong pilatoy kantidad dito sa kinibang JICA assisted flood control project sa Davao City. Para sa kuan kining Davao River. All right. Dini karon kini paghagit karon sa DPWH no ni Congressman Paulo Duterte nga paablihan niya karon ang Davao flood control book. Kini usa ka hagit ni Representative Paulo Pulong Duterte ngadto sa Department of Public Works and Highways DPWH nga para dinhi karon makita ang tanan nga mga dokumento mga records katro pangalan.
5: Mayagyag na.
6: Oh, may kalabutan sa flood control projects kay dinhi karon mapamatud-an nato. Do na may JICA master plan nganong napasagda ni.
5: Wala man na siguro gitagad siguro yung padaple man siguro na kay matupad siguro silang unahunaan eh. Kung ato ni siyang humanon, ato ni ipatuman eh, dako-dako man yun nga proyekto ni, pero di mo ta gusto kong mahuman.
6: Tama na kining, kinibitang style sa away bitaw katropang alan. Like for example, boxing. Kung kini sa boxing daw kuno katropang alan, kung kanabang nagdala ka sa kasuko ni mo, pildi ka. Pero kung kalmado ka, daog ka. Dahil okay, na kong possibility nga mo daog. Di na
5: magkakoncentrate.
6: Oo. Kaya napuno na kalagot, muna say, karon ang suntok sa DPWH through Secretary Vince Dizon, diha karon sa maong proyekto nga dunay baha.
5: Mura siya o kanang boxing na naunay siyang kumo.
6: Siya karon ang siya karon ang nisunggo katropang alan sa kagalingon niya suntok.
5: Kanaraman silang puder.
6: Oo. Kay naman eh, master plan project diha o, master plan sa JICA o. Ano nga napasagdan man eh. 2023 pahantod karon 2026. Mingo na to, 2 to 3 years na wala pa ninyo pundo eh.
5: Unya, wa pud tabhebaw anak kung walay baha.
6: So meaning, ang buong pasapatan ni katong pangalan, bright kay nga to ang kinaiyahan.
5: Yan. Tanan man God, gi-reveal niya.
6: Yatagan sila griksyon eh.
5: Gikan sa zona sa presidente, gi-reveal niya nga dili tinuog ang dunay mga flood control completion. Mga ghost niya eh. Giribil po niya diri sa to, pasalamat kay mingon lagi tawag ng biblikanohon lagi po nga pagka-istorya katropang Bricks. All things work together for good lang Japan. Anyway, balik ta mga katropa no. Ato ang delegatan po no. Too much to that mga katropa ha. Ato ning kulitogon ang linya sa unta makatubag na si Sir Dean Ortiz. The last time nag contact kami ni Dean Ortiz para sa ingon ani mangu daw nga mga proyekto sa flood control. Wala na daw siya ay gitawag o dili daw ni iyahang end na national na daw. So, karon kay Sir Dean, local man eh. Makatumbang yun siguro ka ni.
7: Pinawa!
5: Tungkol, naman ka daw pimintin sa kilira ni Dizon. off the record lang na siya. Off the record nga gisulti sa ko among God katropang Bricks. No? Di lang ako isulti kay off the record man. Ito tag off the record ha.
6: Ito mga katropang Alan ba kay Ingamigur kay Itaba niya. Ginasabot na to ni sila kanunay mag-up.
5: Yan, oo. Sige lang.
6: Pero ang call na karon sa katauhan, katropang Alan, murag mapadaplin siguro na to.
5: Yan, oo.
6: So ay, dapat, importante yun nga mutingog sila katropang Alan.
5: Dili ko taong angayan nga mutubag anak. Pwede mo na. Simple. Pero kinimanggod nga butangan ni under sa DPWH-11, makatubag yun mo. Diha, kayo nyo haman ng end. Umalik na mga katropa, no? Alas 8:41 na mga katropa, lampas na.
1: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga maduggan gyud ka.
8: Reset.
2: Kaklarek sana.
9: Exciting.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: City Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
4: Ang DX Trio Trucking Corporation.

0: Bahin sa beauty, health, and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas, ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Mosa. Lang.
5: Ayan. Mosa.
6: Unsa to? Bahala ako masakitan. Ah. Bahala mo rin masakitan mo di ako ilabot.
7: Reminisya lang rabat ah.
6: Oh. Ito mga kagrupang Bricks, no? Una ta mag hatag sa ito mga pagtimbaya. Finally mga katropa, no? Medyo kalumdom ka tong isa sa mga nasa suna ni Kwan. Na-mention sa suna ni Marcos nga about itong system loss.
7: System loss.
6: Oo, niya nag-iskot po siya about nuclear energy program. Mm. Supak si Untiveros ato. Supak po si Manny Pangilinan ang kining chairman CEO sa Meralco. Meralco ba na yan, no?
7: Meralco.
6: Oo, Manila Electric Company. Mm. Okay, kinsa din ba yan?
7: Supak sila, kay provider sila eh.
6: Oo. Ingon niya, kung wala on daw ang system loss, kinsa daw mo bayad? Magingil yun na
7: siya. Sila mo ang gede nila.
6: Kinsa man daw mo bayad?
7: Ang tanaw na to isip, yano nga consumer katropang alam, sa labot na to kung nawala na yung sistema. Na.
6: Buti pa sa bot.
7: Failure na sa kumpanya, sa ilang kumpanya. Nga nung doon ay, let's say, naputo na ilang kurinti dito dahil na-delay ang ilang pag-provide. Ang kurinti nagdagan, pero wa niabot dito sa konsumante, kinaputol.
6: Naputol.
7: So, bayaran dito sa mga tao nga ilahaman itong problema.
6: Sa ato pa, kinilis si Pangilinan, wa siya pakialam kung ang mga tao mo ay magbayad. Kaya ningaw man siya nga, sino ang magbabayad sa system loss? So, hanap siya dito sa ayahang reporter, ayahang nag-i-react sa interview niya. No? Sa simpleng hindi simpleng usapin ang pag-aalis ng system local charge loss charge dahil maaari itong magdulot ng malaking epekto sa buong industriya ng kuryente. Mm. Actually kung kay digong imong istorya.
7: Silngon sila.
6: Singlon to use lang samot. Ano problema mo ana mo take over di ang kondiya. Ang gobyerno.
7: Na remember nako katropang alan nga duna sila world war ni former President Rodrigo Duterte kinini Pangilinan katong sa Maynilad.
6: Sa Maynilad.
7: Oh, Maynilad. Kay iya manggihapon, siya manggihapon ang dako.
6: Sila manidaw kato sa Singapore, kuwala to. Kato ganing case. Nga pabayron ang government nato sa ilahang mga lugi.
7: Dito, dako. Ano, maningil man sila dito, nga dunay dako kay silang bayronon na isgoberno.
6: Naagani. Wala din lagi atiman.
7: Natulala sila, parang nabulaga sila during sa administrasyon ni Duterte. Nga, uy, naman ito, pero nung si gobyerno, hilom sila eh.
6: Hilom sila niya, tapos tingon man sila nga, adit nalang naman na singlon. Kaya i-charge mo sila economic sabotage.
7: So dito, muna ningon dito ni Uso, ang ni Kusog, ang katong campaign ni, kuan ba? Campaign ni President Rodrigo Duterte nga, mauni mga tao, mga oligark. Ginabuhi, ginapasayaw nila ang mga politiko sa ilang palad.
6: Dili gusto si Digong ato eh. Dapat kamo ang musunod sa gobyerno, dili kay ang gobyerno ay pasundon sa inyong mga kamot.
7: Happy ang government man ilang gusto god kay kung kung sistema katropang ala negosyante mo imo muhari aning ato ang nasod, tawtawhan na lang ni atong presidente.
6: So, kini nga challenge ni Pangilinan, depende gini sa pagtubag ani karon ni BBM. Ngano man kay kung si BBM kulang og bayag ani, moingon si BBM bitaw no? Isa man imo bayad kita napod.
7: Wala ko ni challenge ala nga to kang President Bongbong Marcos. Dili karon makita nato nga kung iya ning iduso katropang alan aw dili siya weak president.
6: Kung matuman yun eh.
7: Kailangan ni karong kuan, kailangan ni siya kamay na bakal katropang alan. Dapat iron, may kunya, iron fist siya katropang alan.
6: Langan kini mga katropa, kailagi, abin ako magpagawa siya executive order after ani. karon kaya pa mangisalig at

0: kang Rapi Tulfo. Ah, dapat sa committee level.
1: Mane problema di karon kadto panalan, gusto na sila sa istorya.
0: Committee level pa na.
1: Uyo kay pa istoryahon pero lisod pa pa lihokon.
0: Dugay gani. Di ugma dayon eh. Wala eh.
1: So magtan pa ni sa musunod ng administrasyon kung kinsa mahimong presidente by 2028.
0: At least na na-determine niya nga didyo day maayo nga naadyo yung mga system laws niya, mga tao may pabayron.
1: Sa sunod suna ani, tingala matag hinumdumon pa ni niya.
0: Wala na.
1: Tapos nabitaw ko.
0: Manaman ko ang ako adiri report. Report nang malang na iya.
1: Tanang report niya sunod, remarks na lang na nga kini akong panaad 20 pesos sa sunod na nga presidente. Kining system loss, wa man ni panaad man ako ni sa sunod na po ni presidente.
0: Kining ako ang nuclear energy nga program, di man ko musugot ani mga senador labi na si Risa Ontiveros.
2: Pinawa.
0: Anyway, mga katropa, wala man tayo oras sa katropang breaks, no. Ugma na lang po hon, no. Dagan pa tayo gusto na dapat isgutan, ha.
1: Si Ma'am Elizabeth Himpisaw Gloria, ma'am, salamat kay nimo ma'am. Si Ma'am Altia Bato Malaki. Puntillas, ma'am, salamat kayo.
0: Yan, no? And then, ano lamang yan po, mga tropa, nga to ang the only tennis star na to, nga si Alex Yala. Wala natiwas. Wala natiwas silang dula kay nagulan. Napildi siya sa first set. Lamang na to siya sa second set, pero ni Kwan, ha?
1: Kato kay Osaka ba to? Osaka?
0: Naog siya sa kay Osaka. Karon sa finals na.
1: Ah, finals naman.
0: Finals na. Iyahang makalaban din na si, nalimot ko sa pangalan. Ato kung ipangita na ko ito.
1: Uyara ba ito yung kalaban?
0: Si Pigula. Pigula.
1: Nga murag.
0: Jessica.
1: Murag lalaki.
0: Buwamto ka ng moto siya ang champion.
1: Napay bukto ni mo katropang Alan nga murag truso.
0: Ay, tanawan na itong kaoban direk mo. Sulti kag bukto.
2: Pinawa!
0: Bukton na ganis guta mo tanaw ka sa itong kaoban dere.
1: Bukton pa lang daan katrabang alan kung mo'y mutanday sa tuwa mura na kang gigiginawa.
2: Pinawa.
1: Wala ba yan ang itagmaga ni Ron?
0: Ay, sinabi yan na siya tato, ha. Pagkura mo tato yan ipang display sa tuwa dere. Abin hadlo kitani kinahit tato.
2: Pinawa.
0: Sabi ni Rex, what you mean? Tato alom lang. Para naman tayo oras katrabang breaks, no? Nalimot na rapata sa tuang extra. Sa ngalan sa Kinitibok ang Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network ka Philippines, mga katropa.
1: Kini si katropa ang Brick Explorers, magbiling kaniyo kung sa kamay buntag, dalagon ng Diyos Davao. God bless Philippines!
0: Ako sa si katropa ang Arana Bais, mga katropa, musunod na ang programa ng sentro. Huwag sa mga balita, musunod na usap na sa tuang newsroom, mga katropa. Standby ta, mga katropa, sa mga information pa sa tuang XFM 89.1 ha, sa dial sa tuang FM band. Kami mag-aingon, mga katropa.
1: Kamaturan ang sandigan.
0: Ay, alas 8:52 na.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia,
5: taga Puro
4: Diamond,
5: Matina at Playa.
4: 75, pero baskog pa.
5: Kay wala ko'y bisyo kayo.
4: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
4: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
4: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan,
5: uginom.
4: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
5: Mura kong ni bata akong lihok ba.
4: Sa una?
5: Oh, siyempre.
4: Nadyo'y panahon na magluya ta.
5: Kasay,
4: labi na kong
5: lahi ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati. Yun.
5: Katong mga
4: parehan ako na senior citizen,
5: hindi na nagagtuhod siguro.
4: Sulayin ninyo
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
4: Wala kani
5: ingon nga
4: binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Mga katropa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarex, Ana!
18: Exciting!
16: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras, XFM, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Vitamin C nga puno sa vitamin A. Oga 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa karot. Dakong tabang mga katropa aron mas munindot ang ato nga pananaw. Xanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Sa detalye sa atong ekstra balita mga katropa. Duha ka mga COA auditors mo testigo sa impeachment trial ni VP Sara karong adlawa. Ilauman nga mo testigo karong adlawa ang duha ka mga auditors sa Commission on Audit kon COA isip kabahin sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lakip sa mutambong sila si Kanhi State Auditor Roderick Wamil o Supervising Auditor Celine May Del Campo nga mupasabot sa resulta sa pag-audit sa confidential funds sa Office of the Vice President of Department of Education kon DepEd. Matod sa House Prosecution Panel, mag-focus ang ilang presentasyon sa audit process o sa mga notice of disallowance nga gipagawas sa COA may kalabutan sa gingong questionable paggamit sa confidential funds. Nasayran nga gipasangil sa impeachment complaint nga dunay irregularidad sa paggamit sa kapin 612.5 million pesos nga confidential funds o sa kaaligasyon nga padayon panggisgutan sa impeachment court. Katapusan sa tuang ekstra balita mga katropa, Bagyong Luis nagpadayon sa pagkusog, signal number 1 nagpabilin sa pipila ka mga lugar. Nagpadayon sa pagkusog ang Tropical Depression Luis samtang naglihok kini sa kadagatan sa silangang bahin sa Aurora sumala sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA. Nasayran nga alas 2 sa kadlawon nga bulletin na matikdan ang sentro sa bagyo 185 kilometro sa silangan amihanan sa Baler Aurora og naglihok paingon sa kasadpan amihanan kasadpan sa nga dunay kikusgon nga 15 kilometros matag oras. Samtang nagpabilin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa pipila ka bahin sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Apayaw, Kalinga, Mountain Province, Ifugao o sa Camarines Norte tungod sa hulga sa kusog nga hangin. Ilauman sa PAGASA nga posibleng mo landfall ang bagyo sa Northern Luzon. Karong hapon o karong gabi iya. Sa dili pa muli ko paingon sa mihanan Sidlakan o mobiya sa Philippine Area of Responsibility. Alas 9:06 sa buntag mga katropa o mo kato naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital, Lagang Centro Media Facebook page. Ingin matong YouTube channel, Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Centro, inyong makauban katropang Juvet Espanyol o katropang Jasper Magonsa. Gikan alas 9, hantod alas 6 ning buntaga mga katropa. Kay musunod gilayon ang nagpadayon nga impeachment trial mga katropa. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Alas 9:07 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
0: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Flarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Clarice, Anna.
10: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropak, Larex kayo ng alas 9:12 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas maing aga maing buntag welcome sa tuwang tulumanon aga programa ka sentro kinigyapon ka tropa sa XFM 89.1 Davao. Adlong Lunes kita karon mga higala mga kaigsunan kumusta to ang Monday morning. Ikaduhang adlaw sa semana, unang adlaw sa work week mga katropa. Pizza 3 na karon sa bulan sa Agosto 2026 mga kaigsunan. Dali-ara sa kiniga panahon katropa. No? Ikatulong adlaw na sa bulan sa kiniga Agosto. Daw sa waay lang katropa nga nahuman ang bulan sa Hulyo karon Agosto na. Trin na gani di ay. No, si katropa ka Jasper Magunsa magtimod gihapon sa programa ka Sentro. Panuban ta mga katropa. Sa ato ang kiniga panaguban kutob ta alas 10 media. Sa paghagpat gihapon og balita, impormasyon plus serbisyong katropa. Sentro. Kumusta ba ang inyong July? Napopo sa ato aga July mga katropa, kumusta ba ang mas daghan ba tagihimo nga kayuhan? Or asa mas daghan atong gihimo ang kaparutan? Or kadautan mga higala? Laing bulan, laing na usab nga plastada o nga pagparingkamot apan magpasalamat ta katropa sa tuwang labaw makagagahom nga kanunay gihapon naghatag kanato grasya panalangin proteksyon taliwala bisan pa man sa tuwang pagmasaypanon mga kaigsuna. Sentro. Take time to thank God mga kaigsunan og syempre kining mag-whisper taga prayer from time to time aging pasalamat sa iya mga kaigsunan. Alas 9:16 katropa. Oy, kumusta ba kamo na bitin ba mo sa dula ni Alex Iyala og sa iyang kaatbang sa Mubadala Open, DC Open kay pag-resume ni Tao Daud mga katropa kay gumikan sa ulan. Dito sa kinig venue mga kaigsunan. Matatunay nga iampong ato ang pambato sa Pilipinas ato aga Filipina tennis star Alexandra Iyala mga higala. Kana palang daan may isuna ato ng pasalamatan ng ato ang mga supporters na mismo ato ang mga kapwa Pinoy nga naagihapon naning kamot naning tiil may isunan para suportaan ang ato ang pambato sa kinig Pilipinas mga kaigsunan. Alright. Og usab katropa atong sparring partner karon tong pakisairan taod-taod mga kaisunan kay ni agyapon siya karon katropa nga tuang libas na basta nga sparring partner nga taliwala pa man sa iyang busy og usab taliwala sa iyang kining bantugan ni agyapon tong sparring partner as usual as useful mga katropa ani na atong sparring partner katropang Jovet Espanyol.

0: Bukton pa lang. Ulam na. Katropang Jobet, good morning!
1: Good morning!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa! Happy Monday morning, katropang Jazz! Oh. O sa mga katropa na itong aganina pa nag-subaybay sa tuang programa, of course, nagpaabot nga madungga na punta katropang Jazz ning adlong Lunes mga katropa. Thank God, it's Monday. Alam nga naman, pasalamat lang ta kung adlong Biyernes katropang Jazz.
0: Monday na Monday.
2: No? So, ato pasalamatan ng adlong Lunes mga katropa kasi natagaan na po tag another chance, opportunity nga mo grow na po mga katropa. Kana mga kanang trabaho na to diha, nga itong ginagubang unsa pa na ano na siya, opportunity na siya for us to grow mga katropa.
0: Oo, katropa nga Jobit, kumusta ba ang imuhang kining ano katropa nga Jobit? Imuhang weekend, excited ba ka?
2: Actually, katropa nga Jobit.
0: Nakatulog ba ka, katropa nga Jobit?
2: Actually, katropa nga Jobit, murag pila na kagabi nga wala isa.
0: Oo.
2: Namay, namanggi. Kanang nakulbaan.
0: Oh, nakulbaan. But before ka makulbaan, ipasa sa ako ato ang outlook kay
2: ay,
0: wala si ni Marco.
2: Ayaw, tama. Wala na si ni Marco. Ano ka ha?
0: Wala, si wala man rin sa ako ang TV-TV. Ang imuha lang napasa sa imuha. Pero bito, speaking of kining weekend, katropang Jobet, akong balikan, katong baka katulog? Ano ka makakatulog?
2: Wala siya ka ng, actually, katropang Jobet, naman ko yung mga reasons nga nung sometimes dili ta makatulog. Siguro sa sobraan ka excited. Oh. Ang uban ka nang nakulbaan. Ang uban katropang Jobet, naigin na worries. Ang uban kay nahago lang yun na yung mga activities nga makapahago sa ilaha katropang Jobet. Kana nga mga panahon.
0: Oh, adri, ipasa katropang Jobet kay ano, kay... isa, kining isa na to ka account ka katropang nga Jobet. Para makita sa TV-TV. Bitaw ay katropa katong ato ang mga kaisunan kay naghinam-hinam sa pagpatong sa kay ang Saturday is the August 1, di ba? Pagpatong pa lang lang katropa nga Jobet, sa wow, kanindot aning bulan sa Agosto kay weekend. Napagtay ko ang holiday sa maabot ng mga simana. Dili kay sa Kadayawan Festival bitaw. Ang mga aktibidad at ipabuhagay po katropa sa activities sa Kadayawan Festival 2026 mga kaigsuna.
2: Ayan, iabot na ba katropang Jazz ang ano na to diha, no? Ato ang para sa TV-TV.
0: Wa pag yun abot diri katropang Jobet, no?
2: Sa Toji.
0: Ayan, no?
2: Na.
0: All right, no? Kaya kung i-check po diri nga to ang talaan ng nilalaman kung napadpad na ba diri. Kaya itong i-check o na. Ano magiging mga live na live ta katropa? Mismo diri sa to ang kining panagubanuban. Bitaw to igreet katropa Jobet mga katropa karon. Kumusta ba ang ilang pakig plastar no? Natong kalabayng weekend, kumusta ba ang ilang mga ginahimo? Okay pa ba sa kining alright?
2: Oo, kumusta ba budiha mga katropa no? Inyohang weekends and of course no inyohang adlaw karong adlaw Lunes mga katropa ang uban busy kayo karon katropang Jazz nag panikaisikay sa ilang mga paningmalay karon ang uban pod kay na ano na, kanang nagrating na, nangakulbaan na katropang Jazz.
0: Oo, ano mag-rattle man yung taong katropan.
2: Kaya kung ano magod na katropang Jazz, namanggay ka ng mga panghitabo ba, mga wala good gi na pangandaman nga mga panghitabo.
0: Oo, dapat painom sila o kinig Santong Gold Coffee Mix katropang Jazz.
2: Para dili sila nga mag-worry, dili sila diha nga mag-kabalaka. Sa panadiha, no, ilang ma-feel katropa, ma-anxious, no?
0: Oh, grabe-grabe mga term. Ako nga kauban na katropa, Engineer Royce, na yung mga anxious. O, kanang, ano ba isa ka-term ni mo, kani Addo? Kato ang ilang ma...
2: Mag-grasp ang mga information.
0: Grabe.
2: So, para dili sila anxious katropang Jazz, labi na kato mga bombarded sa ilang... Malihokon, so, no?
0: Kani ako ang partner, mahulog ini sa 91.5.
3: So,
0: mga ngamban na ang career ni Johnny.
2: So mas maayo katropang Jazz, ilahan ang higupan sa tuang Zantone Gold Coffee Mix. Kaya parang dali lang nilang makuha ang ato ang mga isgutanan karong adlaw. Mas better man good na ato ang focus mga katropa na enhance na siya labi na kinato ang mental clarity kay dili ta mo work no dili ta maging productive sa tuang tibong adlaw mga katropa kung wala ta sa focus. So mas mayo higupan ato nagkape kung mga pe na lang man ta mga katropa siguruhon nato tong kape healthy og makatabang sa tuang panglawas ang Zantone Gold Coffee Mix.
0: Mapalit na katropa syempre di sa tuang studio sa XFM Davao. Of course, ato ang Yes to Health Clinic diri banda sa may Matina Crossing area. Yes to Health Clinic na karon adlaw-adlaw lodi si Doc Sage Nedroda para sa libreng konsultasyon o kinigya check-up mga kaigsunan. Pag-usap diri sa manakunag butika nationwide, dapila kinigya Sys Generics, Amisco Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, ripod banda sa may Southstar Drug o kinigya Mercury Drug Store.
1: Centro.
0: Alas 9:23 katropa sa ato ang motivational quote katropang Jovet.
2: To experience true happiness, two things are essential. Zero expectations and let go attitude.
0: Oh, okay, kung ma-attitude ka mga kaigsunan og sa ilapang pag-pronounce karon katropang Jovet attitude.
2: Attitude. The attitude. Ang attitude bala samon?
0: Oo, oh, ang attitude ka naman ng ano,
2: kanang
0: humigas nga mupaang sa imong itmi games. Munang attitude.
2: Musulod sa imong mga surok-surok mga katropa mo.
0: Wala itong mga attitude ba nga may attitude ay ka ha?
2: May attitude. Ang attitude.
0: Tapos magkaluton, wala na.
2: Oo. Wanag yun.
0: Pass na.
2: Impass ang attitude.
0: To experience true happiness, two things are essential. Zero expectations and let go attitude. Inpani NBJ.
2: Kung baga katropang jazz, no, ang tinuod daw nga kalipay, mga katropa, makitaan daw nato na kung i-eliminate na to ang gap katropang jazz between expectation and reality, no? So kung sa zero expectation na to ang fokusan, naduduha ka mga essentials. Kung zero expectation, kumbaga, kung unsa man itong buhaton, whatever we do sa to ang everyday lives, mga katropa,
0: di ka mag-expect.
2: Dili ka mag-expect nga naagin ni siya dapat outcome or kumutabang ka
0: kumutabang
2: dapat na.
0: Kumutabang kong investment, ani, dapat maagin ako 30%. Dapat tani ato nang walaon.
2: Kumbaga, kasi wala magunta kabalo katropang just kung unsa ba ang mga posibleng outcome. No? So, kumbaga, dili lang ta mag-expect. Magpaabot lang ta kung unsa ang muabot, mga katropa. And let go attitude. Kung whatever ang muabot, ana, siguro, lisod man dyan siya mag-let go, mga katropa. Kasi it's a matter of decision making na siya nga mag-involve imuhang feelings. But if kabalo ta mo let go, kabalo po ta katropang just mo dawat sa mga opportunities pag-abot sa panahon.
0: Mga kabalo ka mo...
2: Ano ka mo close doors?
0: Kanang kabalo ka mo, ano ba, kanang mo pusta.
2: Oo.
0: Kabalo po ka
2: mo dawat sa
0: kapilihan. Kung unsa man ang resulta sa mong gipustahan, either gugma ba na katropang nga Jupit, pinansyal ba na?
2: Oo.
0: Or any form of kining imuhang invest mga kaigsunan. Alas 9:25 na sa tuag panag-ubanuban.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa tuag Sentro Balita, ito ni kanilyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsi ko na itong kalawasan sa pag-inom og Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa tuag Sentro Balita. Formal nang gipaila sa publiko ang 11 ka mga kandidatang magrepresenta sa nagadaiyang Indigenous Peoples o Moro Communities alang sa Hiyas Kadayawan 2026. Lakip sa mga kandidata ang mga representante sa ATA, Bagubo Clata, Bagubo Tagabawa, Matigsalog, Obo Manobo, Iranon, Kagan, Maguindanaon, Maranao, Sama o Gatawsog Communities. Sinoon ang Cultural Presentation o Talent Competition karong Agosto 9 sa SM City, Davao Annex Event Center. Dinipakita sa mga kandidatang ilang talento o kultura. Samtang ang Grand Coronation Night paghimoon kini karong Agosto 13 sa Iusef Gymnasium sa Obre Road in pagkapilion ang sunod niya hiya sa Kadayawan 2026.
2: Sa laing anig sa ang Sentro Balita, mga katropa, laing magnitude 4.9 nga aftershock na usabang miigo sa baybayon sa Davao Occidental alas 6:48 sa buntag karong adlaw. Sumala pa kana sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology CONVIVOX. Naimuta ang sentro sa linog 43 kilometros sa habagatan kasadpan sa Balut Island sa munisipyo sa Sarangani, Davao Occidental o gadunay Giladmon nga 10 kilometros. Gipasabot sa CONVIVOX nga kabahin gihapon kini sa serye sa mga aftershock gikan sa magnitude 7.8 og magnitude 6.5 nga linog nga miigo sa rehiyon niya itong bulan sa Hunyo. Bisan hinay lamang instrumental intensity nga na-record sa pipila kabahin sa Davao Region ng Sargsarjan, giyawag gihapon ang publiko nga magpabiling alerto sa posibleng musunod pa nga mga aftershocks.
0: Sa Pigas Bahin, formal nang gitapos sa 10th Infantry Aguila Division ang 10th Aguila Patrol Challenge Calendar Year 2026, pinagi kini sa closing ceremony o awarding program sa Camp General Manuel Tian Senior sa Mawab, Davao de Oro. Ipangunahan ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon ang seremonya uban sa ubang opisyal sa militar og ni Davao de Oro Governor Raul Mabanglo. Nasayaran nga ang kompetisyon gitumong aron masukod ang taktikal nga kahibalo pagpangulo og kaandam sa operasyon sa mga infantry platoon pinagi sa realistic nga combat scenario. Samtang sa resulta sa kompetisyon, ang 66th Infantry Battalion maoy nagkampiyon sa male category, samtang ang Headquarters Service Company sa 10th ID maoy kampiyon usab sa female category.
2: Samtang patay ang usa ka pastor human gingong giambush sa mga wala mailing armado sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur nitong nakalabayng adlaw. Nasayran nga ang biktima giilang si Pastor Balvino Andaya nga residente sa Sitio Tumalog, Banikalan, Agusan del Sur. Base sa taho, sakay kini sa usa ka Montero uban sa duha ka mga kauban dihang kalit silang gipamusil sa mga suspek. Usa sa mga kauban ang samdan samtang usa wala maangol. Padayon pa karon ang ginahimong imbestigasyon aron mailhan ang mga responsable og matino ang motibo sa krimen.
0: Alas 9:28 gimanduan sa Energy Regulatory Commission ERC ang usa ka electric cooperative nga i-refund ang kapin 9.5 billion pesos ngadto sa mga konsumidor human masutang adunay sobra nga nakuligtang bayranan sa kuryente niadtong 2025. Ibadabanaan ana kini sa average refund nga 0.34 kada kilowatt hour ang tanang klase sa consumer sa Meralco franchise area. Imandon usab sa ARC ang isgutang kumpanya nga ipatuman ang refund sulod sa 6 ka bulan o gisalikway ang hangyo ini nga iapot-apot ang refund sulod sa 36 ka bulan. Samtang makita sa mga konsumidor ang refund sa ilang monthly bill ubos kini sa ilinya nga awat refund collect aron mas transparent ang pagbalik sa sobrang nakulikta nga kantidad.
2: Katapusang hanay sa Sentro Balita, mga katropa, nagpatuman og 3 pesos matag kilo nga pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sugod nitong Agosto 1 ning tuig. Tungod nini, misaka usab ang kantidad sa mga household LPG cylinders nga gigamit sa kadaghanang panimalay sa nasod. Samtang gilauman sa Department of Energy kan DOE ang posibleng rollback sa presyo sa gasolina ug diesel karon nga semana. Apan gipasidanan sa DOE nga mahimong mausab pa kini depende sa kahimtang sa merkado o sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:32 Katropa. O 30, sa ito aga pa nag-blowban ito na kanyang katropa sa premium D3 Coffee Mix katropang Jovi.
2: Ayan, sa mga katropa na ito diha nga nagluya karong adlong Lunes katropang just unang work week, no? Unang adlaw sa work week mga katropa nagluya
0: unang
2: na.
0: Unang work week po sa bulan sa Agosto.
2: Oo, unang work week sa bulan sa Agosto mga katropa. O niya, nagluya na nga ito ang mga katropa mga kaigsunan diha. Mas mayo katropang Diyas sa tuwan ng higupan sa tuwang premium D3 coffee mix na kayo matagaan tawag instant nga energy. And of course mga katropa matabangan ta nga mapabasko gato ang mga kabukugan and muscles katropang Diyas. Kaya na mga gapanakit ng mga joints na ito diha, itong mga kabukugan, mga muscles, pagtindog, sakit ng likod. Sakit ng tuhod, katropang Diyas. Maglagit.
0: Mulagi ko nga mag-exercise tayo tuwing umaga. Pero pag-exercise na ito, katropang Jube, doon na yung mulagiti. Mag-crack.
2: Napagtindog, katropang Diyas. Kay mag...
0: kanang lahi, katropa ang mulagapak, mutingog.
2: Ang lahi. Taas sa punta ito, katropa.
0: Kanang mura siya kaming ano ba? Kanang naka-groove, katropa nga, Jupit. Sabot anak, katropa, medyo hinay na inyong mga muscle o kinikabukugan. Inom ta sa premium D3 coffee mix kay paligunon ang atong mga muscle sa kalawasan o atong mga kabukugan. Labi na katong mga, kuna, kanang mga hamtong na, katropa, Jupit.
2: Ang mga nanay, tatay na ito diha, no? Nga medyo nanay sakit sa mga kasukasuan, mga katropa. Pwede na ito na higupan o premium D3 coffee mix, mga katropa. Ang lasa sa ito ang premium D3 coffee mix, katropang Diyas. No, kaning doon na siya ay blend sa strong coffee, nga ay pagka-chocolate, mga katropa. Basta tilawin ninyo kay isa sa mga ma-recommend ang premium D3 coffee mix.
0: Nagulat na yun ko nga ma-deliver ni Sir Melvin.
2: Nakupod, katropang Diyas, no? Ang premium D3.
0: Sir Melvin, good morning ka rin mo, Sir Melvin. Nagulat na yun si... Nag-teaser na yun si katropa ang Archie Boy kagahapon nga. Ay, kabala ka kayo mag-deliver na si Sir Melvin sa ito ang premium D3 coffee mix.
2: Assure joke ko niya katropang Jazz.
0: Okay, ikaw no, ma-street na po din nilakuan na ito ato ng Mildo Dere. Kaya nagulat niya sa kinaga premium D3 coffee mix. Good morning, may aga katropa. Kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning, Centro Katropa Gadja. Salamat kay Ma'am Mary Grace Cruzada. Dari banda sa may... Ako ni, kinaga Bago Galiera.
2: Bago Galiera.
0: Katropa sa may Bago Galiera.
2: sa tanang Cruzada family nga naminaw karon. Ano sila i-vulcanizing na katropang Jazz? Katong
0: Ace Vulcanizing? JC ba to?
2: JC Vulcanizing.
0: Oh, ayan, si Sir Harold Salang watching from Purok Tres Kamansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte.
2: Aba, puro new katropang Jazz, puro bago. Oh.
0: Ginahan ko aning kanang kuan iyang lugar ka pro new. Oh, asa mo ka nagpuyo? Ako si Mr. New Harold Salang gikan sa New Kamansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte. Bitaw oi, salamat kayo. Listening sa radio, kuan na tong signal ito katropa nga Jupit, naglagubo dito at ribang ka sa may niyo po rin.
2: May kusog dito sa
0: radio, good morning mga katropa, Sir Jazz, Ma'am Jupit, always watching your program, Centro, si Sir Ronnie de la Piña sa may Mawab, Davao de Oro.
2: Matan pa niya, God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, katropa, ang Raksuman de la Piña. No? And don't forget to take your Yes to Health product, mga katropa. Ay, good morning, sab, no, sa mga katropa nato dari nga nakasubaybay po sa tuwang TikTok katropang Jazz live ta karon. Katropang Nico, shout out from Pangasinan. Oy. Lakas ng bagyo dito sa amin katropa.
0: Oh, okay, kinig tropical depression Luis nagalihok kini sa kadagatan silangan sa Aurora. O gani katropa mo ni ang gipagawas nga cycle bulletin sa kinig Pag-asa. Tapos ang nasiplatan ang sentro ng Baguio sa Gilayog, Jacinto, 85 kilometro sidlakang bahin or kining nasa northeast silangan sa kining Baler, Aurora o nasa 125 kilometro sidlakang bahin sa Kasiguran, Aurora. Amping-amping da, no? Sa to mga
2: ingat
0: katropa.
2: Ingat kayo dyan, no? Sa mga katropa na ito nga nasa may Luzon. Karong panahon na katropang siya
0: signal,
2: sa affected.
0: Signal, nasa kinig Tropical Cyclone Wind Signal number 1, pilakabahin sa Cagayan, Isabela, Quirino, silakang bahin sa Apayao, silakang bahin sa Caliga, silangang bahin sa Province, silangang Ipugao, Hilagang Aurora, Pulilio Islands, o gilagang bahin sa Camarines Norte.
2: Sir Ruben, Cardo, Makiling, good morning kanimo diha. And Papa Bids, no? Good morning, nagtanaw. Papa Birds, pala. Nagtanaw sa tuwang live. Karoon katropang Jazz all the way from Kitubod, Libunga, North Cotabato. Good morning sa inyo ang tanan.
0: So, nasa sila sa TikTok.
2: Nasa TikTok. Si katropang Mego Maldito. Ayan, pa-shoutout po siya. Shoutout gi daw on-air katropang Jazz si Mego Maldito. Good morning kanimo diha.
0: Ato ni paspasan katropang Jubes. Countdown lang impeachment, ay, mga kaingso. Na nag-ong-ong na usap ka, tropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Sentro.
0: Ayan, tawag na pa last Jess kay Pagasugod, ang kiniga, ano?
2: Lunes, Monday, karang katropang Jess, no? Tulog, ano na siya, Lunes, Martes, o Miyerkules. Atong impeachment trial, mga katropa.
0: Oo, ayan. Ito, magbalik ko niya katropa, Jupit, atong mulakbitan, kining rocket launch sa Pilipinas, simon sa Cagayan sa 2027.
2: Next year na ka na, katropa, Jazz.
0: Oo, basi na po yung magreklamo sa to, kaya ang mga debris.
2: Na na po yung
0: mapadpad sa ilaha, no? Kaya karon, sige mo tagreklamo, ano yung mga debris, gikan sa China.
2: Kana mabala na to na mga katropa kung say dagan ana no kaning rocket launch kung pila bay budget ana katropang Jazz or unsa bay buhaton sa tuang administrasyon kay daghan kayang ni react ana katropang Jazz.
0: Ipasakay dito ang mga kuano katong mga
2: Crocs.
0: Crocs.
2: Pasakay. Nakita na ko tong ilang rocket. I don't know if mao jud to ha.
0: But, purma.
2: Oh, I don't know if mao jud to but cute si man to siya nga rocket. Oh. Ay dapat ni magpa shout out from Balunukan. Siayan, Zamboanga del Norte. Jane Buenas. Limbas.
0: Buenas dias.
2: Buenas dias, oh. Jane Limbas. No?
0: Mi amiga, amigo.
2: Ako, Espanyol, magiging ako pinito, katrapang Jazz. Espanyol es muy guapa, misa.
0: Lahim kang Espanyol, mura kay Espanyol, pero kuhan ka kining ilungga.
2: Oo, Spanish lang. Espanyol ako pinito, ba't ilungga, gid kuya?
0: Mau ba?
2: Ito mga katropa, tangin ninyo at naisgutan sa unahan na kay medyo daghan, hati, katropang Jazz, ang sentimento sa publiko ano itong mga katropa.
0: Ayan, man lamang sila ka mga pahinom, tumstandby mga kaigsunan. 9:37 sa morning.
1: XFM
3: pag-claric sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Oras habang garin nyo sa Windsor.
7: Time check brought to you by
8: Come on down to Ging's Famous Bibingka, where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
6: Ging Famous Bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Map Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Famous Bibingka.
2: Kaklarek sana!
4: Excited!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at the Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
2: Kaklarek sana!
4: Exciting!
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala
3: mao di ay ang imong gipangita.
14: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Pineapple, apple. Lai, butong apple ang pangalan. Katropang Jubit.
1: Pinawa!
0: Katropa Bitaw, Katropa Romelita, Bakaro. Ma'am, good morning, Katropang Josh and Ma'am Jubit. Clarix, Ana? God is good all the time? Sukuan na si Ma'am.
1: Oh, sukuan, Ma'am.
0: Clarix kayo, Bitaw, Ma'am, no? Clarix kayo na. Pero ang problema, Ana, Ma'am, kay ang tao, wag yun nagunahuna ang Ginoo maayo, Katropang Jubit. No? Diyara mo dool ang tao, nature sa tao, katropa. Diyara mo dool sa Ginoo.
1: Pag na'y problema.
0: Kung na'y problema. O, nang matingala mo na may problema. Tingalitas na mga isunan sa tua. Kung tagaan ako ni og problema, pagsulay o ginagmay nga problema ng tawana, at least dool-dool ni sa kuwa. Kay kung di na ko nintagan og test og trial,
1: di man dool.
0: Di yun eh, kahuna-huna sa kuan ng panuhakan.
1: Di ka dum-dum, katropa. Uy nga
0: na palang musulit ang Ginoo, katropa. Ipang dokol na yun tayo ng mga kaigsunan. Igo mo, hasak igo. Sobra pas bullseye mga kaigsunan. 9:47 sa kinig o 9:45, brother, sa morning. Ito i-check si katropa niya, Jun Marata, kay negosyante. Negosyante na hold sa Sirawan, checkpoint, nakuha nung droga.
1: Uy.
0: Money, ang sa negosyo ang niya, drugs?
1: Negosyante man. So, negosyante na siya.
0: Negosyante o drugs. O baka negosyante, nag-sideline pag yun ang illegal drugs. Kapag iniundang ng mga ano-ano. So, kapag ni mapuo, katropa nga, Jubit, magmapuo na tali ang ano, mapuo na lang mga law enforcers. So, pinisila din mapuo. Katropa na to sa balita, katropa ga John Marata.
2: Live report. Live report.
0: Katropa ga John, mabani ang negosyo ang pagpangabaligya o droga or side bit na niya ni katropang John?
3: Yes, katropang Jazz o katropang Jubit, no? Kanina iskutang negosyante, ginintawan kini sila. Kay maggusto lang sila mangumpra din sa Davao. O niya, gikan mo rin sila sa Pulumulok, dito mula, lumulupyo mo sa Pulumulok, South Cotabato. Apan nga, kaganina, bandang lasi 32 ang takna sa kabuntagon. Kaganina, katropang Jazz o katropang Jubit, sakay kini sila nga multikaba. Gikan kini dito sa naasoy nga area sa may Pulumulok, padulong ang takna din sa Turil. Aron kuno, pagpamalit o kanang mga surplus bitaw nga kitchenware mga katropang Jazz o katropang Jubit, mo ni ilang negosyo nga buy and sell sila ba kanang gakwa sila kanang online sellers po sila katropang Jazz o katropang Jubit. Apan unsaon man hilabihan kitong palaga sa asawa, iyan naging gibalikas pagayo ang iyang bana katropang Jubit o katropang Jazz sa diha nga gi check ini sa ato nga kapulisan ug sa duluhan labi na diha sa task force Dabaw ang iyaha nga bag katropang Jubit, katropang Jazz, dito nakita ang isa ka sasi sa gikatuan nga siya. Bukan ang dako-dako, para ba yun?
0: Ang sako.
3: Una, labihan ko.
0: Sako. Ang gidakon, anong sako, katropang nga, Jun, mura man nag-sasi sa kining coffee.
3: No, dili po. Ena, mura one-fourth lang ko. Oh, one-fourth lang, katropang Jazz. Kwanto ka na nga, og sako, dili to siya sako, kundili sako. Bitaw katropang Jazz, kining naisgot ang suspect na ilang sa pangalang si Ryan Dante Javier, 36 anyos kining ninyo, o nga lumulupyok ni may purok maganda Pulumulok, South Cotabato, ang hilabihan pagbahay niya tungod kay wag din taon niya damhang makita di ang iyang gidalang droga. O gani, matod pa sa asawa nini nga grabe na ganyan taong kasuko sa asawa o sa iyang anak o sa iyang pariente katropang Jazz. Kaya tungod lagi ang ilang tuyo maulang ang ilang negosyo na diri sila mamalit o mamalit o mangumpra diri sa may turil apan o sumala pa sa asawa gidaw niya damha. Kay matod pa nga sa iyang asawa nga nag-usum na gidaw kuno ang iyang bana apan karon nakita niya wa na gid di na gid may tsura po ang naong sa asawa katropang Jazz tungod kay unsaon na lang daw ang ilang negosyo ug duna sila tulo ka anak mari karon na tanggong karon sa Turila PNP kining nasoy nga suspect sa katropang Jazz awga sa pagkakaroon
0: katropang Jazz yes katropang Jazz sa to ang asawa hitsuraan.
3: Dili, wala may tsura.
0: Away, may tsura.
3: Wala may tsura. Kasuko, katropan niya. Gilalim ba kag niingon siya nga, wadyo ko magdahong, wadyo na mag-utro. Ay, ako niya po, mag-utro.
0: Aminado ang katong asawa nga iyang bana tigamitan. Pero wala siya
3: nagtuo. Yes, katropan niya, sa una pa.
0: Nagtuo siya ni undang na.
3: Pero ni undang di sa ginagmay dinagkon. Moni karon kanu. Moni dako nga problema karon kaya section 11 og section 12 ang pagatubangon ani sa Republic Act 9165 kon

0: Pinding Jerusalem Act of 2000. So, sa pikas ba yung katupang jazz karoon sa itong nimutangan, medyo matawag na ito nga hayag ang panahon. Apan adunay panag-on nga ito sa mga bukid-bukid gabahin, dito sa mga hilit-hilit gabahin at tumapansin na dunay pagpanag-on. O ang trapiko usab na ito karoon, doon sa may turil, ato pong napansin nga mild lang ang kanang natural lang o walay mga problema tungod kay adunay mga taga CTTMO nga nagatanaw o nag-assist kanunay sa ato ang trapiko. Katropa mo sa balita, katropa June Marata, XFM News.
1: XFM Katropa.
2: Much salam katropa kay John Marata sa isa ka negosyante nga ang asawa in town katropa nga Jupit nagtuog nga niundang na kisi Angkol.
3: Nagpadayon pa di hay gihapon.
2: Nagtago-tago di gihapon yup-yup mga kaisunan kay Lami lagi daw. O, pero tinlami ayon ko hinoon sa presuhan ron.
3: Ano mo, kakanta ba yung katropang jazz? Anong lami, mangyod ang ginadili?
2: Amo ba? Ano doon na katropang Jubet? Usay na agyod sa ginadili ng anong...
3: Ano man ang katropang engineer Ichiboy RK? Anong lami mang ginadili? Ano man agyod, no? Mangita mangyod.
4: Lami ka ayo.
3: Mangita mangyod ka ng katagbawan ang tao katropang jazz ba?
2: Para ano yun?
4: Lami ka ayo.
2: Di, pag human, tuwa na sa kining niya bilangguan.
3: Alam eh, yun po niyahang ano dito, ang niyahang gibati dito katropang dyan.
2: Hoy, katropang nga, Jubit, mo yung taglami. Lami ay mamalit, o lami mo soroy. Basta kay lahi magod ang lami sa Bisaya, ano? Nindot. Karong Agosto, katropang nga, Jubit, direta sa tuwag business side sa kadali. Karong umisunan, magkita-kitsta sa tuwang kadayawan business Expo katropang Jubit.
3: Yes mga katropa, dili gini ninyo pwede nga dili maadtuan mga katropa kay naa po ng XFM team no sa ato ang kadayawan Business Expo mga katropa diri sa may SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City karon na kanang August 17 to August 19. So daghan pag makita diha nga mga klase-klase nga mga businesses mga katropa, klase-klase nga mga food, food stalls, katropang jazz, unsa pa na diha, tanan klase sa business mga katropa, makita ninyo no, diha sa tuang kadayawan business expo, pero ang XFM Davao katropang jazz naatay diha. Mupuesto ta diha mga katropa og magpa-free taste sa tuang Zantone Gold Coffee Mix. At the same time, kung gusto pud mo mo-avail sa tuang mga produkto sa Yes to Health, naapod tay display mga katropa.
2: Oo, si katropang Bricks o katropang Alan nag-volunteer na to katropang
3: na sila. Jubit. Sila daw sa Tulok Adlaw.
2: Ha?
3: Tulok-adlaw ni Katropang
2: Jazz. Oh, ni katawa si Katropang Briggs.
3: Oh, kasi ano magod ni Katropang Jazz? Oh. Alas 10 magsugod sa buntag. Hantod alas 9 sa gabi. So, sila daw ang gikan sa...
2: Pag magkatawa si Katropang Briggs, okay na daw to.
3: So, sila ang gikan sa alas 5 or alas 4 sa hapon. Hantod alas 9.
2: Murag, back to you ata na Katropang Jubin. Beta, oy, kita kiss na mga katropa. Mark your calendar, unsa nang adlaw katropang Jubit?
3: Mga katropa, August 17 to August 19, mga katropa, ang adlaw ani, atong i-check mga katropa ha. Adlaw nga Sabado, I mean, adlaw Lunes, hantod adlaw Miyerkules.
2: Agosto ha.
3: Agosto.
2: Okay, basig July pa na imong gitanaw.
3: August 17, Lunes mga katropa, hantod August 19, adlaw Miyerkules, gikan alas 10 sa buntag at alas 9 sa gabi. Kay dara ninyo makita mga katropa, matagatag opportunity nga mo explore, mo connect, mo discover sa mga best business and culture mga katropa. So basig na mo yung maibugan nito nga negosyo nga gusto ninyong sudlan.
2: Dili ang magbantay ha, katong nga gi-display.
3: Para ni sa mga katong mga gusto mo venture bitaw, katropang jazz sa mga new business. So at least matagaan silang idea. Ano yung pahigayon na itong kadayawan business expo.
2: Alright, alas 9:53 sa tuaga para gabaduban.
1: Centro.
2: Dirita sa kinig ganahan ko ni katropang nga Jubit nga ang Pilipinas nanay rocket. Oh, kinig rocket launching sa Pilipinas next year na kini, but directly sa Cagayan mga kaigsuonan sa pakikalayon kini sa South Korean Aerospace Company. O usab mga katropa mo ni ang ipang hambog. Mayroon ko ipa si Atab.
3: Si Atab.
2: Sa atuaga pangulo sa Pilipinas. By the year 2027, we have a rocket here in the Philippines. Going to and fro from Luzon, Visayas, and Mindanao.
3: makano ka katropang Diyos, no? Siguro sa pagkakaroon, makapangutan na ta kung unsa kadak ani nga racket, no?
2: I have no idea kung, yet as of this time.
3: Kung para asa ang tumunggid ani nga racket, siguro for ano lugar, ipakita na to nga capable na ang Pilipinas. Kinakaha ang presyo aning per racket. Kay katropang Diyos, matod pa po, no? Since na-mention naman yun ni nga, doon ay rocket launch program, no, nga pagahimo na nga to ang administrasyon, mga katropa, which is kana na laging sa umaabot nga 2027 ang i-launch katropang Diyos. Karon ang
2: masiglay nga rocket, di ba? Rocket bitaw nga kanang sideline. Ang Pilipinas nanay rocket, pero dili rocket, engineer Royce nga kining rocket launch.
3: Rocket
2: pa nga mag-negosyo ko gamay. Mag-spin ko dito, mag-hosting ko. Bitay, apatay katropang Jobin.
3: Pero katropang Jobin, since na naman ni no, kining giplanong rocket launch, mga katropa, sa next year. No, so gibutsag pod sa Philippine Space Agency kun feel sa katropang Jazz nga kinahanglanon daw ang around 100 million pesos nga pondo.
2: 100 million?
3: 100 million pesos nga pondo, mga katropa, gikan sa Department of Budget and Management aron suportahan ang kining giplano nga rocket launch program diri sa Pilipinas. So gani mismo si PhilSA Deputy Director General for Space Science and Technology Dr. Mark Cesar Talampas ang nag-ingon, katropang Jazz, nga kining nga pondo daw 100 million pesos gamiton daw kini para sa preparation and sa kining pagpalambo daw sa maong programa.
2: Wala mga kay kontraktor diha, kay kumagi pa nagkontraktor katropa nga Jubet. Basin mapariha sa flood control projects.
3: Nga hindi no kung per rocket lahi-lahi kontraktor.
2: Basin nga nipis ang himoon nga rocket katropa nga Jubet. Nagbabalaka naman ko ani no, kada bitaw na yung mga proyekto ang gobyerno karon. Mabalaka ko. Kaya kung pilagi ka prosinto ang natinood sa kining budget, katropang nga Jobin.
3: Pero ang akong katropang Diyos, ha, sa tuwa lang nga own point of view, no, mga katropa, makapangutan naman kita, siguro naaman gyud plano ang ato ang administration, no, ang gobyerno, nga ipakita nga doon na tay kapasidad. Pero mga katropa, kailangan ba siya nga mauna sa pagkakaroon?
2: Mga ang priority.
3: Ang priority. Oo. Kailangan ba siya nga mao sa atong tutukan? Kay kung atong tanawon, mga katropa, murag daghan pa kayo kinahanglan tutukan diri sa tuang nasod, no? Though nahinahinay man siyang address, pero imagine lang sa tuang sa medical lang nato, katropang Jazz.
2: Pero ako, katropa nga Jobet, given naman kay Dupor, how past administration, gikan pa kay Corey, gikan pa kay Ramos, ini mga katropa. Ika pa kay Corey, ika pa kay Ramos, kay Estrada, kay Arroyo, kay former President Duterte, up to now. Maagi hapunta ang kalisod, kapitos. Unsa pa ni? Corruption. Tingali, taga itong chance ni nga nanabuti racket. Lahin na po nga, lahin na po na ito.
3: Lahin na po nga problema ko. Lahin na proyekto.
2: Ang problema na, hangtod karon why ano ba? Kumbaga, nakaung-ung ta dito sa problema nga wag na tubag-tubag, man tila. Dilipot nga, nakagrabe ang mga paningkamot. Kung naamay paningkamot, malubong gihapon gumikan sa mga corruption, mga isyu na. At least, baka dumog buta. Kung ako ha, wala ko sa, nagtanaw ako negative or positive. Akong kikabang nga, move buta in terms of technology. At least natin, rocket to. Kasi malipay na natin rocket, mga isyu na. Naputay ka pang hambog in town. Nga to tali mga gamit ha. Kung waman gi refurbish, nagikan sa laing nasod. Tapos tagaan ta o kining barko. Tapos barko nga, paliton pa po ang mga himan, ana. Ana, kung baga king donate mo na, at least natin nakita ba nga, hoping ta nga katropang Jubit nga next year, na ating aning nga mga program. Kay mayroon ta nga, unahon ni, granting ha, kung nga nang unahon ni, pabayaan to nga to ang mga programa sa kapobrehon, programa sa kanang walay, ano, nakaprayo na magudo. Na ana to, katropang Gibi na, katropang Jubit, naka-template na. Kung baga gikan sa 1986 nga AIDS Revolution, katropa. Naka-template na, hangtod kan, wa yun na nakagawas ni Ana Parinsonan. Tagatong chance nga natay rocket launching, no? Ang ato lang nga, di good ni katropa nga Jubit nga mahimo nga gatasan na pod sa mga naa sa gobyerno karong panahon na kay Centro. Pagpasin ng ang mahulog ani kining rocket nga launching katropa nga Jubit.
3: Dara na pod sila mahimo.
2: O, tabanog launching ang abuto na ni pagka next year.
3: Kali maging ano na pod nila katropang Jazz, dara na pod sila makita og opportunity. Agoy! Kwarta na sad.
2: Kwarta na pod ni. No, dako na po ning ato ang kwartahon kay nanapoy program. But anyway, may isyu na to lang tagaga chance ni katropa nga Jubit. No, tingali nga himo ning katawanan karon sa tuang uban na tuang mga kaisunan. But kung ako nagtanaw positive ko ani katropa ng Jubit, at least ang Pilipinas na racket, no? Kung imagine ninyo, pila na ka mga presidente, naagay punta sa kapitos, way trabaho, gumikan ani mga korupsyon. So, technology, tanawa sa ano katropa, nag-isa ka mekaniko ako gistorya last week, naagay punta nag-ung-ung sa 1970s. Diba? Ultimo, di ta ka manufacture o gini nga sakyanan. Kita tigbuting, tingtig ayor ang yutag sakyanan. No, bitaw. Tanawa na ka katropa, ato ka sa mga shop, kuyaw kaya mga Pilipino, mo trabaho, mo ayo. Pero wag yun dahi capability aning mag-eskwila bito nga makapurma gitag sakyanan. Bisag, kuha na lang atong ibutang PH. Katugbang sa BW, BYD, yung sa panindagan karo mga G-Tour. Wag yun tana. Dito na tataman sa tig-patching, tig-ayo. Wag yun tayo manufacturing. Nama to sa una ka itong tig-til-til, tig-lumping. Ano ba? Okay, isa kami mekaniko ang ginakita nga ang kulang sa gobyerno, sir, suporta kay kami. Una alagoy nga aning makinara kini, tighimo mo aning nga body, kamo tighimo mo aning nga mga ligid, tighimo mo ni ani. Wag yu tayong ana. So kini ako nakita nga at least nataing ani baga modernization program nata katropa nga Jubit. Kay ang Pilipinas, kung i-compare mo sa laing nasod katropa, bright, bright ang mga Pinoy. Pero walay suporta. Kung na may suporta, dili 100% kay ang Pinoy. Musuporta, pero nai-atras katropa ang Jubit. Musuporta ko, pilay ako, ana.
3: Naipangayo.
2: Mauna mga isunan. Mausaan to pag lambo, nga inga naman ang main seating. Naiproyekto, pilang may ako, ane. Di ba akong pirma, ane, kung wala po ko itipat. Diba? Yan ako mo pirma kung completed na ni siya. Kay kabalo na ka, dito na po ihagbong ani. May mukuha ani kasi mo ha. Oh. So yung ana, ang mindset sa Pinoy, kumbaga, nasa gahom, but unang ipalambo ang kagalingon katropa ng Jubit. No? Yeah. Mundagan pa kag politician pagka katropa ng Jubit?
3: Maraganan na
2: siya. Naluya lagi ka. O sige, atong balikan ang launching ni Muda sa... kung natay rocket launch, napotay launching onya ala 1:30.
3: Oh, okay.
2: Katropang Engineer Royce.
3: Daragan ko nagluya katropang Jazz. Sige, magtanaw sa oras na nagkaduol na yun.
2: Speaking of launching, lahi ang imong giyon na huna. Launching sa X-rated onyang 1:30 balik sa Davao.
3: Dili, ano na, murag matod pa lagi ni katropang Briggs at ni katropang Alan, the return of the comeback katropang Jazz.
2: Oo. Kung kaniadto, wala pa sa mga TATO00. Karon gipagandaman na gyud niya. Bitaway katropang Jubit. So akong balikan ni next year ni katropang Jubit. Okay, duno kung kanang launching ba. So karon naging mo na sila racket, no? Pila na
3: kam. Pila na lang kabulan na bilin ng katropang Jazz. Mag 2027 na.
2: Ultimo kan imbural lugar kini mahuman. Launching pa sa racket. Tingali nana ba na karon or ongoing na ba na? Kina na may mga hulagway ni gawas katropang Jubit kay partnership man ni sa South Korean Aerospace Company. Na walay South Korea, unsaon na lang. Tingali kung mo-offer ang China, ato pong patuson. Tingo ni Congressman na Paolo Duterte, anong i-demonize kini mong China? Tingali sa isa na kaspito ng sa West Philippine Sea, ba't kinatibukan katropa nga Jubit? Tingali makaingon mo tanga nakabinipisyo ta sa kiniga Chinese products.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Kinatong gilingkuran diri karon.
3: Mga Chinese products, magiging katropa ang Jazz. Kinatong isuot karon.
2: Oo. Kana inyo ang kuan karon ginang hikam Chinese products ta, no? Wag walay China, di unsaon ta kita ay katropa ga Jubit. Good morning kay Ma'am Karina TCL extra gorgeous.
3: Aba, extra
2: extra gorgeous. Murag, murag rice
3: murag naagi tay gipakuan ko na ni katropa
2: oh Jazz. Extra gorgeous Ma'am Miss Jubit today lang oh dire today ba. Tuti ba maning libuta? Good morning to you, Answer Jazz. Ug tanang katropa, a blessed Monday to us all.
3: Nangutana, gusto siya kung today ba daw ang katong ano, extra gorgeous.
2: Extra gorgeous ko. Ano ma'am, muraga ng parlor at ano mo pasabot ng program ang magisigutan.
3: Ano siya, extra gorgeous daw ko karon.
2: Mau ba?
3: Alangan kayo na, good tayo, extra rated unya katropang Jazz.
2: Extra rated?
3: Extra rated. X-rated.
2: Good morning, Sir Jazz, Ma'am Jubit. Nga anong dili man gyud mapuo? Dapat taga anong leksyon ang nagbuhat? Yung panimabli kon Lucernas.
3: Sige lang yung taghatag og leksyon ani, Ma'am Lovely kon, no? Nakapoy na midire. Pwede gini sila makadungog sa mua.
2: Wala gi sigyo tag bagulbol ani katropa sa ato ang uban ng mga opisyal sa gobyerno, pero sila mga kwan sila mga bakiki di kadungog og mga baga og mga sila mga bagagdagway katropa ni Jupit, mga baga og mga sampot na sila mga tropa. Kasi regling ko sa pwesto, why? Klaro ang gihimo nga kayuhan o proyekto ngadto sa komunidad. Aw sa katawang Pilipino katropa Gajobet. Ayan, naka-standby na ang ato ang signal sa Senado katropa impeachment ni VP Sara. Makisayod da, may suka mo, ikaw da, paminaw mo katropa para dilita maano nga, dilita sa PICAS, dilita sa PICAS, kamo mismo ang mo desisyon. Kaya kung maebidensya o wala, o binotbot at inumutomo ang mga ligasyon. At din sa tuaga, Vice President Sara Duterte, mga higala. But before that, katropa nga Jubet, you announce na lang para sa imong program later, mga kaigsunan.
3: Ayan, bitaw mga katropa ha. Pangandaman ako ni katropa. Mga katropa, tangin ninyo unya, alauna ay medya hantod alas 3 sa hapon. Mag-uban-uban na ta everyday mga katropa, gikan Lunes hantod Biyernes sa programang X-Rated. Of course, yung makauban si Babe Zabrina, mga katropa. Madunggan ta Luzon, I mean, madunggan ta Visayas and Mindanao. No? So, mga katropa na to, mga babe na to from Visayas and Mindanao, makadungog na sa tua natay drama unya mga katropa. So atangin ninyo kung unsa kaha ang next nga drama nga to ang ipadayag, ipadungog sa inyo ha mga katropa.
4: Lami kaayo.
2: Para na uli ang mga eksyonan samtang karon katropa sa to ang kiniga impeachment mga kaeksyonan.
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. XFM Davao Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: $25 million.
9: You're referring to paragraph numbers 2.5, 2.6, and 2.7, counsel.
8: Yes, Your Honor.
9: You may proceed.
8: Also admitted is the fact that Gina Acosta was the office of the Vice President's Special Disbursing Officer, or SDO, in relation to the OVP's confidential funds for the fourth quarter of 2022, as well as the first, second, and third quarters of 2023, as can be seen on the screen. May I ask counsel for the respondent?
9: We confirm that, Your Honor.
8: Thank you, counsel. Likewise, Your Honor, this honorable court presiding officer will recall that in the hearing last Wednesday, several stipulations were made by both parties, and in fact, upon the initiative of Attorney Poa, counsel for the respondent. May I just remind this court what these are, and they will be flashed on the screen for the better appreciation of this honorable court. Both the prosecution and the respondent agreed last Wednesday's hearing to the following stipulations. First, that the OVP issued 4 checks, all in the name of Gina F. Acosta, worth 125 million each on December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023, and July 13, 2023. Second, that these said amounts were paid by the Philippine Treasury for the account of the Office of the Vice President. Third, that Ms. Gina Acosta received the amounts of the said checks on December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, April 10, 2023, and July 11, 2023. Likewise stipulated, Your Honor, that the said amounts were paid by the Philippine Treasury for counsel, the account...
9: Counsel, yes, with respect to the last check, what was the date of encashment? You mentioned July 11, or is it July 16? Or should it be July 16? Kindly check your records, because the encashment cannot be before the date of the check.
8: Respondent, what is it?
9: Kindly check the last check. Last 3 digits, 664. Counsel mentioned that it was encashed on July 11, 2023.
8: Come on, guys.
9: It should be, if I remember correctly, it should be July 16. Kindly check the dorsal side of the check.
8: In consent. July 13, Your Honor.
9: Ah, 13, okay. The date of the check is July 13, but encashed by the SDO on what date? You said

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Prof. Bonana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
1: Gising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
1: Mag-Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Si Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kaklarek sana!
3: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
10: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O garon, ania ang atong mga health experts.
11: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
12: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
13: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
11: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
13: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Vision Next, daghan ang natabangan.
1: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansen.
13: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
11: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
13: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
11: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
11: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
16: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlong Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
17: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
16: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
18: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
16: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Excited.

0: Mr. Witness, ano ang significance, if any, nitong revised accomplishment report?
1: Ang significance po nito, dito po naka-indicate yung specific confidential activities po na pinagamitan ng cash advance ng OBP. So as compared po doon sa kanilang initial accomplishment report na sinubmit, wala po doon naka-indicate na specific confidential activities.
0: Can you tell us ano ang observation mo dito sa mga linista ni Vice President sa kanyang alleged activities to justify her confidential expenditures?
1: Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. At yung items po na yun...
0: Ano-ano ang mga items na yun?
1: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for the for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
0: Okay. Isa-isahin natin. Ano? Sinabi mo na ang hindi pwede dyan yung...
1: Letter E and letter F po.
0: Letter D?
1: E. Letter E po.
0: E.
1: E. And letter F.
0: What item is this and how much?
1: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid na 40 million pesos at yung letter F na payment of incentives or traveling relative to the confidential operations na 10 million pesos.
0: Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million?
1: Dahil yung hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang
0: exclusive
1: po yung allowable confidential expenses based on the Joint Circular 2015-01.
0: What do you mean when you say the enumeration in the circular is exclusive? Anong ibig sabihin ng exclusive?
1: Kapag sinabi pong exclusive, ay doon lang pwedeng gamitin. So other than those enumerated po, ay hindi na po siya allowed as confidential expenses.
0: So 40 million na gamot, hindi allowed. Ano pa nakita mo dyan?
1: Yung item B po, yung payment of reward. Kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer as required po under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01.
0: So sa particular item na yan, yung payment of rewards, you are saying, our understanding is, hindi sapat na magsabi lang ng pangalan? Kailangan under the circular again?
1: Ang sinasabi po ng circular ay dapat mag-submit sila ng document supporting the payment of reward na nag-evidence ng successful surveillance activity or information gathering on account of the information given by the informer.
0: So kung may payment of reward, dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa'yo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance?
1: As of the time po na sinubmit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinubmit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities.
0: We now go to anything. Mr. Witness, what happened nung sinubmit ba ng Vice President yung sinasabi mong revised accomplishment report, re-revise mo rin nyo rin ang findings nyo sa audit observation memorandum?
2: Objection, Your Honor, leading.
3: Objection is sustained. With the permission of the parties, earlier it was agreed by the senator judges that we would be pausing hopefully in time for lunch, really, and it has gone beyond already 12 o'clock. So before proceeding to a common exhibit previously stipulated to by both parties, you're referring to the AOM of October 3, 2023. Let's pause in the meantime. With the permission of the parties, again in compliance with the agreement earlier made among the senator judges, And we shall resume at 1 o'clock in order to afford the parties enough time for lunch. And again, with the indulgence of Attorney Kapunan, let's continue with the common exhibit stipulated by the parties. Particularly, I'm referring to AOM dated October 3, 2023. And before we go to the unstipulated portion of the acknowledgement receipts, which might take some time.
0: Thank you, with the permission of the parties,
3: Attorney Kapunan, Attorney Poa, trial is, we are on recess and shall resume at 1 p.m.
0: Thank you, Your
2: Honor.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: XFM.
6: Kaklarit sana.
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong
8: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa yun kini.
7: Santhon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhon Vitamin C.
17: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Princess Dis Buhangin.
1: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
1: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated. XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exactly.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana!
2: Exciting!
1: Exciting!

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: pala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kulusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga Doc.
1: Isang magandang umaga mga katropa, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's Monday, unang araw ng Lunes sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon po, mga ka-wellness. Ano? And of course, ngayong araw ay panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan hinggil po sa non-alcoholic fatty liver. Makamamaya ay yung mga pinagagawa natin sa araw-araw, yung mga kinukonsume natin ay siya palang contributing factor. Or may mga healthy na mga iniinom din natin na tinitingnan natin o inisip natin healthy, nakaka-apekto din pala. Yan po ang ating tatalakayan ngayong araw na ito. Kaya stay tuned lamang po dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, isang magandang morning mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating pong programa. Ayan, at marami na naman tayong pag-uusapan ngayon pong araw na to sa ating pong talakayan. At sana po ay marami tayong matutunan sa ating talakayan dito po sa The Secret of Health.
0: Siyempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM at sa mga radio stations na nakahuka po dito sa ating pong programa. At sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, nako, eh napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Ha? Kinakailangan lang sundin ang ating pong mga mechanics. Unang-una, i-share nyo po ang ating live streaming and i-comment niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mareregaluhan natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Pero yun mo yan, nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng mareregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiry sa ating pong numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, gayon na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay may bill na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga-Maynilaan ay pwede nyo mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin po ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag kasi Yes to Health clinic po kayo mamibili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag kayo po ay pumunta at bumili, ay pwede po kayo makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioners sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na binibigay or in-offer po sa ating clinic, katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Kaya Kaya sa mga gusto pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto at mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatabla.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito, edit sa atin ng Suntone Plus Gold. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw, ipag-uusapan natin mga ka-wellness. Itong usapin patungkol sa isang kondisyon, tinatawag po na fatty liver disease. Mas kilala po yan ngayon bilang metabolic dysfunction associated steatotic liver disease or MASLD. At dating tinatawag na NAFLD or non-alcoholic fatty liver disease. Ayon po sa Hepatology Society of the Philippines, 18 million, umigit ko mo lang, 18 million ang nakakaranas po ng fatty liver disease or itong MASLD, ano, or non-alcoholic fatty liver. Karamihan doon ay hindi nila alam, Dok, na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver. Mm-hmm. At ayon pa sa kanila pong data na 10 to 20% ng mga adult na mga Pilipino mm-hmm. ay nakakaranas ng ganito pong problema. At marami nagugulat, Doc Ron, na mga tao na maliban na sabihin sa kanila ng kanilang doktor na meron silang fatty liver, na hindi nila malalaman na meron na pala silang nag-uumpisa na fatty liver disease?
1: Well, kung titingnan kasi natin, ang fatty liver ay nangunguhulugan kapag kasobra ng pag-iipon ng taba doon sa cellula sa ating mga liver cells. Mm-hmm. Normal lang talaga merong taba yung mga liver cells natin. Pero kapag umaabot na more or less 5% mm-hmm. ng ating liver ay meron ng taba, that is already considered as tinatawag nating fatty liver. Mm-hmm. And most of the time, more or less 5% na fats doon sa ating liver mm-hmm. ay hindi nagbibigay ng mga symptoms.
0: Yeah, so,
1: na ito pala ay nandun na, existing na, gano'n mm-hmm. na kadami. Hamakin mo yung 5%, so mm-hmm. hindi masyadong pansin. Kaya nakikita natin na walang symptoms na lumalabas mm-hmm. kapag ganong starting stage yung mm-hmm. pagkakaroon ng fatty liver disease.
0: Maliban na lamang kapag sila yung magpa-ultrasound mm-hmm. or magpa-lab test, no? Magpa-check sila ng SGPT nila, SGOT. Mm-hmm. Doon lang nalalaman na meron na palang fatty liver na meron sila.
1: Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga kailangan yung tinatawag natin regular screening. Mm-hmm. Kaya kung minsan yung iba kapag pagpapa-medical nila, wala silang fatty liver mm-hmm. and then the next time, by the next year, meron ng fatty liver. At kapag ito ay napabayaan, kailangan bigyan ng pansin kasi kung minsan, kasi wala namang, ganito kasi tayo eh, pagkatao, pag walang simptomas, mm-hmm. walang discomfort na nararamdaman, okay lang yan. Mm-hmm. Siguro, okay pa sa katawan. Mm-hmm. Pero kapag hindi ito naagapan, this may cause liver inflammation, mm-hmm. fibrosis doon sa ating, sa mga cells ng ating atay, may cause also liver cirrhosis, liver failure, and kapag on the worst part, yung mm-hmm. pagkakaroon na tinatawag po natin na liver cancer.
0: Mm-hmm. Actually, sa mga kababayan natin, kahit nga meron ng mga early signs and symptoms na nararamdaman, mm-hmm. Minsan tinitiis lang.
1: Tinitiis, yeah.
0: Mga Pilipino to, matiisin. Ang problema, pati sa mga karamdaman, mga sakit, hindi tuloy nabibigyan ng agarang lunas. Mm-hmm. At tanong, Doc, bakit ganun karami po ang nakakaranas, Doc Algie, ng fatty liver condition dito sa bansa natin?
2: Nako, maraming dahilan. Baka yung iba sa inyo, ito yung ginagawa nila. No? Mm-hmm. May apat na pangunahing dahilan base sa ilang mga pag-aaral. Unang-una sa lahat, yung mas maraming processed food ang kinakain kumpara mo sa mga whole foods. Mm-hmm. Kasi pag mas maraming processed food, katulad halimbawa, yung mataas yung refined carbohydrates, mm-hmm. O, nung ilang araw na pinag-usapan natin na yung carbohydrates ay healthy. Mm-hmm. Pero ang problema yung choice of carbs. Mm-hmm. O, yung karamihan is simple sugar mm-hmm. ang kinakain. So, yung mga unhealthy fats, alam naman natin na ang taba, okay naman. Ang problema, kapag ang choice natin sa taba, hindi yung healthy.
1: Hindi mm-hmm. healthy, yeah.
2: Oo, mostly plant-based fats yun. Ano? Mm-hmm. So, yun ang pangunahing dahilan. Yung maling pagkain, malimit process po ng kinakain natin. Pangalawa, marami na ngayon ang nagde-develop ng obesity. Mm-hmm. So, ang alam naman natin, ang obesity ay hindi mapigil ang pagbigat ng timbang, mm-hmm. paglaki ng katawan, pagdami ng fats that are accumulated in our body. Mm-hmm. So, isa yun,

0: lahat pinasimple na lang. So hindi na tayo kailangan pumunta sa palengke kasi may mga online order na.
1: pwede na mapapapalengke.
0: Diba? Yan ang ano dun eh. So, ibig sabihin, kapag ikaw eh may ganong klase ng lifestyle na lagi ka nakaupo, wala kang mga any movement na masasabi natin na yung mga kalamnan gagalaw. Kasi we need to move every muscle of the body. Ano? Yan ang problema. And another thing is, mas maraming type 2 diabetes ngayon ang nadidevelop. So alam naman natin na ang type 2 diabetes is one of the major metabolic disorder na marami ngayon. Because of so many things na pinagsama-sama na ano. Kaya sa totoo lang, napakaraming problema na pwedeng dalhin nitong mga binabanggit ko na apat na major reason why marami nagkakaroon ng fatty liver.
2: Mamaya, himay-himay natin yung mga ka-wellness. Ano ba yung relationship ng mga nabanggit ni Doc Algy na mga karamdaman in link dun sa pagkakaroon ng fatty liver? Ano? Pero, tanongin natin, ano ba mismo ang nangyayari sa loob ng ating pangangatawan para mas makita ng mga ka-wellness natin yung actual picture na nangyayari sa katawan natin kapag ka nagkakaroon ng ganito pong problema, Doc Ron?
1: Well, kapag fatty liver issue, ito yung tinatawag na overconsumption ng caloric intake. Ang caloric intake, especially doon sa mga pagkain, number one, yung mga matatamis. O mga matatamis na pagkain, especially yung source ng matatamis na pagkain is simple sugars. Also, soft drinks, desserts, yung mga mga sweet tooth diyan. hindi dati ganun kami sa bahay na ano, kapag hindi makatapos ng kain pagka walang panghimagas. Also white rice. Yung kaya doon sa mga mahilig.
0: Sino ba napauso ng panghimagas?
1: Ano kasi saragana daw eh, saragana, pang saragana bago matapos ang kain, saragana. Ewan ko, ganun ang nasunod sa amin siguro, kaya doon sa pamilya namin maraming may problema sa hypertension and also diabetes. And also dun sa mga mahilig, no, extra rice and also unlimited rice, white bread, especially yung mga genetically modified na ano, na wheat flour, kasi napakataas ng glycemic index noon. Kahit na sinasabi natin na kumbaga yung wheaten bread na hindi white bread, kapag genetically modified, mataas talaga pa din ang glycemic index. At alam nyo ba, mga ka-wellness, ito palaging palaging tinitake or palaging iniinom or kumbaga refreshment, kasi kumbaga substitute doon sa mga soft drinks is itong tinatawag na orange juice. Alam nyo ba na overconsumption ng orange juice would cause also sa pag tinatawag natin would cause also lipogenesis o tinatawag natin de novo lipogenesis o pagkakaroon ng fatty liver. Kapag mataas kasi ang glucose sa ating katawan, especially yung fructose, and mas lalo na yung tinatawag natin na HFCs, yung high fructose corn syrup, that is over, grabe talaga yun, magpa-inflame sa cellula ng ating liver. And of course, ang gagawin ng liver pagka-inflame na yung cellula is babalutin niya yung fat to protect the cells. And the result is yung tinatawag natin na lipogenesis or tinatawag natin na fatty liver. Kaya kapag ka itong mga pagkain natin na ito ay sobra na kinakain, liban doon sa HFCs, hindi talaga talagang big no-no talaga yon. Pero yung mga itong mga pagkain na ito ay sobrang ang consumption natin, this would cause ng overproduction ng tinatawag natin ng fats doon sa ating liver, which is ang resulta is fatty liver, mga ka-wellness.
2: Yung mga binabanggit mo, Doc Ron, na orange juice, ito ba ay yung made from fresh oranges
1: even
2: na kinakatas nila?
1: Even from fresh. Kasi napakataas kasi ang fructose ng orange. Ang nangyayari kasi, when you drink orange juice, tinatanggal mo yung pulp eh.
2: Tama.
1: Kasi it was created to have pulp. And the pulp or the fiber itself, ang gagawin niya is hindi niya ibibigay or ipa-absorb lahat doon sa ating bloodstream yung yung fructose. Yun yung trabaho ng fiber. Ngayon, pag tinanggal mo yun, burst absorb lahat 100% doon sa bloodstream. Mm-hmm. And that is why there is an overload ng ano ng fructose doon mm-hmm. sa liver. At saka hindi lahat ng parte ng katawan natin nagme-metabolize ng ano ng mm-hmm. ng fructose. Though ginagamit siya ng parte ng kidney natin, ng mga cells ng kidney, pero ang pinaka ano, pinaka storage kasi ng ano ng fructose, excess mm-hmm. fructose sa ating katawan is

0: liver. Kaya overconsumption of these fruit juices, especially orange juice, is could cause also yung tinatawag natin fatty liver.
1: So mas maganda siya, Doc Ron, if ever man na mag-juice kayo ng orange, eh, i-mix nyo sa ibang mga either vegetable juices.
0: Yes. Kumbaga, gawin nyo siyang pampatamis, hindi siya purong-puro ganon. Pwede namang uminom na purong ganon, pero hindi siya palagi. Ang nangyayari kasi, yung tinuturo, yung tinuro ni Doc Algie dati na ba na, yung one-to-one replacement. Kasi ayaw kong uminom na ng soft drinks dito ako sa healthier orange juice. Eh, yun na din inaraw-araw. Hindi din siya, ano, hindi din siya
1: advisable.
0: Maganda. Yes, hindi din siya maganda.
1: Ayun, ayan. Mga napakagandang info dyan para sa mga ka-wellness natin, ha, na kinakailangan in moderation pa rin and balance also. Pero merong kapansin-pansin, Doc, na nangyayari, ano, na laging magkasama or laging nakalink yung obesity dito sa fatty liver disease. Bakit po kaya ito na nangyayari, Doc Algie?
2: Nako, yung parang may na-mic natin. Yung ano, yung mga dahilan kasi niyan, kapag ikaw ay mayroong obesity, ibig sabihin, sobrang bigat ng timbang compare mo sa normal dapat. Laging associated kasi pag ganyan yung insulin resistance. Ibig sabihin ng insulin resistance, yung katawan natin hindi effective na ginagamit yung insulin, which is very important for uptake ng glucose papasok sa ating mga cells. So, ang type 2 diabetes is dahilan sa insulin resistance. So, pag obese ka, malaki yung chance mo to develop insulin resistance. And also, most of the obese people, meron silang inflammatory condition. So, yung mga chronic inflammation at pagtaas din ng mga free fatty acids, isa yan na nakikitang link. Bakit kapag ikaw eh, may fatty liver, eh, may, ano ka na, may chances to develop or vice versa, pag may obesity ka, madalas ay meron kang fatty liver. Pero hindi na may ibig sabihin, lahat ng obese, automatic may fatty liver na. Malaki lang talaga yung chances mo to develop fatty liver disease pag ikaw ay obese. So, lahat ng yon, yung mga binabanggit natin kanina, nagpapahirap sa atay natin, at hindi lahat ay, kumbaga, nagiging kapakipakinaba. Kasi yung mga binabanggit natin na yon, hindi naman totally madaling mag-develop. Kaya lang, in long term, kapag mayroon kang insulin resistance, talagang medyo ano yun, malaking problema sa atay natin yun. Kasi the more insulin we have in our blood, yung mga surplus insulin, the more na magkakaroon tayo ng metabolic disorder. Kaya nga ang tawag nila doon eh,
0: metabolic syndrome.
2: Metabolic syndrome, syndrome X. At ang isang tinuturong number one culprit is yung tinatawag na hyperinsulinemia o pagtaas ng insulin sa ating pong dugo.
1: Paano naman, Doc Ron, yung mga diabetes person, bakit sila din nalilink din dun sa pagkakaroon ng fatty liver?
0: As you mentioned already ni Doc Algie, no, kapag kamataas ang ano kasi, pagka mataas ang blood sugar, tapos merong insulin resistance, kasi pagka type 2 diabetes, tawag natin dyan insulin resistance, that means the cells is no longer accepting insulin hormones. Pag hindi ma-accept ng insulin hormones, nanatili yung sugar doon sa dugo. And then, ang nangyayari naman, itong pancreas, kasi maraming sugar sa dugo, magpo-produce na magpo-produce ng, ano, ng insulin para sana na, ano, para sana na ma-absorb ng ano ng cellula natin yung ano yung mga sugar, but then dumadami yung as mentioned already yung hyperinsulinemia. Ang link kasi nitong ano nitong tinatawag natin insulin. Ang insulin kasi ito kasi yung hormone na kapag sobrang dami sa katawan natin, this would tell the body to deposit fats including doon sa ating liver. So kapag merong insulin resistance, lumalala yung pagka may fatty liver, lumalala yung insulin resistance. Pagka lumalala ang diabetes, mas lumalala ang fatty liver. So parang nagiging cyclical order lang siya. So naglilink sa isa't isa. And that is why having type 2 diabetes is already napakataas, nagpapataas na risk ng pagkakaroon din ng fatty liver disease.
1: So yun yung relationship nila, mga ka-wellness, ano? Kung bakit yung mga obese people at the same time yung mga tao na mayroon na type 2 diabetes, ano, is more prone sa pagkakaroon ng fatty liver. At pagka mayroon ang fatty liver, possible din, Doc, ano, na mas lumubha yung kalagayan na meron ka na dati. Pagka mayroon ganito pong problema, kumbaga yun nga parang paikot-ikot lang siya yung ganitong problema. So ang ang nangyayari sa loob ng ating pangatawan na Doc Algie pagka meron tayong fatty liver, ano yung mga possible na pwedeng tingnan o pwedeng bantayan ng ating pong mga ka-wellness kapag meron na silang problema na fatty liver?
2: Sa mga nararamdaman, mm-hmm, symptom, commonly, kadalasan wala.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi ano, lalo na kapag nasa beginning stage,
0: early stage,
2: ang fatty liver. Kasi alam mo naman yung liver natin, siya ang napakalaking organ that facilitates more than 500 different functions simultaneously.
1: Mm-hmm.
2: From yung metabolism, mm-hmm, everything, hormone production. So pag nagkaroon siya ng fat deposit, hindi siya nagkakaroon ng mas efficient at effective na trabaho. Mm-hmm. Apektado siya. So, sa simula, wala. Pero habang lumalaon, kumakapal na kumakapal yung fat sa ating atay,
1: mm-hmm,
2: ang mararamdaman kadalasan, yung iba parang madaling mapagod. Mm-hmm. So, napapansin mo dati, kaya mo pa namang lumakad ng matagal at mabilis na hindi ka hinahapo. Ngayon, madali nang hapuin.
1: Mm-hmm.
2: And ang worst pa niyan, hindi nga nagtatrabaho ng mabigat, napapagod pa rin.
0: walang ginawa pero pagod pa rin.
2: Tapos, kadalasan meron siyang abdominal discomfort. Especially dito sa right upper quadrant. Dito sa upper right ng abdomen, mm-hmm, which is nandun yung location ng liver natin. Liver. Kung nararamdaman nyo, parang may parang pain doon sa area na yon, tapos madalas kayong kinakabagan, bloated, parang nakikita nila na ano eh, 'di ba, pagkakain na eh wala ka pang gana kasi parang busog, parang bloated ka. So isa yon ano. Tapos tumataas sa mga blood test yung mga liver enzymes. O pag nagpapa-blood test kayo, nakikita na mataas yung SGPT or SGOT. So yun yung mga determining factor para masabi ng doktor na maybe there is a possibility of fatty liver. So unless na makikita yon, ang fatty liver ay parang nagbibigay lang ng mga initial signs and symptom na most commonly pareho din ng ibang mga sakit. Kaya itong fatty liver kadalasan nagpo-progress na muna bago mo mamalayan. Unless nagpa-blood test ka at talagang hindi mo na kaya yung sa tiyan kadalasan yung pakiramdam ng tiyan eh.
1: Oo, minsan yung iba namimilipis sa sakit ng tiyan eh. Yung iba naman akala nila na i-impatso lang.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ngayon parang bloated lagi, feeling mo busog ka lagi.
0: Mm-hmm.
1: Pagka magpa-ultrasound ka or magpa-lab test ka, nako, eh meron na palang fatty liver.
0: Mm-hmm.
1: So kinakailangan maging mapagbantay kayo, maging mapanuri, especially kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi ganoon ka-healthy yung inyo po mga kinakain, ano? Eh kinakailangan meron kayong monitoring, especially sa inyong liver area. Sino po, Doc Ron, ang mas may mataas na panganib o risk sa pagkakaroon ng ganito pong karamdaman?
0: Well, as we have mentioned already, obesity, type 2 diabetes, also doon sa mga may mataas na triglyceride level, also as a risk factor. Hypertension, kapag hypertensive kayo, posibilidad na merong problema sa ano, sa type 2 diabetes, merong problema sa metabolic syndrome. Also, yung mga babae na may PCOS. Kaya kapag may PCOS kasi, ibig sabihin merong hyperinsulinemia yan. Link yan yung PCOS. Ang tawag na yan ngayon is PMOS na. Hindi na PCOS. So, another term na dinagdag nila. And also, doon sa may mga sleep apnea. So, bakit nagkakaroon ng sleep apnea? Link din yung sleep apnea sa diabetes, obesity, and also hypertension. And also, which are also linked doon sa pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver. And also, doon sa may mga problema sa kanilang bituka, especially yung may tinatawag na leaky gut syndrome. May leaky gut syndrome yung ano, kapag kasi yung mga dead bacteria ay pumapasok doon sa bloodstream natin, pumupunta doon sa portal vein, nagiging cause ng inflammation din ng liver. That may also cause yung tinatawag natin na fatty liver disease.
1: Ayun, no? So, kinakailangan maging mapagbantay kayo dito, especially doon sa mga nabanggit ng mga personalidad na meron ng ganitong unang karamdaman. Kinakailangan always check your liver. Magpa-ultrasound kayo, either quarterly or twice a year. Mas maganda, ano, para makita at mamomonitor kung meron ba nag-uumpisa na na liver problem sa inyo pong sa inyong pangangatawan. Kasi yun nga, ang liver natin, napakakunat niyan na organ sa katawan natin.
0: It can
1: regenerate also itself.
0: Mm-hmm.
1: Kaso pagka na puwersa ng husto, na bugbog ng husto yung atay natin, yan din yung pinakamahirap gamutin na ano na organ sa atin pong pangangatawan. Mamaya po ipagpapatuloy pa natin kung ano ba yung pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness. May gamot ba dito sa fatty liver? Ano ba yung pwedeng mga home remedies? Ano ba yung mga natural ways para maingatan natin, mapangalagaan natin ang atin pong atay? Tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. So yung mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. At sex line sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa fatty liver disease. Ang tanong, Doc Ron, ano po ba? O Doc Algie, ano po ba yung mga pwedeng gawin na mga ka-wellness natin? Meron bang gamot pagka meron ka ng fatty liver? Or meron bang pwedeng pwede tayong precaution na gawin para hindi lumala if ever man na tayo nakakaranas na ng fatty liver disease?
2: Actually, maraming pwedeng gawin, lifestyle and other factors na pwede natin consider, ano? Kasi sa maraming tao, napaka-importante sa kanila na talagang mabawasan o ma-reverse yung pagkakaroon ng mataas na taba sa kanilang liver. So, paano ma-reverse? Kasi delikado na kapag hindi mo ma-reverse yung fatty liver, pinagmumulan niya ng mas malalang sakit sa atay, katulad ng mga fibrosis or cirrhosis, na mas mahirap gamutin. Actually, talaga napakahirap pag ganun tumama.
1: Parang nasa end stage na yun.
2: So, number one is dapat tayong magsikap na magbaba ng timbang. Hindi naman kailangan na sobrang bilis ang pagpapababa ng timbang. Basta consistent na ang weight natin, instead na tumaas, ay bumababa. Dahil nag-observe tayo ng tamang way ng paggamit ng tamang diet. Kasi may mga hindi magandang diet program na pwedeng mas makasira pa
1: diet,
2: Yung crash diet, papayat ka nga, pero babawi din eventually yung katawan mo. Oo, kapag nagbawas po tayo, at least 5% ang body weight, nababawasan po yung liver fat. Okay, pag mga 7 to 10% na, maaring bumababa na yung mga inflammation na nagpapabuti po sa condition ng ating atay. So, ibig sabihin, kahit na pakunti-kunting pagbabawas lang ng timbang, malaking bagay na yan. Another thing is, malaki rin ang kaugnayan nito sa pagpapababa ng timbang, yung exercise. Hindi kailangan yung marathon, hindi kailangan yung bodybuilding na using weights, etc. May mga taong hindi pwede sa ganun eh. So, 150 minutes lang every week ang isa sa pinaka-recommended ngayon, na usong-uso yung tinatawag nating brisk walking. Hindi mo kailangan tumakbo. Brisk walking meaning yung paglakad ng mabilis. Ng tuloy-tuloy ay isang magandang paraan. Sabi nga ng pag-aaral, most of the time, effective pa yon pagdating sa cardio and yung fat burning, yung brisk walking. Pwede rin yung biking kung gusto nyo ng kasama na yung leisure and sightseeing, biking, swimming, malaking tulong na ho yan. Another thing, talagang kailangan na i-shift natin yung diet natin from our modern diet. Kasi tinatawag ko modern diet kasi most of the time, ang pinipili natin mga ultra-processed food.
1: Tama.
2: So, baguhin natin yung diet natin at mas itaas natin yung percentage. I-follow natin yung mga bagong guidelines ngayon, especially ng DOST, FNRI, Pinggang Pinoy. Dapat kalahati ng ating kinakain everyday, plant-based. Galing sa prutas, gulay, at sa mga high-fibrous foods. And the rest, katulad ng iba, yung mga karne, yung mga source of protein natin, ay nandun lamang sa mas lesser. Pero dapat balanse. Kasi mga macronutrients yan. So, dapat bawasan yung mga refined and ultra-processed na pagkain, katulad ng mga sugars. Alam naman natin yan, lahat ng mga matatamis na hindi naman natural. Kasi ako, hindi naman ako again sa pagkain ng may sweet. Basta ito'y whole and plant-based and yung masasabi natin na healthy sweets na mayroong low glycemic index level, ano, control yun ng blood sugar kasi associated ang pagtaas ng blood sugar o diabetes sa development ng fatty liver. Kadalasan, control din yung cholesterol and triglyceride, which is risk factor sa pagdevelop ng mas malalang sakit katulad po ng bara sa puso, stroke. Yan yung mga associated condition. So ito yung pinakang way. Magugulat kayo pag dinahandahan nyo yan, pinaltan nyo yung diet ninyo, ng healthy, nag-exercise kayo, tapos nag-lose weight kayo, hindi mo kailangang diktahan ng katawan kusang magiging maayos ang katawan natin. O kaya nga pumapasok dyan yung mga ano, yung mga supplement like Santon Plus Gold, na ito ay nagbibigay ng additional boost, kumbaga, dun sa effort natin. Kasi minsan yung pagkain natin, kahit anong ingat, eh, mismong yung kinakain natin, kulang sa sustansya.
0: So
2: we need
0: gap
2: to fill in that tinatawag ng nutrition gap, which is, ang makakagawa lang yan is supplementation. Yeah, that's why Santon Plus is ini-introduce natin. Kasi nga, marami mga tao, hindi nila alam na isa sa reason bakit lumalala ang sakit nila kahit nagme-maintenance naman sila. Eh, nutritional deficiency pa rin ang nagtitrigger sa mga karamihan ng sakit na tumatama sa kanila.
1: Yun, no? Sa mga ka-wellness natin, maraming pwede tayong gawin, ano, para ma-improve yung atin pong kalagayan. If ever man na tayo ay meron ng fatty liver, ay mas mapaigi yung kondisyon ng atin pong pangangatawan. How about sa mga gamot, Doc? Is there a specific medication na pwedeng i-take yung mga ka-wellness natin for that specific problem?
0: With regards sa specific medication, until na wala pa pong medication or direct medication para sa tinatawag natin na fatty liver. But then kapag kung titingnan natin, basically itong fatty liver is just ano, lifestyle problem. So when you have a change of a lifestyle, kaya nga yung mga eksperto palaging ina-advise when a person has fatty liver, especially doon sa early stage, is isa sa mga bagay na ano na kailangan gawin is mention na ni Doc Algie, pagbabawas ng timbang. So you need to reduce your weight. By reducing your weight, you also reduce your liver fat. Also, regular exercise, doing exercise every day, 150 minutes of brisk walking every day would really suffice, no? Kasi especially doon sa mga sedentary lifestyle, eating choice, ano, yung choice of food natin, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, especially doon sa mga matataas sa fiber. And of course, if you have yung tinatawag natin mga medical risk factor katulad ng diabetes, blood mataas na blood pressure, mataas na cholesterol, of course you have to address that kind of problem para hindi na mag-link or hindi na kumbaga kumalat pa yung problema doon sa pagkakaroon na tinatawag natin na fatty liver.
1: How about sa mga supplementation, Doc? Yung nabanggit Doc Algie na Santon Plus Gold natin, paano makaka-benefits yung mga kababayan natin na mayroong fatty liver when they take Santon Plus Gold?
0: Number one, anti-inflammatory. Ang Santon sa ano sa ano sa Santon Plus Gold natin is napakataas sa antioxidant level. As we have mentioned earlier kanina, na kapag mataas ang inflammation, yung tinatawag natin yung ano, yung leaky gut syndrome. Isa ito talaga itong leaky gut syndrome. Kapag may leaky gut syndrome, nagpapataas siya ng inflammation. Hyperinsulinemia causes high inflammation din sa liver. Mataas na blood sugar level causes high inflammation. Now, in order to reduce that inflammation, is taking sa Santon Plus Gold would greatly help as an antioxidant and anti-inflammatory. It protects the cells from scarring or yung tinatawag natin na fibrosis. And also, yung mga nutritional gap na ibibigay din ng malunggay, nagtumutulong din ang magpababa ng cholesterol, especially yung garlic ingredients nito. And also, maraming sa pag-aaral yung tinatawag natin yung ano, yung ating spirulina is napakaganda para din sa ating liver. And lalong-lalo na kapag yung tinatawag, isabay ninyo yung ano, yung premium D3. Why? Especially doon sa may tinatawag na may type 2 diabetes and hyperinsulinemia. Kasi ang MCT ng ano ng ating premium D3 is nagpapataas na tinatawag natin insulin sensitivity ng ating cells. Pagka tumaas yung insulin sensitivity ng ating cells, hindi na magpuwersa yung ating liver na magpadala at gumawa pa ng mas marami pang insulin hormone. Kapag ganun nangyayari, of course, hindi tataas yung insulin. Hindi magkakaroon ng hyperinsulinemia. hyperinsulinemia, which is also linked sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. That is why taking, kaya sinasabi po natin, even though you are healthy, make it sure to have this what we call mindset na mag-invest sa inyong ano, sa inyong kalusugan, sa pagtitake ng supplementation. Even though you are eating healthy, yes, we have mentioned already yung ano, yung nutritional gap. Kailangan talaga natin ng supplementation, especially taking Santon Plus Gold and also Premium DT would greatly help ng pagkakaroon na maka-prevent ng pagkakaroon or maka-reduce ng pagkakaroon ng tinatawag natin na fatty liver disease doon po sa mga ano, sa mga may problema katulad nito.
1: Iyon, no? Oh. Sa mga ka-wellness natin dyan, yung iba kasi, usually nakatuon sila doon sa problema mismo. Hindi natin tinitingnan yung mas broader picture kung bakit nakakaranas tayo ng ganung mga problema. O yung mga tinatawag na mga secondary link problems. Kung bakit nandun yung karamdaman na yon sa ating pangangatawan. So mas maganda kung ititingnan natin yung buong ano, yung buong picture kung bakit meron kang ganung problema, ma-address mo pati yung mga link problems. At pagka na-address mo yun siya, mas mabilis mong mareresolba kung ano yung gusto mong resolbahin sa iyong pangangatawan. So yun ng yun yung mga pamamaraan, mga ka-wellness, ano? Especially dito sa problema na fatty liver disease, ano? Walang ano, walang isang gamot para sa ganitong problema. So mix ito ng change ng lifestyle natin, diet modification as well as supplementing kung ano yung mga kinakailangan natin na nutrisyon para mabawasan yung mga inflammation sa pangangatawan natin as well as yung mga deficiencies na nagdudulot din ng mga problema sa ating pangangatawan.
0: Especially doon ano, partner ano, kapag meron ng fatigue, over-fatigue, pagkagising mo sa umaga, ang haba naman ng tulog mo, pagkagising mo, pagod pa din.
1: Oo.
0: Tapos kapag tinatawag natin palaging bloated ang inyong tiyan, that is already a sign that you need to have at yung tinatawag natin na umikot ka ba 180 degrees na talikod doon sa mga lifestyle, and of course taking supplementation would greatly help. Kaya kung pagka meron na kayong mga symptoms na ngayon, do not wait for tomorrow, just go kumbaga huwag niyong isipin, kaya ito nga sinasabi natin palagi, huwag niyong isipin na expenses yan, yung pagbibili ng mga masustansyang pagkain, taking supplements, make it as a part of your investment para sa inyong kalusugan. Kasi doon naman nakasalalay yung ano eh, yung pag-generate natin ng income.
1: Tama.
0: And pag-provide sa ating pamilya. Kasi kapag ka nagkasakit, especially yung breadwinner sa bahay, lahat yan paralisado. At of course, lahat ng ipon, ubos talaga lahat yan kapag ka nagkaroon.
1: Kulang pa.
0: Oo. Talagang i-drain ang ano, ang savings. So.
1: Ayun. Maraming salamat mga doc sa mga infos na inyo pong naihatid sa ating pong mga ka-wellness patungkol dito sa problema na ito. Actually, tinatawag yun na ano eh, silent epidemic din dito sa Pilipinas. Pero yun mo, 18 million na mga Pilipino, humigit kumulang, ay nakakaranas ng ganito pong problema, itong fatty liver disease. Kumbaga para siyang ano eh, parang nakahirela na siya sa mga problema ng ano, diabetes, hypertension, cardiovascular disease.
0: Ang sarap
1: na naka-line up na kasi eh.
0: Ang sarap uminom ng sarap nating uminom ng mga Pilipino, ang sarap uminom ng mga soft drinks.
1: Yeah.
0: Mga pagka umaga kape, tapos pag-uwi para ito sasabihin ng iba is ano, deserve ko ito, milk tea. Oh, 'di ba?
1: Ako.
0: HFCs ang pinapaasukal noon.
1: Oh, oh.
0: High fructose corn syrup ang nilalagay doon.
1: Oh, 'yun yung mga kumbaga common na nakakain natin or na ipapasok natin sa ating pangangatawan na madalas eh kumbaga hindi na natin napapansin na yun pala ay highly ano eh, highly destructive sa katawan natin. Napakalaki ng naiudulot na pinsala sa atin pong kalusugan, ha? Kaya kinakailangan sa bawat punto, kumbaga lahat ng punto ng kalusugan natin, dapat i-check natin lagi, ano? Kasi maliit man yan o malaki, eh malaki ang ano yan, pag naipon, ay yun din ang resulta niya, ano? Problema o sakit sa ating pangangatawan. Okay? So yung mga katanungan po patungkol sa ating pinag-uusapan, ay pwede kayong mag-check sa ating pong numero, ha? Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health. Skin. Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. In Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Southone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Gold Coffee Mix.
3: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapilis ang nabutigan.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. May mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung iyong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng Yes to Health Incorporated. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, standardized extract at all natural, kaya po lang mga side effects at walang mga contraindications sa mga medication na inyong iniinom or kung mayroon man kayong kasalukuyan na karamdaman na nararamdaman, ha? Sa mga gusto pong makasubok ng atin pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, pwede pong mabili yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store. At ganoon na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar na ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto. Ang atin pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili sa Fisher Mall Supermarket. Hanapin ang atin pong mga produkto and always check, ha, dun sa atin pong logo at dun sa tatak natin na Yes to Health sa mga produkto na inyong pumibilihin para makaiwas sa mga fake, mga counterfeit na mga produkto, mga ka-wellness. Pero yung mga avalians,
2: alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. So may mga katanungan na huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig po, ha, sa mga ka-wellness natin dyan. Mga avid viewers natin, ha, kaila Sir Ding Estrella. At sa inyo pong mga kasamahan dyan, kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good afternoon daw yan. Malusog na panunood din po, ha. At ganoon din kay Ma'am Josephine Abrogar Estrella.
1: Ayan, nasend na daw niya yung address. Sige, ma'am, check natin. Oh. Saka si Merlin Dozen.
0: Mm-hmm.
1: Yan, Jeremiah Gundran and si Lynn Aguda. At syempre si Mrs. Emmeline Bakla, mm-hmm, nanonood. Si Ramon Policarpio, sabi, mm-hmm, niya, good PM po. Saan po sa Cavite ang outlet nyo? Makaka-avail po ba ang senior discount? Salamat po. Mm-hmm. Sa Cavite, meron tayo ba? Parang wala, ano?
0: Wala po.
3: Dito, baba kayo ng ano, Balibago. Santa Rosa.
0: Ah. Pwede kang maka-avail dyan ng mga products natin with discount, of, mm-hmm, course. Mm-hmm. Darin nyo lang yung ID nyo at or senior citizen ID or senior citizen card, ha? Para i-present nyo dun sa atin pong Yes to Health Wellness Center sa Balibago.
1: Frody Pasugiron, sabi niya, good afternoon mga doc, magandang hapon mga ka-wellness, salamat sa info mga, mm-hmm, doc.
0: Yeah. Ito pa doc, mayroong nag-text dito sa atin, nagpapabati, eh. Magandang hapon po, pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Pati Irayan.
0: Yan. Pakibati po ang aking mga anak na sila Michael Madnor, Madhinor, Noriam Madhamli, and Hamnalin Abs Aliodin. Salamat po. Ayun. Happy listening sa inyo po dyan, ha, sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, Rizal. At sa lahat po ng mga avid listeners natin kung saan man dako kayo ng Pilipinas na nakikinig dito sa atin pong programa, eh, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay? Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Mga doc, please tell ano po ang proper weight sa babae na ang taas ay 45. Ano tong 45 na to?
3: 45 siguro.
0: 45 or 45 inches. At salamat po sa sagot. Ano po ang proper to eat ng kamatis? Cook mo ba or raw? Salamat din po, Verna from Tacloban City.
1: Mm-hmm. Normal weight?
0: Mm-hmm.
1: Babae.
0: Babae, para sa babae.
1: O kung 4-5, medyo mababa ng konti, ano. Mm-hmm. Dapat hindi ka susobra sa 50 kilograms. Mm-hmm. Oo, kasi kung ganyan yung ano, kinakailangan, nandun ka lang sa pinakang, ano mo, pinakang bracket mo.
0: Mm-hmm.
1: 55 kilograms, medyo ano na yon, medyo masasabi na natin na tatawid na sa... Mm-hmm.
3: Obese, nasa ano, borderline na.
1: Borderline.
0: Tapos depende rin sa edad kasi, ano. Mm-hmm. Mas maganda, ano, kung meron ka diyan ano, download ka na lang ng BMI calculator. Mm-hmm. Mas maganda 'yon kasi specific doon. Mm-hmm. Edad mo, height mo, tapos yung timbang mo ngayon, mm-hmm. kung ano yung timbang mo. Kasi makikita doon kung ano ba yung standard weight para sa iyo, ano yung mm-hmm. preferable weight para sa iyo at kung nasaan ka na ba. And mm-hmm. kung nasa overweight ka na or mababa yung timbang mo, so ma-check po doon ano? Mm-hmm. Sa mga BMI calculator. Madami naman yan, pwede nyong i-download ang mga ka-wellness. Mm-hmm. How about doon sa ano, Doc? Sa kamatis?
3: Oh, pwede po kainin ng hilawa ang kamatis. Pwede din po kung gusto kayo makabenepisyo sa lycopene, mm-hmm. para mabenepisyo kayo ng lycopene ng kamatis, lutuin nyo po sa oil. It's either olive oil mm-hmm. or coconut oil.
0: Yeah.
3: Luto o hilaw, pwede po.
0: Yan. Depende mm-hmm. sa kung ano yung pakain nyo mm-hmm. na makuha. Kasi yung lycopene talaga, kinakailangan
3: lutuin
0: mo siya para makuha mo yung lycopene. Mm-hmm. Kung yung vitamin C naman doon, mas maganda, raw. Mm-hmm. Na ano yun mo siya, i-intake mo siya. Ano? So, depende sa ano, gusto po ninyo mga ka-wellness. Okay?
1: Oh, i-correct ko lang yung sagot ko kanina kasi mm-hmm. sa babae, mas lower ang dapat na threshold sa weight. Mm-hmm. Mm-hmm. O, sa mga babae, ano, mm-hmm. 34 to 46 kilogram or 75
0: nandyan
1: to 100
0: lang dapat
1: pound.
0: Yung timbang nyo.
1: O, pag umabot na ng 46 to 54, mm-hmm. overweight na.
0: Overweight.
1: Obesity above 54 kilograms.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, 4-5 nga lang pala siya.
0: Mm-hmm.
1: Baliktad yung dinig ko.
3: 4-5.
1: Ayan. Uh-huh. So, yun po yung correct ha, na timbang na dapat ay hindi so sobra doon sa ano nyo. Oh, sa body mass sa index nyo. Naman 18.5 to 24.9.
0: Mm-hmm.
1: Yan, yun yung pinakang ano, pinakang optimum sa inyo.
0: Mm-hmm. Yun, okay.
3: Dok, ay lang tatanong si ano si Sir Ramon Policarpio mm-hmm. about sa Lazada.
0: Mm-hmm.
3: May Lazada official ba na tayo at may senior discount? Senior discount, I think wala tayong senior discount sa
0: basta online.
3: Online.
1: Oh, wala tayong Lazada. Wala tayong Lazada sa
0: Shopee.
1: Shopee ang meron tayo.
0: Shopee meron tayo.
1: Uh-huh.
0: Search po, Yastro Health 2011, mga ka-wellness, ha? Sa ating Shopee page.
1: Uh-huh.
0: At ito, saan po sa Imus Cavite ang store nyo para makabili ng Soundtone Gold? May senior discount po ba? Sa Cavite, wala po tayo mga ka-wellness, ano?
1: Sa mga Balibago butika po, lang. Sa mga partners.
0: Mga butika, marami po tayo. Pagtanong-tanong nyo sa mga local pharmacies or sa Mercury, pwede kayong pumunta. Yun lang ang lagi nilang tinatanong, Doc, kung mayroon daw bang discount sa mga senior citizen pagbibili ng Soundtone Gold.
1: Sa iba kasi, hahanapan kayo ng reseta.
0: Ayan.
1: Oo. Oo. Kasi hindi naman kasi automatic ang supplement na may discount.
0: Mm-hmm.
1: Oo, pagdating sa law. At least, kung mayroong reseta, siguro pwede. Pero kaya nga naglalagay tayo ng special discount sa ating wellness clinic
0: mm-hmm.
1: mismo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi syempre, direkta kayo sa Yes to Health. So, mm-hmm. we can offer some discounts sa inyo.
0: Mm-hmm. Okay. Ito, Doc. Another query. Ano po ang simptomas ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba ito? Salamat po, Jerry, ito ng Kalibo Aklan.
1: Hindi naman actually automatic diabetic na. Mm-hmm. Although ang neuropathy, isa yan sa pinaka-common na
3: symptoms.
1: Oo, na complications.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ng diabetes. Mm-hmm. Para masigurado natin kung diabetic ka ba, ay magpa-test ka.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: O, pa-test mo yung blood sugar mo para malaman mo kung talaga ikaw ay diabetic.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung mataas ang sugar mo, malamang complication yan.
0: Oh.
1: Meron din namang mga tinutusok-tusok dahilan sa poor circulation.
0: Mm-hmm.
1: Minsan yung iba, may sciatica, may mga ipit na nerve. Oh. Yan yung mga possible. Ano. Pero to determine if you're a diabetic patient, you need to undergo ano diagnostic procedures.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga blood test, yan. Papakonsulta po kayo para malaman po natin kung kayo diabetic.
0: Oo. Kasi pag sa symptoms, mga ka-wellness, kumbaga yung symptoms, it will give you a warning mm-hmm. or kumbaga paalala sa iyo na kinakailangan magpa-check ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagpa-check ka, doon mo mayalaman kung mm-hmm. meron ka nga bang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi i-check yan sa mga lab test po niyo. So, magkatanong kung ano yung pwedeng ipa-lab, pwede kayo magpa-FBS
1: mm-hmm.
0: or pwede yung HbA1c.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yung magkakaiba kasi yun sila. Yung FBS mm-hmm. is for that specific day
1: mm-hmm.
0: para malaman kung ano yung pinaka-base na blood sugar po ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung HbA1c naman, it covers 3 months, up to 3 months, ng average na blood sugar mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kung yung average nun ay mataas, mataas talaga yung blood sugar mm-hmm. mo. Ano? Yung, meron naman iba yung tinutusok, yung random.
3: Random.
0: Yan, yung random blood sugar. Hindi yun siya, ano, hindi rin siya accurate. na magsasabi na ikaw ay may diabetes. So, kasi depende, baka nakakain ka ng ano, ng matamis. Mm-hmm. So it can elevate your sugar at that moment, ano. Mm-hmm. So mas maganda FBS or HbA1c. Mm-hmm. Ang ipa-check po niyo.
3: Kalimitan sa mga ganyan kasi mga kababayan natin na ayaw nilang magpakonsulta kasi mm-hmm. nga kuminsan ay walang pera no, pang paano pang pakonsulta. Mm-hmm. Pwede po kayong uminom din ng ano no, Santon Plus Gold mm-hmm. and Premium D3 kapag mag kanyang nararamdaman, is either ko pagka neuropathy or may diabetes, pwede din kayong uminom noon taking one capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold natin, also Premium D3 one soft gel 2 times a day.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, ano po ang gamot sa pampataba ng pisngi? Pero manggamot tayo dyan, Doc.
1: Dapat may jowa ka, laging pipisili yung pisngi mo. ang pisngi naman, tumataba kapag tumataba din tayo. Ah, sumasabayan.
0: Sumasabay.
1: Oo. Yung iba, talagang gumagastos pa ng malaki para mawala yung matabang pisngi.
0: Ito ikaw, naman baliktad. Ikaw, gusto mong mapataba.
3: Siguro, very, ano siguro, payat
1: slim.
3: Siguro.
1: Oh, payat slim. Ano ka, kinakailangan mo maging tama yung timbang. Mm-hmm. So, ang mga pagkain kasi na nakapagpapaganda ng timbang natin, kung mm-hmm. underweight ka. Kasi pag underweight, saka ka lang ka naman magkakaroon ng ano, pangangayayat ng tama, mukha mo eh. So, ibig sabihin, hindi maganda yung, ano mo, yung timbang. Mm-hmm. So, para mag-gain weight ka, kailangan balanse yung tatlong macronutrients. Mm-hmm. Yung protein, fats, and carbohydrates. So, kung kinakain mo na rin yun, pero hindi ka pa rin nag-gain weight, malamang may problema ka sa absorption.
3: Absorption, yeah.
1: Kaya sa Yes to Health, pag mga magano na, Dok, ang dami kong kinakain hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumataba. Mm-hmm. So, we recommend complete detox.
0: Mm-hmm.
1: Detoxification yeah. talaga kasi ibig sabihin, hindi masyadong nayu-utilize yung absorption ng nutrients.
0: Mm-hmm. Oo.
1: O, kaya kahit na kain ka ng kain, payat ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi dalawang klase yan. Yung isa, hindi na nga kumakain, tumataba pa. May mga tao kain ng kain.
3: Kain, hindi naman tumataba.
1: Para nakakaingit yun. No? Kahit anong kainit, hindi na rin tumataba. O, ganun po yun ha. So, walang definite na pampataba.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. Basta mahalaga balance.
0: Uh-huh.
1: Balance yung kinakain mo. Huwag kang puro kain ng junk foods uh-huh. kasi minsan nakakasira din yung absorption.
3: Tama. Yeah. Especially yung tinapay.
0: Yun.
3: Oh, yung nakakakos ng malabsorption mm-hmm. yun. Kapag may constipation, isa din yan sa kailangan mong tingnan kung constipated ka.
0: Mm-hmm.
3: Bakit ka hindi nagkakaroon ng malabsorption? Kasi constipated. Hindi mm-hmm. madumi ang ano, madumi ang sistema.
1: Sa facial exercise,
0: mm-hmm.
1: Therapy sa mukha para yung muscle mag-develop.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang mukha kasi natin, pag enough yung muscle develop,
0: mm-hmm.
1: Magpo-form talaga yan ng maayos.
0: Mm-hmm. So,
1: kaya nagkakaroon ng parang nanipis yung mukha mo
0: mm-hmm.
1: kasi nagkakaroon ng wasting ng muscle eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madalas kulang ka sa protein.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga balansi ka dalasan, carbohydrates, mm-hmm. fats, kulang naman sa protein.
0: Mm-hmm.
1: So, try mo kumain ng itlog.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nung unang panahon eh, kumain ka ng itlog,
3: ikaw ay bibilog.
1: Hindi joke yun, totoo yun. Because
0: yes.
1: the egg contains protein and
3: fats.
1: Healthy fats. Yeah. So, i-try mo yon na gawin mo consistent sa diet mo para magkaroon ka ng paghuhugutan ng kalamnan
0: uh-huh.
1: o na lumiliit yan pag tayo na napupuyat, nangangayaya, uh-huh. nai-stress. Mapapansin mo yung tao na i-stress lang ng tatlong araw. Parang ano na yun?
3: Bagsak na.
1: Yung mukha parang tumanda ng ano,
0: uh-huh.
1: ng napaka ilang taon ang tinanda.
0: So yun yung mga kinakailangan nyo pong gawin, mga ka-wellness, ano? Para maging healthy, ha? Hindi lang mukha yung ano, magiging malusog. Pati yung buong pangangatawan natin.
1: Alam mo ba, ano, yung kagandahan sa Santon Plus Gold, doon sa mga taong gusto nila magka-muscle, gusto nila magkaroon ng volume, yung kanilang mga, alam mo, kalamnan.
0: Mm-hmm.
1: Ang Santon Plus Gold, meron siyang source of protein na plant-based na ang kagandahan nun ay complete ang kanyang protein.
0: Yeah, no.
1: Yun yung spirulina, complete protein niya. Ibig sabihin, pag kinain mo everyday, yung spirulina na nandun sa Santon Plus Gold, it will give you the complete essential amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Soya is also complete amino acid.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, yung soya, pag kinakain mo everyday, minsan sa coffee, minsan sa tokwa, taho, at iba pa mga product na may soya, nakapagtataas din ito ng protein capacity natin sa ating katawan. So, dun sa nagtatanong, dun sa texter natin,
0: mm-hmm.
1: palagay ko, kulang talaga siya sa mga ganong
3: protein,
1: pagkain.
3: Yeah.
1: Proteina to help build yung muscle. Toughness ng muscle at kapal ng kalamnan natin.
0: Mm-hmm. So, yun ha. Balanced diet. Balanced diet kinakailangan para maging efficient yung pagpapalusog ng iyong pangangatawan, ha? At kung malapit-lapit ka lang sa Yestrel Clinic natin, mas maganda makabisita ka para mabigyan kayo ng mga diet programs or baka kailangan nyo ng detoxification. Mas maganda unahin yun, ano? Para yung mga supplementation na iinumin mo is ma-absorb ng maayos ng iyong pangangatawan.
1: Although marami na tayong natulungan na ganyan, na nag-detox sila, after detox, nag-gain yung kanilang ano, kumanta yung katawan. So, doon natin napatunayan na kadalasan kasi kulang talaga sa absorption yung tao.
0: Okay, maraming salamat mga dok. No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Well, of course, dun sa mga may simptomas na fatty liver, ha? Change lifestyle, exercise, and of course, samahan sa pag-inom ng ating Santon Plus Gold and also ating Premium D3. Salin nyo din ang ating Santon Vitamin C para malakas po palagi ang resistensya sa araw-araw. Magandang hapon po sa ating lahat and patuloy pong makinig dito sa ating mga programa.
1: Thank you. Sana nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan. Ngayon pong hapon na ito at see you again tomorrow, same time, same station. At salamat sa mga nag-share sa ating pong live streaming. Ayan, parang wala akong nakitang sumunod sa ating mechanics.
0: Sayang.
1: Ayan, si next time, try po kayo. Okay? So maraming salamat, Dok Algie po ito mula sa Yes to Health. God bless. Magandang hapon po sa inyo.
0: Maraming salamat po, Dok Algie. At maraming salamat, Dok Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakantabay at laging sumusubaybay sa ating pong programa. Sa lahat din ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dok Remilito Uy. Ito pa yung lingkod, Dok Michelle Hinas, na sabing if it rightly, you don't need a doctor, but if it wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, mga katropa, alauna 36 na sa hapon. Ang atong oras, hatod ka na to sa Zantown Gold Coffee Mix. Kung feeling drained ka, babe, it's time for a coffee that does more than waking you up. Zantown Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Zantown Gold Coffee Mix, mapalit ni siya, mga babe, sa mga butika o sa itong Yes to Health Clinic nationwide.
2: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
3: X-Rated.
2: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
3: X-Rated.
4: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
5: Babae ka! Basig ma-rape ka!
6: Gusto naman!
7: Even though it's been so long.
4: Bahin sa gugma.
8: Ako, giningaw kay ko nimo.
5: Promise?
8: Promise.
5: Ako po, giningaw na nimo.
7: Like crazy.
4: Kasakit.
9: Pero diba, bigit up naman ka, diba? Masakti na siya.
4: Adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
10: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
4: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw na.
4: X-Rated.
5: Boris!
11: Unya ka ron. Pahilag-hilag ka.
4: X-Rated sa

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw.

0: lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay. Di gyud na mula hutay og reply.
3: Kaklarex, Ana!
4: Exciting!
5: X-rated!

0: That was Beautiful by Darl. Mayong udto mga babe. Good afternoon sa inyo ang tanan. Welcome sa tuang pagpanaguban-uban karong adlaw, karong hapuna. Of course, nagihapon sa programang X-Rated.
1: X-Rated.
0: Mayong udto sa mga babe nato dihan ang ganina pa intaw nakasubaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Maasa mga nakaplaster karon babe. Sit back and relax kay ako ang bahala sa imo.
2: Oo nga, no?
0: Parang nabaguhan dyan ko ani mga babe ba, no? It's been a long time since naglingkod ko as a babe Sabrina. Pero nga, no, kahagyod nga niabot ko ani nga sitwasyon, mga babe.
2: Oo nga, no?
0: Marag nahirapan ako at nagkalisod-lisod. GM, nga naman good ni. Wait na mga babe, atong oras, 1:57 na sa udto. Kumusta man ang mga babe na ako diha? Mga bag-o pa yung tao nakahumanog pa ni udto. Ang mga babe na itong akaroon pa po nagpanikaisikay alang sa ilahang mga paniudto diha. Siguraduhahan niyo ang paniudto ba na ninyo na sa mga produkto sa Yes to Health. Tabi na ginang ito ang Xanthone Gold mga katropa. Or Xanthone Gold Coffee Mix sa mga mahiligon o kape diha. Siguraduhan nato mga babe, ang ito ang kape is kape nga healthy ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katrop. Sa mga babe na to, nga naminaw karon, I know for sure nga daghanog mga naka-hook up karon. Of course, no, kaya first time nga mulingkod ta mga katropa, nga nung ako mag-in ang napili.
3: Hi!
0: Nga nung ako mag-in, GM. Tayo sa good beata, sige pagawa sa to ang... Huwag ko kabalo mga katropa nga nung napaingon ko din rin na kahintang. Ano na napaingon man taani nga kahintang. Pero bitaw mga babe, no? Wala namang gid tayo mahimo, kaya naan namang gud ni, ato nalang gud ning tunlon. Tunlon nalang gud na to ang tanan mga babe. Mapakasakit man na o kalipay sa kinabuhi, ato nalang yung tunlon. Pero bitaw, no? Ano ni siya, bago na po din nga chance, bago na po din nga opportunity for me mga babe nga inyuhang makauban matag udto, no? Ang uban karon kay nagpahulay. Sana all, no? Ang uban karon kay lami nang higda-higda sa ilang mga dunyan, sa ilang kabukiran. Ang uban sab karon mga babe kay naningkamot pa intaw nagkayod gihapon. Nagkayod gihapon silang pangadlaw-adlaw nga trabaho. Labi na sa to mga ex-force, taxi drivers na lang nga manaminaw karon. And di ay mga babe, no, dili lang tadiri sa XFM Davao madunggan tungod kay live punta on air madunggan punta mga babe sa XFM 107.1 Tago. Actually tibuok XFM Visayas and Mindanao. XFM 99.5 Jansan. XFM 99.1 Mati, sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 89.5 Pagadian, XFM 92.7 Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, o kung asagi ka na ang pinangga nga DJ Reyna Chinita, si DJ RC sa XFM 88.3 Cebu, og pohon madunggan po ta mga babe sa XFM 91.1 Kidapawan. Ang akong kakulba karon dili mataba. Paano ko ba kay of course no gikan kay Reyna Chinita na very wholesome kanang sexy kayo paminawon sa radyo kanang makaingon jud ta nga kani. Onya mapulihan na dai ninyo. Okay lang bitaw. Nadawat ra man kaha ko ninyo mga babe. Dawatan ra man kaha ko ninyo. Tama na katropang Marlo. Ato mga siluguan pud na mga effects diri oi kay dili pud sila mo ano sa ato. Musabay. Bitaw kung asa man ka babe nakaplaster karon, ako ang bahala sa imo sit back and relax diha. Hapyod-hapyuron natong dapat hapyuron karong nga kaudtuhon. Kana mga nanakit nga mga kasukasuhan. Ako'y mahilotan.
4: Mauna na ang akong ipaabot ninyo!
0: Ako'y mahilotan, babe. Hiloto natin na sa toang drama o niya taw-tawad sa toang X-rated drama. Sa mga babe na ito diyang gusto magpaabot sa mga greetings, shout-out, request. At wala nang tagagpagtaga doon niya sa unahan mga babe. Pwede ka ninyo nga ipadangat sa tuang Facebook. Live po tayo sa mga Facebook pages no, ng ating XFM kung asa man na naka, asa man mo na minaw karon mga babe. Oo. And of course, sa tuang text line, hanapin ko muna ang ating text line. Bakit hindi ito na-prepare? Kanina pa ako dito. Oo, tama di ay. Dili lang di ta madunggan. Tama na po di ta mga Ilocano, Ilonggo, babe, na naminaw karon na mayad nga udto sa inyong atanan, mga babe ko da. Kag, kumusta inyong pagpaniud to? Ang, ayan, nararis ako nga ito. Pagka na lang good because my nerves are cracking right now. Pero sa mga gusto magpaabot sa ilahang mga greetings, shoutouts and requests, ato na tagapagtagad pinagi sa pag-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Patrohan ko mga babe 0969-333-0537. Sa mga nabaguhan diha ha, ako na ito inyuhang Babe Zabrina, ang babe ng bayan. Amoy pala ang ulam na. Ano na yung ana? Tama na. Ano na yung ana, babe? Ano na yung paamoy pala? Ay, amoy pala ang ulam na. Bakit may ganon?
2: Hi!
3: Oo nga, no?
0: Sabi ito mga babe, nadunggan ako ninyo, I think siguro sa uban na mga babe na ito nga naminaw karon dari somewhere in Visayas. Nadunggan ako ninyo sa Putahe sa Gabi'i last 3 years ago. So, imagine, kanusap ako last ni Tingog as Babe Zabrina last 3 years ago pa mga babe. So, tabangin lang sa ako ninyo karon ha.
3: Oo nga, no?
0: Please bear with me mga babe. Kaya, ginaano pa na ako, ginapaningkamutan pa na ako nga, dili ko mahilak. Ano mahilak man? So ito mga babe, uy, taod-taod, ito ang madungga na to, ang X-rated drama, Andam na baka diha? Andam na baka nga hapyuron?
3: Isi.
0: Andam na baka babe nga makadungog sa mga istorya sa kinabuhi nga to ang kuhaan og pagtulunan? Oo, mga istorya sa kinabuhi nga, dili tong kuan-kuan ha? Kaya o ba na ito mga babe garo, nagpaabot na ito mga istorya nga kuan-kuan. Diri rata sa mga istorya nga kakuhaan o mga pagtulunan. Ah, diba? May pag-anon. Alas 2:05 na sa kahapon mga babe. So, i-comment lang na inyo ha, mga greetings diha. Kaya ito anang basahon unya sa ito ang mga Facebook Live, sa XFM pages na ito. Nationwide, kung asa man mo gusto. Labi na sa mga OFWs na ito na mga babe diha nga naminaw karon. Comment lang mo kaya ito anang basahon. And of course, text sa ito ang text line. Unya, pwede po mo manawag para sa ito ang tambag, sa ito ang X-rated drama. Di na nato dugayon mga babe. Plaster na diha. Bika-ka na. I mean, i-plaster na yung kaugalingon. Kaya madungga na ninyo itong X-rated drama. Ready na kuhaan na inyuhang Xanthone Gold Coffee Mix. Kaya while naminaw sa tuang drama, higop-higop mo diya o healthy nga kape, mga babe. Ano yan na atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal! Ayaw kong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo! Mas sobra ka to kayo! Putlon ko ni Agmat sa dayang taran!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Maayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminaw sa X-Rated. Diri sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Negros Oriental. Kining maong tampo atong giuluhan og putol nga boda. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Shawnee. 27 anyos. O kining akong problema, mahitungod sa napakgang na akong kasal. O garon inyong may sabtan ang tanahan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Labi ka iti ka, Albert.
2: Labsag kayo ta ka, Shani.
1: Ayabaya ko biyai ha, Albert.
2: Di na may tabu eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes, promise. Di good ka na may tabong. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
1: Ingon man usab ako, Albert. Di na ko kayo mawa kasong kinabuhi. Kay kun may tabo ka na, ambot. Ambot kun sa kayo may tabo.
2: Maulang kinitiman eh, ha? Mahal good ka ayo ta ka. Huwag timaan, anak. Hagdon ko na ikaw sa pagtakas.
1: Tinood ka ba, Albert? Oh, Albert, Albert. Dugir kay kong nagpaabot, anak. Huwag karun, natumanag yun. Oh, Albert, dawatan ko ang imagitanyag. Andam ko magpakasal din mo.

0: baby mama.
1: Busy na kay ka sa umaabot niyong kasal ni Albert?
2: Oma.
3: Hapit na yun, hapit na.
2: Opa, o naginaminam na kay ko sa umaabot namang kasal.
3: O lagi, pero doon na lang ko iwa mo yun eh ba?
2: Unsa ka na pa?
3: Ikaw manunta ang babae, pero nganong dako man kayo ang imong napagawas nga kwarta? Wa pa gani ang kasal ha? Samong taon niya akong makasal ka na?
1: Bitaw, mau ka ng among nabantayan ni papa mo.
2: Sagdi lang good, ma, pa, nagsabot kaya mi si Albert na kaming doa ang magasto. Usap pa sab, iko-iko naman sabang ako natigong ba? Nanarbaho ko og maayo. O kini, mauni ang bayad sa akong panarbaho. Mao nga dili na ko iksapayan pa. Nga mugasto ko ining among kasal ni Albert.

0: Albert, kuyagi ko sa kailas akong ikagaw. Kanang tiki mo ano cake? Ado ta mo order niya o cake?
1: O ba?
0: Love, kay na ako akong umaabot na ako nga bana. Love, sa kunin mo?
1: Yes, of course. Pagkaslan ka, taka, kundi pa taka love?
0: Kukyo!

0: Insa. Wala din si Albert, Dena?
1: Ni uli, sa ila sa barili.
0: Ah, mauday nga, wakuha kita niya.
1: Sunod adlaw pa to siya mabalik din eh.
0: Ah, unya, ang iyang trabaho di ay.
1: Milive man siya. Wala siya musulti ni mo.
0: Misulti siguro pero nakalimot lang siguro ko. Salamat din ha.

ano kami siya magpahibahon ako? Kaslo na nami, angay unta nga magpahibahon siya na ako. Ugdi lang kumakalitan ko sa iyong mga desisyon. Sabot lang yun, Shuni. Sabot lang yun.

0: Ganun mahilapan ka.
1: Uwaoy.
0: Unsa man? Ano ba yung problema?
1: Uwa lang. Gimingaw lang ko ni mo.
0: Abi nagkumpro na kay dakong problema. Gimingaw na ka na ko. Ay, bibi, dali.
1: Akong mahal. Ay. Mahal ko, sabi ko, Albert. Mahal ka, ayuti ka.

0: Albert, ayaw. Nakibaw ka nagit sa akong baruganan, di ba? Una niya tubuhatan ko kasalat, ha?
1: Ay, alam ko po, eh. Grace, hapit-ipit ang atong kasalan. Sige na. Okay, lalagi. Please.

0: Babe Sabrina. Wala na lang ko makapugong niya itong higayuna. Tungod kay mahal ko man sab siya. Ug hapit naman sab ang among kasal. Hangtod nga nagkaduol na gyud ang among kasal.
1: Wa na problema sa atong umaabot nga kasal. Andam na ang tanan.
2: Manay, gibiliban ako nimo. Tungod kay hands-on ka gyud. Ikaw yun ang nangunay sa pag-asikaso sa itong kasal.
1: Siyempre, no?
2: Kuan ka ng sinsya kayo, ha? Nga na panahon nga di ko makatabang nimo.
1: Okay, Raoy. Nakasabot ko. Doon na kay trabaho. Ang angman sabog, imong biyaan ng imong trabaho.
2: Maulagi. Salamat kayo, ha, sa pagsabot, Sunny.
1: Ingon, anak, ikaw kamahal, Albert.
2: Sean, mananghid ko nimo. Kuan ka na karong Sabado ba? Di ko mo dayon og kuyog nimo sa pag-adto sa birthday sa imong igagaw sa Cordoba. Ngay mo pauli una ko sa amo. Ug lunes akong balik ini.
1: Unsa?
2: Oo. Sinsya kayo, ha? Sinsya kayo. Sa amo gud importante lang gud kayo.
1: Sige.
2: Inatentasyon nga masabtan ko nimo. Ha? Please?
1: Okay ra, Albert. Ingon ana, ikakamahal. Mga naakanon ni ang akong pagsabot nimo.

0: Shuni, doon lang ko'y nabantayan ba?
1: Nabantayan nga unsa?
0: Kanunay lalagi nang muuli si Albert sa ila, ha?
1: Di na.
0: Unsa ba'y sikihan niya uli sa ila? Nga unta ni amang ka. Nga, hapit na sabaya ang inyong kasal.
1: Kakuhan, siyempre, naabaya niyang pamilya dito.
0: Nga, sige lang yun di ay. Angay unta nga mutabang ganit siya sa ubang mga andamunon sa inyong kasal. Pero mas giuna pa man niya ang pagsigig uli sa ilaha.
1: Sagdi lang ko din na. Usap-asab, wa man say problema sa mga kasal ni Albert ba? Okay naman ang tanan.
0: Nahalagod, okay ramang kaani mo.
1: Uli na sab si Albert sa ila. Ugo na sa manangin ako. Naon sa maning tawana, uy. Pila naman gani kay gayon nga, mula ka lang siya nga di mananghit. Usahay, sa text na ako may bawaan, nga may ulit na dihisa sa ila. Naon sa maning tawana. Kung kano sa nga hapit ang among kasal, mausip kalami niya. Naon sa maning tawana.
2: Ay, nag... kanin si Albert ba? Tagsa na malalagay mo anhi.
1: Pa?
2: Kabantay ko nga, di kayo siya tiganhian. Apit na noon inyong kasal, pero tagsa na lang siya mo anhi. Di pareha itong wapa mo'y planong magminyo kay. Sige ganhi, pero karon tagsa na lang.
1: Kuan pa? Busy lang ang tao.
2: Mo ba?
1: Sabdo na ko nato siya.
0: Naunsa ka man, Shuni?
1: Wa di na. Okay ra ko.
0: Di gud ka okay, uy.
1: Di na.
0: Kahibaw ko nga di ka okay. Nga numulimod pa man ka, uy. Nahibaw ko nga you're not okay. O kahibaw ko nga si Albert ang imong gihilakan, dili ba?
1: Di na.
0: Ayan lang kung tabuni pa si Albert. Si ano?
1: Oh!
0: Daan pa ko? Nga naman, naunsa naman sab na siya?
1: Ambot din na. Ambot! Huwag ko may baw. Galibog ko.

0: Albert, may ipangutana ko nimo.
1: Unsa man?
0: Naunsa man ka? Pila na kaadlo nga. Lahi jud kay ka.
1: Ha? Shun eh?
0: Unsa may problema?
1: Shun. Kinila ang timan iha. Bisag unsay mahitabo. Mao gyud ti man eh.
0: Albert,
1: mahal ko kayo ikaw.
0: Albert, naunsa man ka?
1: Mahal ko kayo ikaw, Shunya. Mahal ko kayo ikaw.
0: Albert.

0: pausan na lang kasi mana ug ato nang isa.
1: May mahinungdan nun lang kung isulti ni mo.
0: Oh, unsa ka na?
1: Sorry. Pero di na to idayon ng atong kasal.
0: Unsa? Ay, Albert, ayabi ako kumidyahe di ah.
1: Tungod kay... may tulubago na ko sa amo. Nakapamabdus ko sa amo. Og kinahala nga, maluwas ko ang mga babae. Og ipakasalami sa ingin kanan. Wala ko mahimo. Maong kita, wag matay anak. Magbuwag na lang ta.

0: That was I Love You Goodbye. Alas 2:34 na mga babe. O gisapot na gyud ko diri. Albert! Asa mong kagipot karon? Nako. Palihog ragod kog kusi anang Albert diha, babe. Kay murag lang yun, mga babe. Murag lang yun.
1: Oh, nga, no.
2: Hi.
0: Kinsa gipang sapot diha. Ha? Kay murag lang yun. Anyway, mga babe. Ayan o, atong pasalamatan. Si Shawnee, no, nga nagpadala sa iyahang suwatan po diri sa tuang programang X-Rated. Mga babe, gisapot yun ko, mga babe. Naglagot yun ko. Ano mang yun ni? Ngano na magi mga tao ngayon, Ana? Ano na magi mga tao nga mga paasa? Pwede ramang gudun ta to nga... Pwede ramang gudun ta to nga... Kana ganin kong dili ta sigurado sa usa ka tao, mga babe, dili na lang gud nato sila paasahon. Ano mang yud mo? Kana mga tao diha nga mga kanang baga kay gubal sa nawong? Kailangan ako muhigo pag Xanthone Gold Coffee Mix karon, mga babe, kay murag lang gyud. Nisipok gyud ako. Anyway, kabalo ko nga dili lang ako ang nagsipok ang ulo, mga babe. I know na po diha. Mga babe, na to karon nga naggagalaiti. Pwede mo magtawag ha sa tuang hotline 0969-333-0537 para sa inyuhang mga tambag, mga babe. Kasabi. Charis lang. Si Albert ang kasabadil, si Shawnee. Kaluhi po din tao ni Shawnee. Anyway, natay caller sa Picas Linya. Hello, babe. Maayong udto.
3: Yes, hello. Isang magandang magandang babe.
0: Kadungog jog ko ani sa iya. Oo, babe. Baon sa ganito tong pangalan?
3: Si Marvin dahil ni katong listener niya mo dati katong mubakho sa imo.
0: Ay, mubakho. Delikado din. Mabalikan di ay taani. Oo, oh, babe. Murag dugay-dugay na gitong panahon nga last ko ni muna bakhoan.
3: Bago ni Polly dito si Kuan, si Baby Cinderella.
0: Oo. Ayan. Babe, Marvin, kabalo ko nga gisapot pud ka sa tuang suwatan po nga gibasa karon. Unsa man ang imong unsa man?
3: Wala gisapot ka sa puta.
0: No, alam ka ayo jud ipanit og tao karon ay.
1: Oo, oh, ano?
0: As in. Oh, samo kayo si katropang Kuya Marlo. Ay, magsigaw. Unsa to, babe?
3: Grabe kay si Albert, baga kay daw.
0: Oo, unsa si baga? Asa ang baga? Ah?
3: Wa, ipakita ni pa siya kick ni Shuni. Niya. Ingato ra ka sa yon, grabe ka baga kung naman itong Albert.
0: No, lami ka ayo panitan.
3: Oo, paghuman nga, nakauna niya ang makaroni.
0: Muna ka mo diha mga girls, mga babe na ako ng mga girls. Ayaw, Judy, pakawin yung macaroni. Okay, di ba, babe Marvin, pagpakaon sa macaroni, wa na.
3: ako, DJ, ako, babe, si Brenna, no, laki mo, di ba, pero grabe ang ibuot ni Albert ba, pagpakauaw, hindi lalim mo yung ano, eh, apitay niyong kasal, di ba? Siyempre, ulaw din kayo, magini kay, si Shuri, nabuhi pa, napay chance nga mabuhi pa ng kalibutan na.
0: Baga dili lalim ang iyahang gihimo. Oo. Nya karon kay nagpatambag man si Shawnee, babe Marvin, no, ang iyahang pagpatambag is unsa ba daw yang buhaton karon? Sukton ba daw niya si Albert, ipakasuhan ba niya or unsa ba iyahang buhaton karon sa imuhang tambag?
3: Pasagdihin na lang to kung sa mga pinakuan na Albert. Kasi siyempre, kuhaan na po to niyo mo, kumbaga, based on experience na to sa imong kinabuhi nga higing ato kaniya. Kalimpi ang tanan, dahil nagkapamaglaki niya. Pero you make sure nga, ang lalaki nga, muabot man silot sa imong kinabuhi, taro nga, ikuan yun, kilapisa yun. siya isa pa, natapong kiki mo nga na-down. Di naman po ito magkukan, kay, siyempre, na-down naman ito ni mo, delete naman na, no return, no exchange naman lagi.
0: Mm-hmm.
3: Alam ko ito, ang mga na, dungagan lang ito ni mo, ipakaot na lang po ni mo ito sa mga tao nga, kusilingan ba ni mo? Ano na lang, ay si Guara ito nga, sabi na ito si Albert, kay, buwang-buwang mong tumutok. Itag mo na iglain, kaya gusto mo na makaanak. Kasi pag to niya yung suli, bayot, kaya hindi makaanak. Baga-agay kasi na ako natin. Kaya kami kayong sinitong sa ako, magpaaskuhan, you know? Baga-agay na ako sa
0: albert. Agay, easy, easy. Easy lang. Kalma lang di ha. Bitaw, Babe Marvin. Mm-hmm. Murag ano siya, kanang ang iyahang imuon na lang sa cake, sa ipasalo na lang, ana.
3: Wala na lang dito siya. Kaya napaulian na lang yung sila yung magbukuhan. Ano na lang siguro kay siya maputo. O di ba ka ha? Lugagan na lang niya. Ipakaon na lang po niya sa mga relatives. Ano na lang. Pero kaya lang sa kanyang nangyari. Eh, bumbuang mo ko si Albert. Di ha, ni give up nga. Doon na lang kay sila kaadlaw na lang.
0: Alangan kay nakaon naman ang ano.
3: At ito. Ngayon, ikaw na kayong makaroon eh. Ikaw ang daan. Wala pa na human.
0: Wala pa na human.
3: Para nito ipakuhan, ipabarang kong Albert. Para...
0: Ayaw dyan din nyo kalabanan o sa ka Marvin, mga babe, kay kaya mo ipabarang. Ayaw
3: dyan. Kalabahan mo kayo, pero hindi lang siya, ay kabalakas siya, naaramang kabalasyon.
0: Aba! Shawnee, huwag kang mag-alala, andito si Babe Marvin. Andam nga higugmaon ka. Sa tayo mong tambag nga mangita kumabot na imo abot sa iyaha iyang kilatison. So makilatis jud ka ani Babe.
3: Kung if mo abot pa lang gud panahon nga mangita ka og lucky, kanang make sure nga kanang andam sa tanan og dili ka talikuran.
0: Grabe jud ang imuhang mga tambag sa tuang letter center.
3: Kanang lucky o kanang lucky nga andam ba?
0: Andam nga?
3: Nga dili ka ipakaulaw. Andam nga kanang
0: ipaglaban ka ana. Oo. Simple lang gyud kay ang lalaki nga dili ibaga og gubal sa nawong. Ayan, daghang salamat, Babe Marvin, sa imuhang tambag kay Shawnee. Sige, tagaan na tog chance ang ubano nga maka tambag pod. Ang sige tayo na anda ni DJ Reyna Chinidi ka. Katropa mo.
3: Exciting.
0: X-rated. Grabe, may pa. Thank you kayo, Babe Marvin. Murag na bakuan yun talagang mga babe, no? Diba, nakadumdum pa din si Babe Marvin sa kuha. Isa din siya sa mga ni baku. Sabi. Delikado, murag na. Marami na pong nakakakilala sa atin. Parang panahon na po para hipuson.
2: Hi.
0: Bitaw babe, no? Basig na apay gusto mo tambag diha sa tuang letter sender si Shawnee karon diha mga babe. Pwede pa mumutawag sa tuang hotline 0969-333-0537. Otrohon ko mga babe ha, 0969-333-0537. Tawag na mo kay para matambagan nato si Babe Shawnee. And of course, no, sa mga makig-ila-ila sa kuha diha, kay karon pa itong unang adlaw nga nag-ubanta, nag-upod sa programang X-Rated. Oh. Anong feel na feel po natin ngayon ang afternoon. Murag, ano na jud ko, ay daghan og mga nagpa-shoutout. Ato sa ni silang basahon while nagapaabot ta sa mga mutambag kay Babe Shawnee. Good afternoon kay katropang Babe Marty Navarez Mangiran. Good afternoon kani mo diha, no? Ingon man kay Babe Ken, kay Kentoy. Maayong udto sab sa imuha diha nagapaminaw sa tuang programa karong hapon. Mamaria Alana Onabio Rogong, pa-shoutout kay Babe Lucy Dayaday. Ay, Dayadas din. Oh, delikado ba sig dili ta makapaniod to diri na mali pag ida to apelyid. Kay Madam Lucy. Madam Lucy, yung pangalan mo umabot na po ng Visayas. Opo. Mayong udto sab kanimo diha, Babe Rex Ardeniza. Good afternoon, DJ. And kay Babe Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Uy, good morning. Ay, good morning. Mayong odo sa inyo, hanta nandiri sa may New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Madunggan man tanong, tama di ay, no? Kay ano man data? Luzon, I mean, Visayas and Mindanao.
2: Hi.
0: Hi. Mayo ito sab kanimo di ha? Oo, na ako sa atop ng luod. Ganuman luod man. Ganuman luod man, Ken. Unsay, unsay rason nga, manluod man ni ako ang mga babe. Ha? Ayun lang po mo panluod na ako. Kaya babe, mama, si Fina, tinambuan. Ha, tinambunan. Ganun di ko kaklaro. Oh, sige, sa mga gusto pa magtambag diha, 0969-333-0537. Sa mga wala naka-apa sa tuang X-rated drama karong hapuna, ang storya, no, ang agipadala sa tua, dunay yuluhan nga putol nga boda, mga babe. Ang atuang letter sender si Shawnee, 27 years old, no, og iyahang uyab nga si Albert. Galit ako, galit. Og ang storya sa kinabuhi ni Shawnee, mga babe, siya tanan nag-andam sa ilahang kasal ani ni Albert. And then katong a week before ang ilahang kasal, gi-surrender niya ang bataan. Surrender in town ang bataan, mga babe. Okay. Of course, if you love someone, sometimes, no, we kanang go beyond, extra mile, mga babe. Buhato ng tanan, no, mo compromise, unsa pa man ang kapalit diha. Basta mapafeel lang ni mo anang tao nga love ni mo siya. Even, muabot ang point nga it break you na, no, kanang gubun na ka sa imuhang gugma anang tawhana. Ngano man dyan yung gugma, no? Pwede palang dili mahigugma? Kung pwede palang yod, mga babe, mas piliun siguro na itong dili na lang mahigugma, di ba?
1: Easy.
0: Para may pinaguhugutan tayo. Na. Pero bitaw, mga babe. So, after nga na na-surrender, no, ang iyahang pagkababae nga ito kang Albert, wala nagapakita in town katong bagag na wong nga lalaki. Okay, wala na siya nagpakita. Pagbalik niya, igo na lang siya niingon kay Shawnee nga nakabunti siya dito sa ilahang lugar o nakigbuwag kay Shawnee, mga babe.

0: Ay, nako. O niya, kay ang naggasto ang naglihok sa tanan kay si Shawnee Man para sa ilahalagi untang kasal. Kasal nga sa hangin lang di ay mahitabo mga babe. Sa kasal nga sa damgula. Ako di jud ko ganahan magpakasal. Kanang siguro at some point, no? Muraga, every girl's dream is makasal jud na siya mga babe. But sa ko at some point, hadlok yun. Na mahadlok ka magsigunaw na ba nga, kaslon ka, unya pabot sa panahon, dili day gyapon ka mo ang tinadhana, kay na day tao nga gi-prepare pa para sa imo, pero lahin ang tanan. Wala na talaga tayo magagawa dyan. No? So, muna siya nga, dili lang sa, dele lang. So, muto siya naitabo mga babe. O karon ang pangutanan ni Shawnee kung unsa ba iyang buhaton. Kung sukton ba niya ni si Albert sa iyahang nagasto? Sa ilahang preparation sa kasal? Unsa ba iyang buhaton ani mga babe? Tabangi ko ninyo og tambag. Please lang.
1: Natukan ko!
0: Okay, parang na talaga yung mga babe natin dyan. Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, shoutout, and ilahang tambag, no, sa mga maulaw nga mutawag, pwede ra po din yung i-text sa to ang text line 0969-333-0537. At ang engineer diha, wala pa ba'y nipasok? Sometimes manggo dili siya mag-notify.
2: Oo nga, no.
0: Munang problema sa to ang, ano diha, sa to ang hotline. Hot na hot lang ang DJ. Pero ang linya, hindi ko alam. Ayan, hello po. Rock sa Mandala Peña. Good afternoon, DJ Sabrina of XFM. Welcome. Dari sa XFM 107.1. Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Ayan, salamat sa inyo hadya sa may Mawab, ha? Na nag-subaybay karong mga orasa. Kaya babe, Richard Yap Bautista, pa-shout out.

0: Jomer Girasol. Oo, good afternoon. Welcome, babe. Sabrina, exciting from Bilar, Bohol. Oy, maadyong udto kaninjong atanandra sa may Bohol. Labi na diri sa may Bilar, Bohol. And most especially to you, Jomer Girasol. Tama ba kung pag-pronounce yung muhang pangalan, babe? Kaya basin niya, gili mauba, mahapakan niya ko diri, you know? Harold Salang listening sa radio. Good afternoon, Rex Ordeniza. Impas, oy! Ikaw, Jud Albert, pandamay, Jud ka ba? Unsay pandamay? O, kanang mga Albert ang pangalan, wana, nakadawat na ni silag hatred karon. Oo, kanang basin niya, kanang di na makatapad sila mga asawa unya ni mga Albert ang pangalan. O, sumingon dahin ba nga ba? Sige nga na mo buhaton sa kuha ha. Bantay lang yung ka. Putlan tag yun ka. Charis lang. Ayan. Good afternoon po kay Babe Katrina, KitKat, aninyo. And hello, shoutout rin sa Zamboanga. Buenas tardes, Miss Sabrina. Bien bonita, gayot to.
1: Oo nga.
0: Nakasabot ko. Nasabtan ko to, babe, ate Katrina. Yung ano, yung bonita. Bonita gayot. Sige, ipi-feel ko gid na inyo nga mga ano sa kuha. Inyo mga, sige na lang, oo. Kay Daisuke Bayansaw, shout out there. Ayan, good afternoon sa inyo, Hadra. And John Ray, Antikamara. Kalisod sa inyo mga pilyedo. Kinapahirapan niyo po ako sa mga oras na ito, mga babe. Auntie Camara Redoblado. Ayan, shoutout na ako si Benji Talisik, babe. Oo, ay, kinibanggiitan dyan na ako ni nga babe, si Babe Benj. Dari sa XFM Cebu.
1: Oo, nga, no.
0: Baggiitan gyud ni siya og isa gyud ni siya sa nagapamatuod nga epektibo ang ato ang Turbo Male Enhancer. Proven and tested ni niya, babe. Benji Talisik. Oo, kanabitaw makaingon dyan na siya nga. Ay matod pa ni katropa nga Babe Lar Sanyol dari sa XFM Tago. Makasugakod bisag nagluhod. Pandamay, pantukoy, pandiwa. O lagi, pa-shoutout lang ko dito sa Aglayan, Malaybalay City. Ay, opo, sa mga babe natin dri sa... Natin? Wow, Tagalog ka dyan. Sa mga babe natin dri sa may Aglayan, Malaybalay. Good afternoon sa inyo, Hano. Labi na po dri sa may Sungko, Lantapan, Bukidnon, kung saan po nagsimula ang aking farmer journey. Oo, naging farmer po ako dati dyan sa may Bukidnon. Mamo si Pina, Tinambuna, nagsimula mga kaubanan diha karon. Good afternoon. Shoutout kay Boy Og... Pilay or kahon na sigirag esmering hoy. Delix biya daw ng sigig ano esmering hoy. Kaya ano kanang basta. Basta lang gid mga babe. Di na ako na siya expound ka muna bahala. Kay wa jud ko kabaloon sa ganina siya nga word actually. Kanang permi lang na ako na siya madunggan oh. Lagi. Oo, kaya John Ray Antikamara, oh, naglibog bitaw ko ani niya, ma'am. Sige, ino mag turbo niya, uy uy yabot. Laino po na babe bench, oy. Sige, ino mag turbo dili. Actually, mang good babe, ang turbo dili na siya para sa ano, para sa kanang labing-labing. Ang turbo is energizer man pud na siya. So kung medyo luya-luya tong lawas sa sa kakapoy, no, kanang daghan kay tagipang buhat, unya wala na tay sakto nga energy, nya gusto jud ta nga basko gihapon. Mo na nga mag turbo male enhancer ta. Dili na siya pang labing-labing. Kay unsa na naman tong gusto og energizer unya way ka labing-labing. Sama na lamang ni Babe Benji. Ayan, anyway mga katropa, itong oras alas 2.54 nagitsaka po ng dalia sa oras. Uy, murag di ko gusto mo uman. Ay, hala, mali ang ako na pindot. Murag di ko gusto nga mahuman na to ang pagpanaguban-uban karon. But since it's our first day mga babe sa programang X-Rated, napay mga dili pa kaayo familiar no sa tua sa tuang pagdala sa programa. But sige lang, puhon-puhon, tawagan na gihapon ko ninyo. Sino ka dyan?
1: Oo nga, no.
0: Ay, Taysa, wala na. Bito mga babe, ha?

0: Wow naman, Sabrina, blooming at ang ganda mo. Di ko ganag mga ingon ani nga mga kuan. Oo, kanang dali ra bi ako mailad. Dali ra kayo ko atikon. Dali ra jud ko motuo sa mga atik. Muna kung ilaron ko, dali ra ko motuo. Sao na lang jud ni. Muna ayo ko ninyo ilad ilara kay motuo dayon ko basig sunod dito na ko sa inyo ha mo puyo. Ayan mga babe, since wala pa may nagtawag na wala pa inisulod nga tawag diha katropang Engineer Romsky. Oo, so diri na ta sa tuang tambag mga babe. Of course no, dili pwede nga dili mo, dili ta mo tambag. Bahalag tambagunon ta. No, kaya ana man gina mga panindigan natin ito talaga GM.
1: Natukan ko.
0: Natukan ko.
2: Sayang.
0: Sayang si Beba. Sexy sassy na lang sana yon. But anyway mga Beba, ha, dili pwede nga si Babe Sabrina dili maghatag og tambag sa tuang letter sender karong hapuna si Shawnee. Shawnee, una sa tanan, salamat sa imuhang kaisog no sa pagpaambit sa imuhang kasakit. Dili lalim ang imuhang nasinati no sa dihang nag-andam na ka para sa inyuhang kaminyuon. Unya, nagtuo pagid ka nga mao nagyud ang imuhang kaugmaon uban sa tao nga imong gilove. Kanang gihigugma jud ni mog tinuod. Amang giingon ana usahay mga babe. Babe Shawnee, dili pud nato masayop ang tao nga naglove lang. Apan katong tao, kalit lang pud gikuha sa imuha ang imuhang mga damgo. Ang imuhang paglaom. May tungod sa imuhang pangutana, Babe Shawnee, kung mabayran ba ka ni Albert no sa imuhang nagasto para sa preparation sa inyuhang kasal. Siguro for me, mas maayo kung mo-reach out ka sa iya hauna, no? Magtinabangay mo or hisgutan lang man. Kung unsa ba ang mga pamaagi, no? Hisgutan nga malinawon ang mga pamaagi nga ma-settle to siya. Kung naa kay mga resibo, no? O klaro ang mga ebidensya nga ikaw ang nagbayad sa tanan, sa mga gastos sa inyuhang preparation para sa inyuhang duha, unta, no? Pwede ka mga siguro og tabang sa iyaha. Pwede siguro ka muingon nga bisag half lang siguro sa inyong mga nagastos since para man unta to sa inyuhang duha ang kasal. Kung dili man mabawi ang tanan, at least at some point, no, mabawi lang po na lang po yung gamay nga mabalik sa imuha. Kung sa possibility po, Babe Shawnee, sa pagpasaka og kaso, no, kay Albert, mas maayo kung mag-consult ka sa usa ka abogado aron mahibal-an no, kung unsa ba ang mga legal actions nga pwedeng mahimo, no, based sa tinuod nga kahimtang. Siguro, pwedeng kanang emotional torture ba ang tawagan na? I'm not that sure, no? Kasi mga legal terms na yan. Kanang naa siya'y nahimo sa imuha nga nakapasakit sa imuha emotionally. Nakadamage sa imuha financially. And of course, nakaguba no, sa imuhang mental health kasi niabot sa point nga halos magpakamatay ka para sa iyaha tungod sa kasakit nga imuhang nabati sa iyahang gihimo sa imuha. So pwede ka mo reach out sa usa ka abogado aron may balaan kung unsa ang mga legal actions nga pwedeng buhaton no base sa kahimtang sa inyong sitwasyon. Og sa mga wala pa nahitabo no during or katong wala pa nahitabo ang pagka-cut sa inyong kasal nga na-surrender ni mo ang imuhang pagkababae, siguro pwede na ito nang ipangutana. Sa imuhang cake nga gi-order po, babe, since isama ni sa imuhang gipangutana, siguro tanawa sa ang kasabutan no, sa inyuhang supplier. Since naman kay down payment, mostly sa uban ng mga supplier, dili na sila mag-refund depende sa ilahang policy. Apan doon na po yung mga kining supplier sa cake nga mo consider sila, depende sa sitwasyon. So pwede gihapon ka mo try lang gihapon nga muhangyo og makignegotiate sa ilaha sa maayong pamaagi aron basin di ay no mabalik ang kantidad o baka bisan half lang sa imuhang down payment or any way na makapahupay anang imuhang nabati nga kapildihan karon. Apan Shoni, no, para sa kualabaw sa kwarta og mga nausik, Babe Shoni, nga preparation. Ang pinaka-importante at this point is ang imuhang self-healing. Ang kasakit nga imuhang gibati karon dili na siya dali mawala. Apan always remember nga ang pagbiya ni Albert, no, wala na siya nagpasabot nga wala na ibili ang imuhang pagkatao, imong pagkababae. Sayon man hinuon, iingon, nakalimting, na pag-move on. Pero kaning nahitabo, Babe Shoni, ang iyahang desisyon, iyahan ng responsibilidad o dili ni mo na sala. Nalipay ko, nalipay mi, no, nga mga babe ni mo, mga listeners karon nga naluwas ka o nakahatag pa o higayon, no, sa imuhang kaugalingon nga mupadayon sa kinabuhi. Ayaw pag-atubang sa imuhang kasakit karon nga ikaw lang isa. Pwede kang mo-reach out sa mga tao nga nag-love sa imuha, mga tao nga duol sa imuha, sa imuhang pamilya, mga friends, mga higala ni mo, sa mga tao nga tinuod nga nagpalangga o nagmahal sa imo. Apan sometimes, even if kana we do that, no, na magigapoy time nga bugat gihapon ang ato ang ginabati. And that siguro that's the time. Ayaw kahadlok pagpangayo og tabang. I-acknowledge na siya gikan sa usa ka counselor or mental health professional. Kung bugat na jud kayo siya, babe. Usahay, no, mga babe, ang mga plano nato nga napakyas. Makaingon ta nga mo na gid siguro ni ang katapusan sa tanan. Always remember, no, nga kana mga plano nato nga napakyas, it's not the end of our story. It's actually another chapter, no. Baga nagpakli ta og libro ba, another beginning na pod, another chapter na pod nga sugdan nato. Sugdan nato basin di ay mauna ni ang dala na pod para makapaingon ta sa maayong kapalaran. Babe Shoni, hatagi og panahon ng imuhang kaugalingon na muhilak, no, i-feel ang kasakit karon, dili maningon anak ka sayon, paningkamuti nga mubangon ka og i-prioritize ang imuhang self-healing. Ang putol nga boda, babe, dili pasabot nga putol na usab ang imuhang kaugmaon. Okay, daghan pa kaayong mga maayong butang nga naghulat sa imuha sa umaabot. So ayaw kaayo og kaning kasad diha. Do okay man nga i-feel nato tong kasakit. Pero again, pwede ka mo reach out sa mga tao nga nagmahal sa imuha. Amping kanunay, Babe Shoni, og daghang salamat sa pagpadala sa imong suwatampo. Alas tres na sa hapon, mga babe. Medyo nilapas kita sa tuwang oras, pasaylua jud ko ninyo. Okay, nag-a-adjust pag yunta sa tuwang programa. Again, it's our first day sa programa X-Rated. Matag alauna e media hatod alas tres sa hapon. Again, daging salamat sa tanang nakig-uba, nakig-duyog sa tuwang programa karon. And hoping tanong, nakatabang tagamay sa gibati nga kasakit ni Babe Shoni karon, naka cliff man lang ta sa iyaha gibati emotional. Salamat kay sa mga babe nato nga ganina pa nagsubaybay, sa mga babe nato nga nag get to know me pa lang. Nag-ila-ila pa lang si Babe Sabrina. Sa mga babe bud nato nga nagtawag and nagpaabot sila ang mga greetings. Thank you so much sa inyong tanan. Ugma na pong adlaw, mga babe. Lahi na pod nga suwatampo ako ang ipadangat diya kaninyo. Lahi na pod nga suwatampo ang ato ang tagaan o pagtagad, ato ang tambagan. O kung ikaw diha, babe, doon na kay gibati nga kabugat o gusto ni mo nga least man lang makadungog og tambagikan sa ubang tao, pwede na ninyong ipadangat diri sa tuang programang X-Rated. Agandagan kayong salamat sa inyohang pag-uban-uban. Dili lang ko tama, dili lang ko kutob, pero dili ta mo biyaan. Okay, mabalik pa ko og mga adlaw, same time, same station gihapon mga babe. Daghang salamat og amping kanuna. This has been Babe Zerberina, ang inyong babe ng bayan. Once again, goodbye and God bless everyone. Amping, I love you. X-Rated.

0: X-Rated sa XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
7: Isa ka call center agent.
6: Permi ko gina migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
6: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and save. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Extra Drive!

0: FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pang pakusog.
9: Turbo.
10: Pang pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong chef, paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
19: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Nak, merienda time na.
7: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
4: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na itong nga cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
7: Paborito yun na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
6: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan, o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
18: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: Extra Drive.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duwa ka simana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD.

0: Di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pi, pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Sister Pain.
8: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk.
7: Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit.
8: Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay.
7: Tindog diritso, nakalakaw ko.
8: Grabe ka, epektibo kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Kaklarex, sana!
13: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Kaklarek sana!
15: Exciting!
12: Exciting!

0: X FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kayo ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usang ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunthone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Sunthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seize the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
10: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: XFM 89.1.
14: The time now is 4:30.
15: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation.
19: Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: Extra Drive.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Sophia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matinaplaya, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. So kad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix, akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. So kad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. So kad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ato ka, iskun pa.
3: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
2: Saton, pati na si, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
2: B! Ah, manakuhinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ang akong gugma nimo murag dagat, makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Kaklar sana.
1: Exciting!
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
4: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Sa una lab pa kaayo ka. Karon lab yan na lang in town ka. Aww, paray ko!
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka, tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog manglain.
4: Kaklarex, sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarice, Anna.
7: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM.
2: Kaklarit sana.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya. At tumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha,

0: ogi bati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin parihan ako. Muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw. Santon Plus Gold user sa Patpat Malaybalay City.
1: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor.
7: X,
8: ito, bola na, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
2: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
13: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
14: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
16: Kaklarex, sana!
17: Exciting!
18: Dr. Sanchez!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Clarice, Anna.
18: Exciting!
17: Exciting! Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex kayo, mga katropa. Ang oras, alas 7:03 na sa kagabian. This is Sexy Angel ng TSK.
2: TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa.
3: Sexy Angel sa TSK.

0: ko. Kamusta? Parang nasa harap lang kita. Kumusta ka na? Parang kailan lang hindi tayo nagkita. Ano nang ganap sa buhay mo, katropa? Matagal na kitang hindi nakikita. Sabi. Ayan, mga katropa, maayo ka pa sa Tuesday. Tuesday daw karon. Hindi Tuesday karon ugma pa, katropa. O daw, gimila-mila lang. Ayan, oo, nagsimba mo kahapon. Sunday na Sunday kahapon, katropa. Asa kagikan? Asa magkagikan nagsimba? Oo, asa kagikan gahapon? Asa ka nagsimba? Oo. Unsa imong alibay nga nung wala ka kasimba gahapon? Oo. Lunes, katropa? Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes para ugma. Sa susunod na bukas. Ayan, katropa, no? Duol na lang po. Murag bago lang matunag July. Oo. Imagine, katropa, nag August 3 na karon. Basin nakalimot ka ang pizza karon. August 3. Opo. Oo. Ilang tulog na lang. Oo. Unsa ni siya nga kuan? Unsa ni siya nga, ano, unsa ni siya nga commercial? Sige daw, be. Ilang tulog na lang. Ano? Unsa yung sunod? Ayan, mga katropa. Sige lang tayo, no? Kung ikaw ka roon, nagapaminaw. Oo. Kaya medyo, lalo na dira sa mga lugar na tugnaw kaayo. Sa lugar nga kinahanglan og mga kadal-kadal. Naay mga lami kay magkadal-kadal sa lugar nga tugnaw. Lisod pod kung magkadal-kadal ka sa sa lugar nga init. Ano yan? Sauna hot bath? Ayan, mga katropa, kung ikaw, Sir Harold. Listening si Sir Harold. Kung ikaw, Sir Harold, may balak kang maglabing-labing sa imong partner. Sulay kini ang atong turbo capsule, katropang Harold, no? Before maglabing-labing sa imong partner, 30 minutes. Makaingon jud ka, sir. Unsa ko, no? Asa naman to? Asa na to ang atong lamig kaayo? Ayan mo na siya, katropa, no, nga pag nigamit ka og turbo capsule, makaingon jud ka og walang katulad.
1: Lami kaayo.
0: Ayan, sabi. Sabi, lami kaayo. Pulidong sulit na sulit. Affordable lang ang turbo capsule, katropa. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika diha sa inyong lugar. Ganun ka amazing ang turbo capsule. Lalo na kung after mo maglabing-labing, after magkadal-kadal na akay, a Santon Gold. Ayan, meron kang Santon Gold coffee mix. Ay, sarap kayo, katropa. Lami kayo sa pakiramdam pag naka-Santon Gold coffee mix ka, katropa. Bakit po? Kasi po, meron siyang top 3 benefits. Fight fatigue. Labanan ang mga kanagaling kapoy kakaayo na overfatigue ka. Oo, kasi trabaho ka lang ng trabaho. Wala ka ng time para sa imong self. Kaya huwag kalimutan uminom ng... Anong dapat inumin before maglabing-labing kay misis or kay partner? Turbo capsule, katropa. FDA approved. Ayaw ka hadlok kay FDA approved ang atong product. Ayan. Shoutout kay Sir Harold Salang Dirasa. Watching from New Corilla, Davao del Norte. Ayan, maayo ka pa sa Monday, katropa. Oo. Happy Monday, everyone. It's the first working days. Karong mga orasa, karong mga panahuna. Oo. So, gato na to ang August. August ng puno ng pampalimbasog o paningkamot. Paningkamot o panikay-sikay. Bagong opportunity ka, tropa. Bagong panibagong diskarte sa buhay. Kung ang July, hindi masyado, ngayong August, alam ko, maraming mga new opportunity na coming para sa inyo. Ayan. Enjoy natin mga katropa habang sa lahat ng nagmo-monitor karon, nag-prepare sa ilang mga panihapon, habang nagapamina mo sa atong mga disco music, o papawis-pawis kayo po. Para may parang igiling-giling pag night time. Ayan po. Magbabalik po ang inyong sexy angel sa pag enjoy lang po natin ang mga disco music, mga katropa.
2: Tambayan sa katropa.
3: Sexy Angel.

0: X FM.
1: Kag klarit sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ng office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
5: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
13: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
14: Usa ka call center agent.
13: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
14: Ragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kaklarek sana.
17: Exciting!
18: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
19: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimuta ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous Bibingka.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
21: Unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!
19: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
22: Tambayan sa Katrupa.
21: Sexy Angel.
23: A one, a two, a three, a four.

0: TSK, Tambayan sa Katropa. Sexy, Sexy Angel sa TSK.
1: Ayan, I'm back. Kamusta na ni hapon na mo, mga katropa? Nanihapon na mo, unsa inyong manihapon karong mga orasa? Unsa inyong gikaon? Oo, anong hugot meron ka katropa karong Monday na Monday? May hugot ka ba, Sir Pit Digal? Maayong gabi, Sir Pit. Kumusta na po? Kumusta na ang ating mga katikaran karong mga orasa diha sa may shoutout ng no, diha sa may Matina Playa o Nabua, taga Nabua si Sir Pit Digal. Anong hugot meron ka katropa? May hugot ka ba? Lahat ng taong may hugot, may kwento. Kasi pag walang hugot, walang kwento. Ang sabi nga nila, pag walang kwento, walang kwenta. Sabi! Oo, maninood man sad ka, Cool. Bitaw. Ayaw pa ninood. Oo, char-char lang. Mura lang good og kuan. Mura lang good na siya og ang taong naikwento, pag may kwenta, lami kay paminaw ng iyang kwento. Pag ang kwento balik-balik, oo, palagi na lang ganyan. Perminti na lang kaingon, ana. Giingnan ka na. Ayaw na padayo na. Kay dili na maayos sa imuha. Ayaw sige ginom anang mga kape ka katropa. Giingnan na ka. Ayaw sige ginom anang kape nga mga instant. Oo, instant. Nga dili organic. Nga dili santon. Dili santon. Gold coffee mix. Oo, ayaw ginom anak kay magpalpitate ka. Dili ba siya kamutuo? Muna karon, dili ka katulog. Na-insomnia na tuloy ikaw. Kaya, magbago ka na. Magbago ka na katropa. Inom na og Santon Gold Coffee Mix. Lalo na, mahilig ka sa kape. Para maiwasan ang mga anxiety, insomnia attack. Oo. Tapos, ma-focus, maka-focus ka pa sa imong ginatrabaho. Yon ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kaganda ng Santon Gold Coffee Mix katropa,

0: Wala ka na yung alibi. Oo. Parang, pag happy ang wife, happy ang partner, happy ang life. Oh, ginatawag na ito na, walang bitin moment. Dili mapahiya ang imong. Ansa may dili mapahiya? Ang imong pagka lalaki. Ayan, sabi. Inom og turbo capsule, katropa. 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Oh, ayaw kalimot, ana, ha? Oo. Kay proven and tested kini, katropa. Ayan. Shoutout lang na to, no, ang atong ano, sponsors like Ging, Famous Bibingka. Lami kay katropa ang Ging Famous Bibingka. Oo. Naana siya sa Carmen, malapit sa Balutan, dira sa Carmen, Davao del Norte. Kung going ka sa Tagong, left side na siya, left side. Kung gikan ka sa, ano, sa Tagong, padulong kag Davao City, right side ka, tropa. Ayan. Manatay pangutanon ka, tropa, karon ha? Oo, mangutahan na ta. Kinsay nag-birthday? Kinsay nag-birthday karong mga orasa? Sige, mangutahan na daw tabi.
1: Kinsay nag-birthday?
0: Sige. Happy birthday day diha sa ako ang silingan, no? Oo. Dira sa si 13th birthday. Oo, mag-birthday mi karon. Chas! Kantahan na to og happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday.
0: Hey. Oh, what a lovely day. Lovely day. Happy, happy, happy birthday. Para akong ano dito. Para akong anagon. Daw mais lang. Ano nangyari sa akong hair color? Hindi pa ni mga katropa. Happy birthday sa tanong birthday karon.

0: Ayan.
1: We all wish you happy birthday.
0: Happy, happy. Oo, hindi tayo matatapos ng happy birthday pag hindi kayo mag-e-invite. Ayan, happy birthday sa ito ng mga nag-birthday karoon ka, tropa. Oo, hugot tayo. Oo, sinong may hugot? Sinong may hugot? Kung may hugot ka, pwede kang tumawag sa 0969-333-0537. Oo. Halimbawa ng hugot ka, tropa. Mabuti pa ang kape. Ano daw? Mabuti pa ang kape. Kahit malamig. Kahit sobrang init. Kahit sobrang lamig. Oo, lalo na kung cold coffee, iced coffee. Iba din yung hot coffee. Parang ikaw lang. You're so hot. Para kang kape. Oo, hinahanap-hanap. Oo, kahit malamig. Oo, kahit sobrang init, sobrang lamig. Hinahanap-hanap. Sana kape ka na lang. Oh, ganon. Anong hugot meron ka, katropa? Kung may hugot ka, asa na to nga tong hotline din. baka may tumawag dyan. baka may tumawag dyan sa 0969-333-0537. Sige, Kuya Let's. Baka may nang tawag nila. Ayan, sa lahat ng may mga hugot, pwede kayong makisalmot sa atong hugot. Oo, meron tayong hugot every day kung ano yung hugot meron ka. Oo, huwag kalimutan i-share ang ating live. Opo, pwede kang ma-join sa ating hugot. Meron tayong mga pa-premyo ka, tropa. Pag may hugot, pag magaling ang hugot mo, huhugutin natin ang pa-Gcash natin. Ayan. Sana all. Meron tayong mga sayings. Opo. Matigas man, lalambot pa rin. Lalambot pa rin kahit matigas yan. Kahit matigas ang iyong mga muscles, lalambot ka pa rin. Manlalambot ka pa rin pag nakita mo ang iyong minamahal. Nanlalambot na

0: Yan. Yan ang sabi ko eh. Kahit sobrang tigasin mo, oo, astig na astig ka. Pag nakita mo na siya, nanginginig ka. Tiyas! Ayan mga katropa, sa lahat ng mga bago lang nakiki-join sa ating program at nakikinig sa kanila mga radio, bago lang nakiki-monitor, nakiki. Anong kwentong nakiki? Nakiki alam? Nakiki baka? Nakiki. Ayon. Merong nakiki na hindi maganda ang pakinggan. Nakiki. Akin na lang yon. Nakiki. Nakiki. Ano? Nakiki sausaw? Nang sausawa na may sausawan? Masarap sumausaw sa sausawa na sayong sayo lang. At sa sabi. Oo. Kinahan kayo katropa na, may makikisawsaw sa sausawan mo na hindi naghugas ng kamay? Ay, nako po. Sayong sayo na yung sausawa na yan. I don't like that sausawan anymore. Just... Masarap. Oo. Marang masarap magmahal pag ikaw lang. Masarap umibig pag ramdam mo yung totoong totoo. Paano mo malaman katropa, no? Pag totoong totoo yung isang tao sa'yo. Paano natin malalaman pag ikaw ay tinutuo ng isang relasyon? Tandaan katropa, walang instant. There is no such thing as instant love. Only instant noodles, instant coffee ang meron. But there is no such thing as instant love. Ang totoong pag-ibig katropa, minumolda. Oh, di ba? Oo, parang diamond. Dapat dinidig. Oo. Walang ano katropa na ano lang. Parang high upline Rebecca Casimiro. Oo. Sa lahat ng mga katropa kano, no, na may mga pinagdadaanan, alalahanin natin katropa na ang alalahanin, hayaan mo na siya. Oo. Darating ang araw na malalagpasan mo rin yan. Oo. Pumunta ka sa isang lugar, sabihin mo sa sarili mo that you are what you are. You are beautiful. You are incomparable. Kung niloko ka man, hinayaan mo kasi na lukohin ka. Parang sinabihan ka na wag siya ate, wag siya kuya. Pero pinapatuloy mo pa rin, kaya nasaktan ikaw. Oh, di ba? Sabi. Hi, Ma'am Kai. Hi, Kai, Ma'am. Good evening. Good evening, upline Gia Puerte. Ayan, upline Gia Puerte. Ayan po. Good evening mga katropa, mga ka-upline. Oo, kumusta na po kayo? Kumusta yung daily grind natin? Nag-grind ba tayo? Kasi pag may kwento, may kwenta, may benta. Sabi nga nila, benta-benta pag night time. Nahihirapan ka ba sa buhay? Oo, wala ka bang diskarte? Madiskarte ka katropa. Oo. Umalis ka sa comfort zone mo. Oo. Advice mode tayo. Ang oras alas 8:01 na sa kagabion. Ayan po. Hugot in advice mode. Ayan. Mga katropa, tayo lang din ang nagdadala ng mga hinanakit or mga sakit sa ating mga puso. Kung ikaw, meron kang mga gusto sa buhay, palagi kang isip, palagi kang, you're so analytical. Oo, analyze, paralyze. Why not execute it? E-execute mo na kung anong gusto mong gawin na nakakabuti sa'yo. Oo. Gawin mo na kaagad mag-goal setting tayo. Bukas ngayon na gagawin na. Huwag pa bukas. Huwag maya manyana habit. Saka na lang. Alam mo na marami kang tupiin sa bahay. Tupiin mo na. Habang nanonood ka ng mga drama-drama, magtupi ka, maglinis ka. Kapag malinis ang kapaligiran, malinis yung utak, na declutter ang mga dumi sa kapaligiran, yan katabi mo, baka kailangan na yan siya i-declutter. Ay, sabi! Kasi, nagdudulot siya ng alin na hindi. Noon, parang napopoison ka. Para kang nasosuffocate ka. Nagiging comfort na. Oo. Umalis ka sa comfort zone mo. Ganun lang yan siya, katropa. Ayan, enjoy natin ang mga music na piniprepare para sa inyo. Si Mama. Ayan. Hello, Ma'am. Beautiful DJ Angel. Ayan po. Pa-shout out, sabi ni Sis Mav. Ayan. Shout out natin. Oh, good luck sa atin bukas. Pa-shout out po from Verdon Park, DMCI Homes. Ayan. Shout out po. Ang taga Verdon Park, DMCI Homes. Sa lahat ng gustong magkaroon ng condominium, opo. Gusto magkaroon ng condo dyan sa Verdon Park. Punta tayo dyan. Mag-swimming tayo. Tingnan natin ang mga units dyan. Shoutout from Agusan del Sur. Upline, thank you po, ma'am. Ayan, si Jaya Puerte. Ayan. Listening, sabi ni Sir Harold. Dyan sa New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Sa mga nagasubaybay ngayon, salamat, maraming salamat all sa pag-share ng ating live. Share ang ating live and then more. Good luck to us, Sis Mav. Kaya natin to. Parang, thank you for the wisdom. Kaya nga sabi, pag ginusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kaya nga, i-declutter na natin, dapat i-declutter sa itong mga utak, mga katropa. Habang magbabalik ang inyong sexy angel, enjoy muna natin ang mga music na gina-prepare para sa inyo.
1: Tambayan sa katropa, sexy angel.

0: Ayan.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting! Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan ug wala ginabiyaan.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Clarex, Ana.
14: Exciting!
12: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: TSK, Tambayan sa Katropa. Sexy Angel. Show me

0: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Sexy Angel. Sa DSK.
2: When I first saw you,

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan, nagbabalik po tayo mga katropa. Kumusta po ang ating mga nanam sa mga hinanda nating mga music para sa inyo? Nagbabalot tayo ng kasi parang nasa ano tayo katropa, nasa winter tayo. Winter! Itago natin ang ating mahiwagang golden hair para sa'yo. Ang giling-giling ka. Ang giling-giling. Ayan, maayo. Maayo kayo ang panahon karon katropa, no? Oo, nigawas ka ba? Gikan ka ba sa gawas? Maano ba sa labas? Maaliwalas ba ang labas? Opo. Maganda ang panahon karon mga katropa. Diri sa Amon sa Shrine Hills, Nami ang panahon karon. Weather is good. Weather is good. In Japanese, Tenki ga idas. Tenki ga idas ka. Idas ne. Nag-practice ako ng hapon ng Japanese language. Ang practice katropa in Japanese, Nihongo no koto ba? Benkyou shimasu. Ayan. Nihongo no koto ba? Benkyou shimasu. Ibig sabihin, nag-aaral ako. Benkyou, nag-aral. Yan ang langguwahe ng Hapon. Nagpa-practice. Benkyou. Ano yung practice? Rensho. Rensho. Nag-rensho ka. Ang oras alas 8:41 na sa kagabion. Kung sa hinapon pa na katropa, jikangwa. Bilang tayo. Ichi ni sang yonggo roko sichi hachi. Hachi ji. Yong ichi. Hachi yong ichi desu. Jikang wa ima no jikang ima murag linking verb, adverb, adjective, kung ano pa man dyan mga katropa. Sabi nga nila, Nihongo no koto ba? Benkyou suru taihen desu. Benkyou shimasu. Benkyou. Mag-aral daw ng hinapon, mahirap daw. Imuharaman ko na siyang ikonek-konek katropa. Minasang. Mga katauhan. Mga katauhan. Mina. Minasang. Ima wa minasang. Gimina daw ang sang. Sabi. Jodan wa. Sa hinapon mga katropa, ang Jodan. Joke lang yan. Joke lang. Jodan dake. Yamiti ko dasay. Ibig sabihin, joke lang na. Tigilan mo na. Di ba sabi? Minasang. Jodan dake. Yamiti ko dasay. Yamite. Tigilan mo. Pigilan mo. Amiti ko da sa iminasa. Oh, may natutunan ka, katropa? Oh, may natutunan ka. Oo. Sige daw, be. Unsa daw tong hunong? Hunong. Hunong katropa, bot pa sa bot. Hunong yamite. Oo. Tigel, tigel. Hunungan na na. Yamite kudasay. Oo. Kung samon nga, yamit nga kudasay. Namit nga kudasay. Namit na kudasay. Nakudasay, yamite. Oo. Diba? Yamiti kudasay, minasang. Sabe. Sige daw, be. Onsa daw to giingon, be, nga kanang yamite. Onsa daw na sa Japanese nang kanang sa Bisaya ang yamite. Oo, yamite. Yamit. Yamit, namit to sa Ilunggoya. Sige daw, be. Onsa daw. Asa man si Ma'am Cindy? Maayong gabi, gabi. Oliver Otik. Oo. Asa man si Ma'am Cindy? Ah, si Ray Bautista. Ray, R-Y, R-Y Bautista. Asa Ma'am Cindy? Oo. Saan po? Oo. Sa tambahayan sa katropa tayo, ha? Ray Bautista. Oo. Davao City, Philippines. With your sexy angel, ang inyong katropa. Oo. Tambahayan sa katropa. Yamite kudasay. Oo, nayamit na ang kudasay. Yamiti kudasay, minasang. Opo. Sa Bisaya, tigilan nyo. Oo, tigilan mo na ako. Oo, parang kung nanggigigil ka, katropa. Oo, parang nanggigigil ka. Oo, usually naririnig natin yan sa mga Japanese. Oo. Yamiti kudasay. Lami kay paminawon ka tropa, no? Yamite kudasay. Ayan. Wa na si kudasay. Ay. Mahalang na siya karon mga katropa, no? Na parang sigwi-sigwi tayo ng mga Japanese language. May natutunan tayo? Oo. Sa Tuesday na ito, nagyayamiti kudasay tayo? Oo. Nihongo no kotaba, benkyoshimasu. Ay, nagpa-practice. Ay, nagpa-practice daw. Lami kayo. Sabi nga ni Sir Oliver. Yamiti kudasay, lami kayo. Lalo na katropa, pag nakatorbo ka. Yes, katropa. Papasok na pag nakatorbo ka, yamiti kudasay. Huwag mo nang pigilan. Opo, huwag mo nang tigilan. Lalo na kasi may laban. May laban si Manoy. Walang beat-in factor si Mrs. or si partner. Hala! 30 minutes before maglabing-labing ka, tropa. O, minom ka ng Torbo capsule. 30 minutes. Ayaw kalimot. Para hindi na mapigilan. Wala nang masasabi na, oh, yamite kudasay. Hayak! Ibig sabihin, hayako, bilisan mo, hayako kudasay. Walang hayako kudasay, ah. Gisigwi ko lang yan. Hayako ne, kudasay. Ay, naku katropa. Oh, ang saya-saya nito. So big. Yun na nga eh. Oo, akala mo wala, pero meron, meron. Oo, sa Bisaya, lami. Sabi nga ni Sir Oliver, oh, sa Bisaya, lami kayo. Oo. Oo, pag sinasabi, pag nakatorbo ka katropa, anong masasabi?
3: Lami kayo.
2: Lami kayo. Ganon. Ganon kudasay. Oo, you cannot say that. Yamiti kudasay pag nakatorbo ka, tropa. Opo. Walang yamiti kudasay. Ang masasabi, hayaku. Hayaku ne. Parang sabi lang in Bisaya, hayang na. Hayang na ne. Hayang na ne. Hayang na ne. Ayan. Ang oras, alas 8:48 na sa kagabion, mga katropa. Seryoso ne. Serious ne. Ayan. Tayo lang mag-uusap. Asa makapalit sa Torbo? Ayan. Asa mapalit ang Torbo Capsule? Mapalit kini diha sa inyong mga suking mga butika, katropa. Naapo na siya sa Shopee. Pwede ka dira mag-order, katropa, no? Oo. Direct to your doorstep. Diha sa inyong mga lugar. Asa ka nagpuyo, Sir Oliver? Daghan kayo na diri sa mga, oo. Kung asa ka nga lugar, naagid na ang Torbo Capsule. Very affordable ang Torbo Capsule, katropa, ha? Less than 100 pesos lang na siya, katropa. Hindi pa makaabot ng 100 pesos. Pero yung astig, yung sarap, masasabi mo na walang yamite kudasay. Ang masasabi, hayako ne. Ganan. Totoo yan. Lalo na pagkatapos ng labing-labing, katropa, makapalit dayon ka, nakaprepare ka dayon og Santon Gold Coffee Mix. Ay, suwabing-suwabing, katropa. Masarap magkape pagkatapos ng labing-labing. Ah, diba? Para ma-recharge. And then, ulit, hayako kudasay. Ganon, katropa. Ayan, sa mga katropa na wala pa, na hindi pa nasubukan, oo, nangihina na, hindi na maka-function 100%. Ayaw ka, balaka, katropa, kay naanag yoy Torbo Capsule. Walang katulad ang sarap. Parang ikaw lang. Sarap na sarap, wala nang yamite. Para nang palagi na lang, hayako. Ayan, dagan kayong salamat, mga katropa, sa inyong pag-uban-uban sa ato, ah. Ayaw kalimot sa atong Torbo Capsule o ang atong Santon Gold Coffee Mix sa tamang timpla. Sa tamang timpla, parang ikaw, timpladang timplada. Sarap na sarap. Ayan. Dagan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa ato, mga katropa. Ang oras, alas 8:51 na sa kagabion. Magkita-kita na punta sa tamang oras, sa tamang takna o alas 7, hantod alas 9 sa kagabion. With your sexy angel. Ayan. Thank you so much sa pagkatawa, Sir Oliver. Opo, yamiti ko dasay. Hayako ne. Ayan, mga katropa, good night. And always remember, beauty is the eye of the beholder. Pag naniniwala ka na maganda ka, kahit anong sasabihin ng iba, maganda ka. No matter what people say to you, as long as you know your identity. Ayan, dagan kayong salamat. This is your sexy DJ Angel.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay siya, nagkawala hantun, nawala na yun. Mawag na pinakadibis niya, kaya nawala ang magod. Basta ka ako usalago kung matistimunin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ato

0: paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong mag

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Dili sad ta makaingon nga itumta, kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: Ring, ring. Sige lang kay, maabot ang panahon nga kanang makakanta na gita ka, nindot na gigay tag boses. Hello, baby, maayong gabi po. Maayong gabi sa mga baby na to. Hello, imura mag, pero buyag mo, nanambok lagi ko ay. No? Ganahan mo sa ato ang kon ani, ganahan mo sa atong dagway ani, ay nga manambok, tag buyag, buyag, buyag, buyag, buyag. Ayun yung buyagi ha. Kuan ra ba rowan ka ng team buyag buyag buyud baya rowan. Pero bitaw bi may gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban hang tadlas alas 11 karong gabi una ang inyo hang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, magdungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Chinita kayo kong dagway ron. Ah, I know. Tama. Dili ta madungog karon sa mga radyo biha. Ilabi na diri sa Bukidnon tungod sa power interruption. Oh, nga nahitabo. Nag-genset mi ron. Shalan. Pero bitaw, dili kita madungog karon sa mga radio stations ilabi na sa tibuok Bukidnon, pero makita gihapon ninyo ato ang kaanyag sa tibuok XFM stations nga live karon sa Facebook mga katropa.
1: Exciting
0: gihapon. Ang ato ang programa karong gabi una bigi paluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na nga sa panahon karon sige rag ulan, hindi na masabtan ang panahon. Umana yung mga umaabot ng mga bagyo, na yung mga umaabot ng bag-o. Alaoy, ha? Mga bagyo bitaw, ay yung mga bagyo, abot, hadlo ka po dani, oy. Basta kay kaning panahon, murag na yung mga gipangbitbit ng mga sakit-sakit. Mo nang kinahanglan binga managanggid ka, pag-inom og Santon Vitamin C, og Santon Plus Gold, imuhagid ka na siyang isabay 3 times a day. Mapalit ka na siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ikaw nga magpalit sa South Star Drug. Available usab sa The Generics Pharmacy and Generica nationwide. Pwede pod ka makapalit no. Actually sa tibuok pharmacies nationwide gid na siya. Pwede ka makapalit, pero if you need if you want specific pharmacies, then nanaduol na kayo sa inyo ang mga doorsteps. Ay aba. May kumakatok. Sa pinto. Si Netchy Tetch, ang ating kasama ngayong gabi, na parang nakakatok ngayon. Naka-doorbell ngayon. Char lang. Sige, tingnan natin, masusurpresa na ba? Dinala kaya niya ang aking money? Bitaw ha, sa mga katropa nato karon, sa mga bibi nato karon na padulong na matulog, may you have a wonderful sleep. May you have a wonderful sleep. And sa mga bibi po dato karon nga padulong pa lang manihapon kay ay pagikan pa nang luod.

0: Tak ba gasalig ana mga putyo-putyo. Ay, bura din ko magpagasuli na kay barato ra. Pero kanang inyuhang mga oh, mga makina sa inyong sakyan na delikado na siya na kobi, mas mahal ang maintenance. Ang pingi po ang inyuhang mga sakyan na inyong mga motor, ilabi na ang kanang inyong mga makina. Dapat kung magpagasulina ka, dapat magpagasulina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Bibi Jow! Pwede, humot kaya kung kauban, Bibi Jow. Layo pa lang kay nagkuan na gid siya ka ng mura siya ka ng baby nga bag-ong ligo. Ha? Ha? Wala? Unsa wala? Ah, unsa daw? Ah. Pwede na? Dili pa? Pwede na? Oh, akong pasunod ako ang kauban B. Walay lain ang pinakagwapo. Ah, wala man tayo intro, oy.
1: Okay. Yes!
0: Kuan man ka ng double B, double B, double B,
1: double B.
0: Nangita mo, guwapo, double B, double B.
1: Oy, may gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Uh-huh. Og sa itong mga suking kusog mananaw sa itong live.
0: Mm. Kumusta man ka karong gabi na double game, muraga na late man ka.
1: Late gamay kay kanang nakasikaso pa itong gamay dito no, kaya di na ito pwede biyaan ang ato ang istasyonan nga, labinaan ng run out.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Paborito namang double B, oh. Oh, yeah! My name is double B. Na-na-na-na-na. Double B, kita, kumusta man ang imuhang pagkuan ka ron? Pagbaktas-baktas ka ron sa kadalanan?
1: No, danglog yung karon kayong, karon nga, ako kaganina, kulba kayong ulan, kay kanang sige ba, pero hinay niya. Mo'y no? Kusok kayong magkapadanglog sa dalan, no?
0: Yes! Muna mag-amping gin sila sa labi na sa mga naga-drive karon.
1: Nagganito eh, kaganina no na sus na disgrasya nga mga baboy.
0: Uy, ginuo ko. Ulitin ninyo oi. Ulitin ninyo oi.
1: Ulit.
0: Mo ilugan pa ninyo ng Froggy Frog Frog Froggy Froggy uli ang baboy. Ah. Iuli ang baboy.
1: Yeah.
0: Ah, kita pa sa video ato ganyan na double B nga giilugan ang baboy.
1: Giilugan nila, bantay lang mo.
0: May pa ang baboy giilugan.
1: Gasana. Ah.
0: Ay, mag-amping bito mo sa mga dalan karon kay grabe kada ang basi madalin as mo sa uban.
1: Madalin as sa uban.
0: Ah, basi madalin as mo sa uban.
1: Uy.
0: Isa nangingon ana double B nga maski unsa ang panimo pagpakapit sa imong break kung madalin as gyud ka sa dangog nga dalan. So, kay danghag kagamay.
1: Ah, oh, muna nga. Kung danglo gani, hinihinay rapod. Ay, po, pagpalabig, pakusog-kusog. Eh.
0: Oh.
1: Maanal o niya na siya.
0: No, oh, sige ka rin na siya.
1: Ah,
0: oh. Ay, naka. Oh, masayang gabi na naman. Malipayo na po lang itong kagabihon kay kaubo na po nato ang ato ang Disney Prince.
1: Yeah, may gabi ka ninyong tanan diya, ha?
0: Si Double B, so, karong gabi una.
1: Watay tulugay, hantod alas 11.
0: Yes, o kaayo, Double B. Anyway, unsa may naakaroon sa ato ang El Ilion Shell Mobility Station.
1: Of course, ang El Ilion Shell Mobility Station nagpadayon gihapon sa pagpanghatag up to 5 pesos nga diskwento sa ato ang gasolina o sa ato ang mga selected fuels, no?
0: Mm-hmm.
1: So, sa tanan nga magpagasolina, i-enjoy niya po ninyo although na ay rollback ugma pero di yun na nakadako. Pero i-enjoy niya po ninyo ang ato ang mga discount din ha. Dayon, plus points pag yun sa inyong mga GoPlus app nga kanunay naghatag kaninyo og mga benepisyo sama sa scholarship, rewards og sa katong mga rewards og si tawag ito? Insurance! Oh. My God!
0: Alam nga kayo naman kung nag-play mo ko yung favorite song.
1: Ba?
0: Oh. Okay, ayaw nyo karinti ha. Every transaction ninyo sa ito ang El Ilion Shell Mobility Station, please do not forget to bring with you your Shell Asia app. Kinahanglan niyo gina siyang ipascan. Kaya kanang inyuhang mga equivalent points nga makuha sa inyong pagpagasolina or pagpa-change oil, magamit na niyo in the near future, pwede pagasolina, pwede pa-change oil, or yes, kaya pwede ninyong i-shopping sa Shell Select.
1: Correct!
0: Ang ato mga branches days, Bukidnon, Double B.
1: Naay Maramag, naatay Balinsya, Duha, naapuntay Malay-Balay po Duha, no? Sa diri sa Malay-Balay, naay ibabaw mismo sa tuang Malay-Balay Public Terminal at bang mismo sa May Polimidic dito sa Kasisang at bang mismo sa ato ang City Hall.
0: Oh yes. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. La la la la la. Ang atong Sir BB question karong gabi ho naatad ka nato sa Turbo Man Enhancer ang pampagahi po sa dapat ng mga hey. Oh, tanawin nato ang atong Sir BB question B. Unsaon daw pagtago og sikreto? Ay, Double V, magaling ang ex ko dyan.
1: Ay, ako di ko magaling dyan.
0: Kasagaran sa mga igunani nga hawag kayo magtago og mga sikreto ang mga cheater.
1: Patay ka diha.
0: Olo. Ay, sa inyo mga reaction ha. O, pag padaplin, padaplin. Kaya basi maigo ka, padaplin, padaplin.
1: Mga hot seat na puta ni Ron.
0: Kuri, kuri, kuri. Ay, sa inyo ha, mga comments kayo ng gabi una. Pwede mo nga mag-text sa 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages. Naka-live kita karon. Once again, palihog ko pa-like, pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. Maayong gabi si Monski Anion Cuerpo all the way from Cebu. Thank you! Ay, good evening everyone. Hello, Cynthia and sa imuha co-host. Regards. Regards daw Double B.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Rebound lang diha. White talk pa to pa.
0: Ma'am Ann Abapo, thank you! Thank you! Listen, itago ang sikreto, maayo pa mag-istorya daan, depende na sa tao kung dawat o dili imuhang secret. Ang ubang sikreto, labi na kung nakapasakit ka sa uban, balikan jud sa gaba, mabunyag, mabunyag rajud na, mabunyag, lo, halo. May pinagdadaanan si ma'am. Eh, actually, kita mang gitanan, ma'am, ano, nga naagit yung mga pinagdadaanan, labi na kung nakaagigitaan yung mga ipangtawag ng mga cheaters.
1: Yes.
0: Cheaters, oy, joke lang.
1: Yep.
0: Siya, LJ and Adaya, may gabi akong mangho, diya sa Tagum City. Thank you! May gabi diya sa imuha. Mami Josefina Tinambunan, oy, si manager, naka-highlight, oh. I-greet imong manager, uy.
1: Sa akong pinakagwapa nga manager din sa XFM.
0: Yes!
1: XFM Bukidnon lagi yun ang nai manager ngayon na nakagwapa.
0: Yes! Oh, may gabi din sa mga manager napag natanin siya sa kuan. No?
1: Naspikas.
0: Naspikas sa lawak. May gabi din ha. May gabi usab kang One Pop Solirap. Happy Monday.
1: Kulbahan na. One Pop Solirap.
0: One Pop Solirap.
1: Solirap.
0: The only love. Oh, may gabi diha. Moro magbitok nga ni Sayo. Alo, gross.
1: It's a man ni Sayo, di ay.
0: Maging unuan na kung mura mong bitok. At least, oh, bitok. Ito lang naman ang bitok na howard magmahal. Bitok niya, ha? Froggy, frog, frog. Froggy, frog, froggy afternoon. Yeah. Asay bitok.
1: Say bitok, mura kinagtuod.
0: Na, pag sure na yung bitok, at least kayo ang mga bitok ng mga humot.
1: Yeah. Ay, humot. Hindi pa humutan, kaya wala ka pang laba.
0: Ay, oo. Pero pag sure pala ni mo Double B, I can feel the aroma.
1: Wow. Mura lang kapi.
0: Mm-hmm.
1: Kapi nga.
0: Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Kay kinawat ang baboy mo ang iuli na.
1: Uli na.
0: Kay uli na ninyo ha, mga makagaba. Dumugin na ako ang mga scream sa mga kuan gay ina mga baboy. Oh. Iuli na ninyo ha, kay dili na inyo. Dili sa lapo-lapo kay nag-uwan gay inang hapon. Amo ati book adlaw gid kaayo. Kuya Marvin Marquez Quijano, oy. Thank you. Ng gabi iya. Kumusta naman ni Kuya oy? Si Mommy Jacqueline, ana siya nga good evening daw Double B.
1: Good evening. Thank you.
0: Si Double B man, murag bito ko sa iyo. Ala, Double B.
2: Gihaget, ha?
0: Gihaget, ha?
1: Yeah.
0: Oh, gihaget, ha? Gihaget niyo, ha?
1: Gihaget, ha?
0: Sige, Double B. One, two, go! This is the Froggy Frog, Frog. Froggy Frog, Froggy Afternoon. Froggy Frog, Frog. Froggy Frog, Froggy Bukid Noon.
1: Wow.
0: Froggy Bukid Noon. Nag-fogs ka ron sa Bukid Noon.
1: May little bag yun yung Bukid Noon?
0: Alam, Double Wig, kauyog-uyog atong kami.
1: Sorry.
0: Nakuan mo gumi, na-carried away mo.
1: Sorry, guys.
0: Na-carried away mo gumi sa among emotions.
1: Diba?
0: More of the... Nagdaningaw ko, Double B, mura nangawat ata sa oras, Double B. Nangawat mi sa oras.
1: My God. Makasabaan ta ni Ron ba?
0: Sabaan kita ni Ron. Saan ta mani? Sige, ikaw nalang bahala na labi bija. Amo na nang idayon hantun sa pizza ka turusi. Ay, sige, amo na lang si Double B kay gihan. Hagit man guli si Double B kay.
1: Ginhagit ko ay.
0: Pero Double B, pasayawa daw si Double B ug hawak mo ang beat. Ang dabi?
1: Isa man niya.
0: Naani, dali. Hawak mo ang beat. Anawa na to, ha? Hala, hawak mo ang beat. Og wala ni karon impossible bijaw. Oh, magita ang hawak mo ang beat. Wala man din niya ipa-load sa nato ni kay Bibijaw, ning hawak mo ang beat. Pero, modo ni ang masterpiece karon ni Double B kay, kuan man ni si Double B. Oh, ganahan judo ka siya ang kanta. Kay, wala man tay hawak mo ang beat, mag-froggy-frog-frog-frog sa ta. Alright, ladies and gentlemen, ako ang amigo, ha? Among Double B! Yeah!
1: Sige!
0: Ayaw niyo kuha na ba? Ayaw!
1: Ay, camera na! Kuyok!
0: Ayaw ba? Ayaw niyo si Double B!
1: Ayaw ba?
0: In fairness, Double B, bagay ba ya? Akong ikuan, ha?
1: Ano to be?
0: Oh, in fairness! Hawag kay si Double B yun! Si Bibi dyan na, dali ang hawak mo ang beat. Oy, ako nang ipa-capture kan kuan Bibi dyan o niya. Nindot kay Double B, ay! Sige daw, ano to, ha?
1: Pasaya pa ni inyong baby direk ulala rin, ulala.
0: Ayaw! Ulala. Wala rin ko kabalong.
1: Ulala.
0: Ayaw mong tuwan na kay, puro lang hindi kaliwa akong tiir. Sa sige ka niya siya pwede. May gani kay, lawas lang ang ipakuan. Katong tukar nga, pasinoy. Malingaw dyan, may basa ingon na ano yung lagi, ay sabi. May bijaom sa manina na kayo humana kang kuri-kuri dari. Sige. Ay, may gabi sa mga bibi nato karon nga padulong magbiyahe, ha? Inahinay lang mo kay sabag gid kaayo mi.
1: Pampawala sa inyo mga katulogon sa katong mga kuan din ano, katong mga graveyard. Pwede ra man ninyo himuong energy pang pa-energize.
0: Oh yes. Himo lang may mga energizer din niya. Ay sabi bijaw, ha, pwede na ko ni ikuan. Ala, di makuan. Ikuan sa kay marag mawala na, ha? Sabi, okay ra? Ako siyang i-cancel. Dili na ako maano, mawala na ni. Ang atang tignan siya, bakay. Kung sa takang malipayan, maupo siya gisapot. No? Daghan chicks, deribrad, nangita ni mo.
1: Kisa man na.
0: Si Kuan, taga Cebu. Si Monski, ano niyon, Kuerpo, daghan daw. Daghan daw dito, mga, daghan dito mga guwapo-guwapo kayo sa Cebu.
1: Sa Cebu.
0: So, basimpuhon-puhon, ha? Basimpuhon-puhon, Double B.
1: What problema ng Cebu?
0: Uy. Ay, 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Text mo, ha? Para duhatan ninyo manayaw. Daghanta manayaw.
1: Yes.
0: Sani, good evening to all. Princess Dingaw, jud ko sa inyong music. Sana all. Si ate. Ay, ate Divine ng Valencia Bukidnon na nagka-love life agad.
1: Wow!
0: Ang gabi di ha sa imo ate Divine na unahan.
1: Unsa pa gihulat mag turbo na.
0: Oh yes.
1: Turbohin na kay nakauyab man diretso, turbo diretso.
0: Ayo gid ninyo kalimti biha nga kanang ato ang Turbo Man Enhancer kay pampaligon gid na siya sa relasyon.
1: Yes.
0: Aha naman to, aha naman to.
1: Paligon sa relasyon o pampalahutay sa relasyon.
0: Yes, di ba pwede double being balibaran ang mga partner kay.
1: Ay mo ba?
0: Lusod na. Oy, dabi. Mama siguro mo ni. Mama guro ni. Mama ni. Si double BK request ni ko ay manager.
1: Di mo ko kabaluan ni manager?
0: Ayaw mo manager. Manager ba?
1: Ayaw ba?
0: Ayaw po sa ba? Uy, energetic na siya kay nakasantong vitamin C si Double B.
1: Yes, nakasantong po.
0: Huh? Asa man ang, ito pa, idretso natin na siya sa jackpot round. Wait lang ha. Umaw mo siguro ni?
1: Kayo ba? Gahe kayo?
0: Ayaw, lagi niyo po.
1: Gahe kayo. Digit ma. Di man mauyok. Oy, grabe.
0: Di mo takabalo sa stepping. Ano, double B, practice na to niyo niya.
1: Ah, sige.
0: Resulted na kayo na to niya siya practice na mauwawan ta. Mahiya tayo sa kuan, mga viewers na to, mga kanang
1: ignore na tayo mga bata pag ito. Ignore na. Ah, ang saman po na ay.
0: May pa man among exercise sa eskwilahan kayo na maupo man.
1: So, man, ang nagsumba.
0: Hi, Bibi. Maayong gabi'i. Ang pagtago sa sikreto kung na ako'y uyab lain basin mahibaluan ni Mrs. Fram Francis ng Prosperidad. Kabalo ka, Double B. Isa po bitaw sa ako mga nabantayan. Kini nga to ang mga, it's either babae or lalaki.
1: Yes.
0: Usually, ang mga cheaters, how'd kayo na sila magtago o sikreto? In a way na, kanagong nasakpan na, pero pula, deny.
1: Ako lagi, Bibi. Pero may magumasakpan, no?
0: Like. Mahing gabi ito.
1: Lagi yung mga tao nga, maayo yun mo tago.
0: Yes.
1: Pero yun po yung mga tao nga, bisag nasakpan na, di yun na matugan.
0: Ang pinaka the best po, yung mga bakakon, how kayo sila mo convince? Na sila ka nang gitawag na convincing yung power. Na, kabalo na ka, sorry. Sorry ha. Kung naigo ka, sayluag yung double B. Pero, realidad mong good na siya eh. Kanagong, gitanaw, di ba? Yan na sila nga. The only time na imuhang ma-realize na makak-imong partner is when you look straight to the eyes. So, pag tanaw ni mo siya sa mata, ay, how'd kayo double B? Talagang nga, kanang naapa siya yung mga paluha-luha. Wala mong good ko, nagbinuang sa imo. Mingo na anak, good, how'd kaayo? Pero ang tinuod di ay, gibilog-bilog na ng utok ni mo. Kaya ang tinuod mo oto.
1: Ginautok ka na ganito.
0: Ginautok na wala. Mahal mo kasi. Mahal mo
1: daw
0: kasi
1: kaya. Daw ginautok ka na nga.
0: Ginautok ka lang. Pero mahal mo. Tinanggap mo ulit. Yun lang. Ana lang. Kaya maski pag gibinuangan na ka, maski pag ka na giirad na ka, maski taghan na ka, gifeed sa imo ang mga misinformations.
1: Pero tungod kay ang imong heart, masit na sa iyang heart.
0: Yes.
1: Muna
0: ang desire sa imong heart kasi siya Japon. Wala.
1: Muna
0: good evening, Ma'am Cindy. Hello po, Jason from Cebu. Kaskog song katong nahugno, nahunlak.
1: Nagunob ang imong himaya.
0: Nahunlak, nahunlak. Oh, ano to?
1: Nahugno, nagunob, nahunlak sa imong pagbiya.
0: Ay nako. Ay, at ang inyo niya taod-taod ang ato ang live putahi confession biha kay namagin sa Double B.
1: Yes.
0: So unya live ang atong putahi confession po. Pwede gyapon mong manawag ha. 0945-443-5869.
1: Yes.
0: Dabi ako sa nipusunod lang ho ang testimonya din hi Abi Bibi kay Muraga. Naatay ka tropa nga nisaka diri sa istasyon kay nangita og usa ka box sa Turbo Man Enhancer. Labi na kaning si ano si Architect Engineer Eric Becerra, need mangid ninyo og kusog. I'm not sure if si Sir Eric ba minyo na ba ni or single gihapon ni pero maskin single Double B, yes. Sama na to. kinahanglang gihapon nato og kusog.
1: Yeah, so for of course.
0: For this one, kung kinahanglan ninyo nga mas kusogan ang inyong tuhod, ilabi na kung magsaka sa akatag mga building.
1: Oo.
0: Nako bi, dapat nga gamiton pud ninyo nga food supplement ang ato ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo na siya binaan na siya yung maka and clavo huasca aside sa kusgan ng imuhang tuhod. Ha? Unsa ni? 50? Say 50. Dili ta madungog karon sa radio. Ah, okay. Sorry. Sorry, good uwi. Basta kay para sa mga pangkusog-kusog ninyo din ha, mga tiil ninyo din ha, dapat naka Turbo Men Enhancer
1: gyud
0: mo.
1: Dapat turbo gyud.
0: Mm, ana lang si Kuya Juven Jimenez. Babae ang grabe mo tago og sikreto. Oy.
1: Mao ba di ay?
0: Sige, double B. Ingon man gid si Kuya Juven Jimenez, mo ni siya akong sparring partner sa XFM 88.3 Cebu. Sige. Ikaw ang tindog kang Kuya Juven, ako ang mutindog sa kababaihan.
1: Sige. Oh.
0: Kinsa gid daw ang tinuod nga hawd mo tago og sikreto, ang mga babae o ang mga lalaki? Ngano?
1: Depende. At pero pala sa ako na depende na kung kisay nagbinotbot.
0: Ngano?
1: Alam. Kato, maning kamot, magito nga di masapon.
0: Kamu mga lalaki, magidang hawd kayo magtago og sikreto.
1: Dili oy. Dili oy.
0: Kay kami mga babae, di may magtago og sikreto. Kundi mo mag-una-una.
1: Parihan na, moingon nga. Sige lang, God, bala na kabaloy mga sawa diya. Basta kay, kita ragyan po.
0: Asa mga lalaki?
1: Dili man, ang mga babae.
0: Dili mo mga kakasawa.
1: Dili man. Mukha naman siya. Mga naman ang babae nga, ay lagsabas yung mga sawa, nilagi tamay balan.
0: Pero sa pagkabalo na ako, kami mga babae mag-double B, maghulat lang mag-double B nga, diskartihan.
1: Ba, niya, o niya.
0: Hindi, mami, una-unahon.
1: Diskartihan niya. Mag-diskartihan mag-binyo. Sa umna.
0: Dahil pa sa? Malay, magod na mo. Ano yung magod na siya? Kami mga babae, maghulat na ginmi nga mo, diskarti mo mga lalaki. Hey. So, diba, sa Pilipinas, diri sa tuwa sa Pilipinas, may sa US, amo dito sa US, okay naman.
1: Sige, go.
0: Diri sa Pilipinas, kami mga babae, maskin pag unsa na mo, kagusto mo sa kalalaki, diri may maka first move, magpaduding-duding rami. Di may ka first move, kaya wala may inguna na nga power because in the Philippines, it is the men, kamu mga lalaki ang dapat nga mag-una og move sa amo para tagaan mo na mo og chance.
1: Ana dena.
0: Nai-react nito sa technical boot.
1: Ana dena. Ako dugay ra ko naghulat-hulat pa man puy nagparamdam.
0: Divine ana tapos syempre mauyab mo sa amo ah. Mm. Malay ba gud na mo nga hawd man pud kay mo magtago-tago og sikreto. Malay ba na mo minyo day mo. Mingon man dayon single dili man mangutan kung single ba ka or dili kay syempre sa ngalan nga ni duol ka sa mo nag-assume gid mi nga single gyud ka.
1: Pero karon dili naman assurance. Kita na naman maski single maski gani lolo na mo duol pa man gani.
0: Dobi.
1: Also, muna dia. Kanang depende ra gid sa kisa tong gusto magbinotbot.
0: Hala.
1: Mala na dia.
0: Pero mga lalaki gud ang mga hawd kay magtagog sikreto.
1: Dili oy mga babae gud.
0: Mga lalaki gud.
1: Mga babae. Di ba kisa to si Juven?
0: Si Kuya Juven Jimenez.
1: Si Kuya Juven. Ipatawag na Juven unya kay pato ng interview ng ano kay Marcia na mga babae.
0: Okay, Juven, tawagan ka na mo Kuya Juven. Okay, para dili ka magduka des because lawa Kuya Juven. Pero bitaw double B, dili po ta kay ingon nga majority sa mga kababaihan or majority sa mga kalalakihan hawd magtago
1: yes,
0: ang sikreto.
1: Correct.
0: Because depende lang gid na siya sa kanang gitawag na severity sa imuha pong sala.
1: No.
0: Sometimes we do white lies man gud eh. Di ba?
1: Oo. Matinod na siya.
0: You're una nga,
1: nakadepende ra gid na siya sa kuan. Unsa kadako imong gibutbut?
0: Ayun lang mong pamutbut. Ba? Mga babae or mga lalaki, kung naamon mo minahimo nga sala, usahay mong good po double B, itago na lang good po ang sekreto, kay dili gusto og samok.
1: Kana, tinuon po na siya. Kana, bitang, kung nakakabalo ka nga, kung mas mabutiag ni sa kadaghanan, magubot ra.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Kaayo. So, maunang makasabot good po noon takay. Kami mga babae sa tinuod lang, halimbawa ikaw double B, halimbawa lang mag-uyab tang duha. Naakay dako kay nga sikreto, kanang sikreto nga mingon ka nga. Nakoy anak sa gawas. Ang kabuok, pito.
1: Pito yun?
0: Huwag yung alang-alang. Walo na lang.
1: Sige. Larga eh.
0: Wala gigi alang-alang. Karoon kay wala gid nimo gisulti sa ko ah. E siyempre pagkabalo na ako, kung imo na akong giistoryahan pagkabalo na ako. Oh. Siyempre ako babae ko mag-freak out ko. Lain-lain ba ming dili man puta ng babae nguna na pero kung ako ang imong istoryahan mag-freak out ko, magwaras ko.
1: Ma? Ngano man, ngano magwaras man ka?
0: I cannot. Eh, gabuok, wag gigalang-alang.
1: Oo, oh, bigo.
0: Oh? Yeah, karoon
1: pero
0: kung
1: na lang ang mga sitwasyon, magsama na lang kang anak, rabakoy anak.
0: True. Magsulti na lang. Kaya di ba majority sa mga texters ito din hiyan, nangita sila og textmates. Kasi garan silang problema bitaw, may ingon na ang ako ang kuan, ang ako ang textmate kay, wala na ko ganahe kay, naaday siya'y anak.
1: Pares kagabi eh, naikulir kagabi, nangita og textmate. Gusto niya single or single mom. Pagpangunta na sa man, pila kabuk anak, gusto ko lima kabuk anak, isa lang. May naklaro.
0: At least honest siya. Diba? You're right, baby. I'm in a high-rise condos construction, Avida and Ayala Towers in Davao.
1: Wow! Big timer si Busi.
0: Si architect engineer Eric Becerra.
1: Wow.
0: Can I have one condo unit?
1: Yeah. Yeah, daw i-construct.
0: I-construct.
1: Sa ibabaw sa tower.
0: Sa sana all. Ito dyan sa pinakatumoy, ha?
1: Sa pinakatumoy.
0: Sa may halayan. Pero ano ko, double B, dili ko anad sa mga condos bitaw kanang dili ko anad og mga kanang kanang mga heights kay talawan kay ko double B.
1: Talawan kay ko pod.
0: Kanang muta na ugod ko sa terrace, feeling ako kay gaan kay akong tiil. Talawan nga lang ako talawan. Sa atong last
1: fear of heights.
0: Fear of you. Fear of you.
1: Fear of you.
0: Kasi lagi mo akong sinasaktan. Oy! Pero diba, katang naami sa Hong Kong, ang sagay mo floor at ha? Mark 16 man siguro. Basta,
1: 16 mo?
0: 16, 16th
1: katong
0: floor.
1: Katong kami kay 28 may hadlo kayo. Isko.
0: Di ko kakaya. Okay. Ang bintana kay naaman siya, pwede man ka makalingkod. Niya, ang bintana kay wala gud siya kay ng murag. Di ba naaman na, usually naaman na siya murag mga terrace pod nga para in kaso magkinaon sa mo catch siya imo. Wala gud. Yun. Dasin,
1: hello.
0: To sabi, maghadlok yun kaayaw niya. Akong tiil kay ka ng murag na sige, ambak na diha. Wala ka ng murag, di mo hunghong si mo, simbak ko.
1: Wala safe ko and day.
0: Wala.
1: Buhi pa siguro ka, 16th floor.
0: Buhi pa siguro. Depende kung saluon ka niya. Charot. Alam niya lang.
1: Masalo ka niya.
0: Sanayan lang, baby. Bitaw. Ay, nako, double B. Daghang kik-issue bito ang kalibutan. Dungagan pa ang mga tago-tago o sekreto.
1: Sige, pasagdela na sila. Nag-enjoy man sila din, ha?
0: Oh, man.
1: Ato sekreto, parehas na itong nag-viral.
0: Sa ito nag-viral doon.
1: Nag-viral nga. Kuan ka nang nasa Dabao niya. Gikan ang kuan niya ang asawa. Gikan abroad ni Ole kay... Ikuan nun ta, isurprise sa iyang bana.
0: Alam, wala ko kita, Ana. I'm so busy today.
1: Siya
0: karam lang?
1: Siya ang nasurprise sa.
0: Wala ko kita, Ana. As in, yun sa, sige da chika da.
1: Hindi. Kuan, ambot, balay ba to o lodging house to?
0: Uy.
1: Balay, siguro itong balay to sa, kuan. Duterte pagin apelido sa...
0: Ayay!
1: Duterte pagin sa... Duterte apelido sa... Saning sa... Legal nga asawa.
0: Thank you.
1: So, murag.
0: Managingon. Ay, murag. Ay, hala! I think, nakakuan ako, Ana. Afam bang ba na?
1: Murag afam.
0: Afam! Oh. Dugay na nga issue. Dugay na nga issue. Dugay na ka na nga issue niya. Murag, marites mong pagkusahay. Ang chika, Ana, is kaning babae, kaning legal wife, dugay na siya nga nag...
1: Abroad.
0: Dugay na po na siya nakabalo. Kanya ginaingnan na niya nga, ayaw lang yung mapasakop sa ako. Ana-ana ba? Sila na igihapon. Oh my God.
1: Nasapon.
0: Sindi daw kong link.
1: Nasapon. Wala naman ibalik, oy.
0: Baby, if makaara ko mag-TikTok ta, og hawak ko ang beat.
1: Hello!
0: Let's pray, baby, because I really wanna see you, baby, and visit there as a station. Ate Divine, please!
2: Thank you!
0: We can't wait to see you, Ate Divine, pero
1: si Ate Divine?
0: Naa siya karon sa Cebu, pero ang iyahang love of her life, naas Valanche, siya mag-inoy.
1: Sama na sila, kung nakita na sila.
0: Hindi ko sure kung nakita na ba sila, pero marag feeling na ako, marag dugay-dugay na sila eh.
1: Nakita na mo, Ate Divine, dapat dili na ginadugay-dugay yun.
0: Lagi? Unhan pa mi ani. Dili mama hibal-an ma'am kay tantalizing man daw akong mata kay kung mutan-aw lang sa akong mata ma-in love naman.
1: Wow!
0: May mga tantalizing kapag nalalaman
1: tantalizing,
0: na.
1: Tantalizing, ha?
0: Sabi ko na, double B, kinang mutan-aw ka sa usa ka tao niyo mo. Ano, oh,
1: ma-melt ka ba?
0: Ma-melt. Double A kag mata ay, nindot kay kag pilok.
1: Nindot pilok.
0: Tantalizing. Yung mga nabalaan mga tantalizing, asa kagikin na na?
1: Tantalizing. Abi na kong sadila ng tantalizing.
0: Abi na kong icing
1: na. Pangmata din na, day.
0: Ay, sana all kayo. Eh. 0945-443-5869. Kung naawin mga pahabol din ha sa inyo or naawin mga major comments sa to ang Sir BB question karong gabi una. Syempre yes. Double B din ato kalimtan ng ato ang kadalihan kuya kuan. Akani. Oh, nalimtapit na ako nalimtan double B. May gani kay na remind.
1: Oy. Oy. Pila na madao.
0: Yes. Welcome sa taong programa ang Putahing Ex-Gramble Game!
1: Yeah! Ang mo daw, makadawat o?
0: 235
1: pesos! Yeah!
0: Brought to you by El Ilion Shell Mobility Station and of course in partnership with XFM Bukidnon!
1: Yes!
0: Kamu na po ang makadaog sa 235 pesos kung kamu ang makatag na sa mga naka-scrambled letters karon sa ato ang screen.
1: Oh, birahin na!
0: 34 letters!
1: 34 letters!
0: Sa mga naakaroon sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, hindi ko maghatag ng glow!
1: Masa mo na siya ka ng gamit ba?
0: Ginamit ka niya.
1: Ginamit ka.
0: Ano na siya eh, hindi ko siya pwedeng sabihin. Kailangan na kusa niya lang maramdaman.
1: Sige, birahin na.
0: Birahin na ninyo, oh.
1: Sigula. Sigula pa sila, ikuan.
0: Basig ni nila og glue. Dili jud ko mahalag.
1: Ayaw lang glue.
0: Alam mo na dapat dili maghatag og glue og scrambled na oh. Lawa humuta na ani oi.
1: Sige, birahi.
0: Scrambled egg na. Oh.
1: Sana puti.
0: Nindot ka ayo. Basta kani si Bibi Jo lagi atong partner speakers lawak lagi. Sige, scrambled pa. Giha, kung makatag na mo ani, pwede mo nga mag-text or mag-chat. Mag-chat, Jud. Oh. Next sa 0945-443-5869. O pwede po mo nga sa live mismo nga mag-comment sa inyo ang mga tubag karong gabi una. Again, 235 pesos na po nga to ang jackpot price for tonight.
1: Yes!
0: Aron ikaw na po ang makadaog sa to ang papremyo, sili pa po nga to ang live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share.
1: Istadihi!
0: Oy, sa mga mag-asawa din ha, karon tugnaw ba sa gawas double B?
1: Tugnaw.
0: Dami niya asawa weather, no?
1: Tugnaw. Labi kayo mga plus, ani.
0: Dabi.
1: Santon
0: Plus Santon Herbal
1: plus.
0: Oil. Ninot na siya double B ka ng sapot-sapoto ng imong partner.
1: Ay.
0: May mo offer ka nga. Hiluton tika pang.
1: Wow.
0: Hiluton tika mang.
1: How I wish.
0: Unya, mag-offer din ka og timpla og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
1: Human sa paghilot.
0: Kanang imong kape, human sa paghilot. Imong tagaan siya nimo og Santon Gold Coffee Mix. Mm. Kanang Santon Gold Coffee Mix, imuha na siyang butangan og Turbo Men Enhancer.
1: Human ang hilot.
0: Ay! Basta lagi. Basta ha, sa mga mag-asawa din ha akaroon kung kinahanglan ninyo og eksaktong kusog sa pagpalig-on pod sa inyong relasyon o para dili ninyo mabalibaran ng inyong mga partner ilabi na sa panahon nga tingtugnaw. Dapat na dili balibaran ang asawa urbana para dili mag-overthink double B.
1: Yes.
0: Kasi ikaw ba double B kung balibaran ka mag-overthink ba ka?
1: Of course, labi na kung nasanay ka nga ingunan ni maningan ng balibad mani.
0: Kuriki.
1: May balibad na ito, kinahotdan og turbo.
0: Ay, correct. Mo nang dapat yung naka-stocks ko. Tag 85 pesos lang po na siya sa mga pharmacies. Pero kung gusto ka...
1: Pila ka simana ang epic ani?
0: Ang isa ka kapsula, duha, or tulo ka adlaw.
1: Tulo ka adlaw. So, what if mo inom karon inom po dugma? Okay
0: ayaw na po, grabe po ka. Hindi pa nasi mo, pero mas gwapo ana, imong laktawan.
1: Okay.
0: Kung gahit na ganit na sa isa pa lang ka kapsula, unsa na lang kag duha?
1: Kato, mas ligon kita.
0: Ligon ginto.
1: Sa inan, ikag duha.
0: Huwag na itulugay, oh. Ay, naka! Hindi na pwede. di na jud mo ka duty og ma
1: nga absent.
0: Absent yo, di ba Winston Peregrino? Di jud ka duty Winston kung masobraan ang ginom og turbo man enhancer kay di naman pa duty ho ng asawa kay na.
1: Duty sa balay.
0: Duty lang ka sa balay. Na lang imong boss nga. You're not feeling well.
1: Sakit. Sakit imong ulo.
0: Correct. Pero ang tinuod,

0: Og mga butika sa inyong dapit.
1: Inel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
2: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
1: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
2: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
1: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
2: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
3: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat

0: fresh.
1: Mmm, exciting.
2: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
0: Oo.
3: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Zaza Plus Gold user. Atong paminawon.
6: Daniel Francisco, namang din niya nara Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapag pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natungo din, wala na. Subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug solid pa ang imong road trip.
2: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, excited!

0: naman.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Ayaw! Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa! O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sen?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe Confession.

0: Welcome sa doang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga saluobin, di ba, Double B?
1: Yes, ipagawas, ipahuwas,
0: oh?
1: Para makalingkawas.
0: Correct. Oh, makalingkawas sa susamang
1: susamang sitwasyon.
0: Kay ang kanang magtago-tago mong kag sekreto, Double B, or kanang naa kay mga kasakit sa imong dughan, mao na siyang number one nga dahilan nga nang magka-stress ang sa katao.
1: Kabalo ka nagid ko kuan, nagid ko mga dili experience, no, pero usa sa mga kaibigan na siya kuan kanang hatred.
0: Mm.
1: Nga, hatred ba nga kanang ginatago-tago?
0: No.
1: Nga nag-cause nun saya o kanang siguro grabe yahang overthink.
0: Depression.
1: Nag-depress.
0: Uy.
1: So, nag-cause sa iya nga na-damage yahang health. Nagbabayang kuhan.
0: Timbang.
1: So, babayang timbang pero sabi nga na-damage yun pati yung kidney.
0: Na. Muna diha. Muna ka ng inyong mga ginapangtaguan din ha ang sekreto. Mas maayo gid bing inyong ipagawas. Kaya the more na inyo na siyang itago, the more nga tus Ginoo ko na lahi yeah, manggod.
1: Usahay ra pa kay mawala sa sarili niya dito manggawas din nga naa di si kasakit la na di si kuan ani kay.
0: No.
1: Yung mga ipanuman ba pero wala siya kabalo nga mo dito yung nagawas yung ba ano ba? Kulba kayo.
0: Oh, sa so manang mga na mga gipangtago din ha. Pag istorya mo dili kay kami ray bahala sa
1: yes.
0: Problema.
1: Yes. I-release.
0: Basta kay yun lang ng kwarta ha. Kay ka ng kwarta gani kay mo ni problema na mo ni Double B.
1: Oh, naglibog na gani ko unsaon to pag-abot og 15.
0: Oh, oh. Problema unsaon paggasto charot.
1: Unsaon pag-abot sa 15.
0: Oh, unsaon pag-abot sa 15? Ang problema pud na ko unsaon paggasto.
1: Wow.
0: Sa akong kwarta nga wa mo koy kwarta.
1: Wow.
0: Char lang. Ay bitaw bi dinta maglangay pa no. Ato ang programa by the way is hatod kay nato sa nag-inusarang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Perfect kay ni siya nga ilabi na karon nga aduna kitay live Putahe Confession.
1: Yes.
0: Oh, samtang gapaminaw ka sa to ang programa, maglingkod-lingkod ka diha, plastar ka diha. Kunya mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. That's premium D3. Premium D3 coffee mix. Kanang po siya Double B is a great source of vitamin D3.
1: Yes.
0: Kanang para sa mga bukog-bukog.
1: Oh, kabalo ba mo nga ang vitamin D is makuha lang nato na siya sa sun. Pero sa una, kinahanglan ka ibang pabulad o init from 9 to 3 makuha ni mo ang vitamin D pero karon di naman ni mo makaya ang sun. So kinahanglan na ka mo inom og premium D3 coffee mix.
0: Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Mapalit sa mga suking butika nationwide og pwede po kang magpalit diri sa to ang sibihanan sa XFM Bukidnon. Di na ito maglangay, Double B, kaya nagpanikad na to ang letter sender for tonight.
1: Okay.
0: Rated SPG po ang ito ang programa karong gabi una. Sa itong patnubay po ng mga magulang ang kailangan para po sa mga kabataan na nakikinig ngayon. So,
1: matulog na kayo!
0: Matulog na kayo kay mag-drumami para sa Putahe Confession.
2: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Og droga.
9: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
10: Exciting.

0: Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Dugay nami sa kong uyab. Ang among tawganay, Cinderella. Dudong og diday. Bilib ko sa kong uyab, Cinderella, kay very consistent kaayo. Hatid sundo sa balay. Sabay mi nga magtrabaho. Padulong og pauli sa work. Pag naga-lunch ko sa kong trabahoan, iya kong ginaadto, Cinderella. Og sabay mi nga magkaon. Pag uli pod nako sa balay, iya akong ihatod. Aside sa iya kong ihatod, magtambay pa na siya sa mua. Makipagchika sa kong mga igsuon. Or di kaya ila mama og papa. Pag-uli nila sa ilang balay, Cinderella, mag-chat pagin na siya sa kuha, hangtod alas G's e medyas kagabhion. Pero Cinderella, di ingon anak tanan. Usahay ka ng very consistent nga uyab. Dili dapat magkumpiyansa tungod kay adunay mga tinaguan. Hala dong, salamat kasi mong idala nga chocolate dong. Ay, daghan na, Andy dong, oy.
1: Yes, day, para ginasay mo, ha?
0: Ah, oh. Ah, kasweet si Dudong, kasweet mo.
1: Of course, ikarabod ang bugtong, diday.
0: Napag-i-daghan na, Andy dong, oy. Mga mahalo rin na siya nga mga chocolate dong, ay.
1: Kinahinahira po nagkaon na, kay makuan niya ka. Pero napakay gusto, pagsabal lang, kay.
0: Ay, oy. Mani dong.
1: Mani, ay kabalakan na dito sa Ililion. Palita rito niya.
0: Sige, sige, sige. Pero dong, pitawoy ka na. Kabalo ka, first time yun na ako ka nakauyab. Gugingon ani dong, baka nang sweet. Sa una mong good dong, kanag na ako mga uyab sa una ba nga. Dili manghatag. Kanagong may respirmiro, pero ikaw dong, magkuan na gunta dong, oh, magpila naman ta katuig.
1: Yes, uy, alang. Uy. Normal na siya. Kay, kuan good, palangga man, palangga.
0: 5 years na kahit dong, niya, consistent kami, ka po.
1: Happy 5 years.
0: Oh, happy anniversary, dudong ko. Thank
1: you! Pag 5 years, mag 6 years.
0: Ay, mag 6 years na to. Oo. Dung, side ani, happy good day ko kayo. Makatipid-tipid ko sa gasolina.
1: Yes, uy, hato tika. Kay, siyempre. Oo niya, muli magkaon niya. Hato tika niya.
0: Ano, uy. Kanay mong gasolina ba nga tag, pila mo na tag 200 pesos. Maabot na gina tag 1 week. No? Asa di ka gapag gasolina di ay?
1: Of course. Sa ganing mga gasolina ang imong hisgutan, dito rin ko sa Ililion Shell Mobility Station magpatubil. Gwapo kay na ilang mga produkto kay mulong last.
0: Hala, maubang.
1: Gamay ra imong matubil pero taas og madaganan.
0: Ay, nindot kay na siya diha. Uy, diha lang ka permanente ha kay malipay kay kung maimo kung ginuhatod
1: yes,
0: sundo.
1: Yes, ikaw po, matubil ka. Magkasakyanan.
0: Oo. So, ah, di na ko ganahan mag-drive doon. Uy, nanabito ka.
1: Pero wala ko. May mga usahay nga. Di wala jug ko. So, basta kay ang imong tubil, direct dito gina. Para mulungtad imong makina, dugay nimo magamit.
0: Pero sa karon dong anaka.
1: Ay, way problema. Ako bala nimo.
0: Kami ako nimo kanang imo akong prinsesa karon.
1: Of course.
0: Pero bitaw dong oy kanang hala no, alam sa oras akong duty ugma ha. Sabay kaya punta maggaon ha.
1: Oy. Sabay ta.
0: Six sabay years ta. Na kaayo ta dong ba nga ingon ana dong. Alay, happy kay ko dong ay.
1: So happy kung happy ka mas labo na jud kung happy.
0: Hala no.
1: Di ba?
0: Nai-chat. Ano ka niya nga ate ay? Nag-chat na gini mo ate sa kuwa. Sabi akong akong tanawon ha.
1: Unya na na.
0: Ay sa bakay, mas importante
1: sige,
0: diba?
1: Sige din mag-chat-chat sa akong ate di ay.
0: Actually, nag-chat siya one time. No, nangutan na lang man siya kung tagpila doon kung gipalit nga money sa Ililion. ay kay sabi. Ay timplahan sa takag Santon Cold Coffee Mix ha. Samtang nga basahon ko niya
1: sige,
0: yung
1: sige,
0: chat.
1: Sige, sige.
0: Inuwa lang na. Lindot ba na nabi na yung glutathione and collagen ay.
1: Ba, makagwapo.
0: Unsa ni? Maay uyab lahi na ako.
1: Diday, unsa mo na yung magibasa din ha? Uy, unsa man ka? Unsa mo na yung nabasahan di ay? Unsa may, unsa gimisi sa isa kong magulang?
0: Ha? Dong, kailang, sa tawag ani? Nakaila ko karon?
1: Wala.
0: Mo ba? Sige.
1: Usaman, kuan.
0: Naglaim na akong paminaw, gudong. Uy, kanang basing pwede ulit sa siguro ko kay murag lain akong pamina mo pahuway sa siguro ko kanang
1: grabe unsa
0: sige na dong bi kay
1: kakalit kakalit ko na lagon nga unsa man gid sa ako magulang
0: wala ay nangutan na ra siya og asa ko ugma kay maglaag-laag daw mi sige na dong bi uli sa dong bi kay naglain akong pamina dong sakit akong likod sige na dong dong sige na og bali na lang ugma sundo ako ugma sa buntag dong ha
1: sige sige okay.
0: Sige dong love you love ya sa mani uy sa baka legit bagid ka ni yung gitext na ako yung gitchat na ako na ay uyab ang ako ang uyab 6 years naman ni consistent pa na akong uyab sa kuha ah di siguro na ako na muna ay naman sa maturo no time okay na ka dong
2: okay na
0: na naku am siguro to eh hina naman ang immune system sa kuong dudong painom mo na ako na siya santan vitamin C kaya para ligo ng ihang immune system pero anong naglayan mo na akong paminaw eh murag sakit na mugnaw man kong kalit replayan ko siguro siguro ni Bea asa ka nakabalo nga na ay uyab ang akong uyab o nga nung imo nang isiwalat imong igsuon sa ako kino ako kulbaan man ko eh ah paabutan siguro na ako ng iyahang reply BK murag lain man gina akong paminaw Cinderella kitawagan ko sa yung igsuon mo tunggi pa ulit na ako siya aron nga magkaistoryahan ay miog tarong nakita daw siya sa iyahang ate nga pa uli paadto sa balay sa iyahang ex. Cinderella. Wala nagalantad ang iyahang ex kay nakakover ko noog ka ng naong na ako na yung muragbelo. Pero Cinderella, karong kabalo na ko nga nung alas 10 imedya. Kinahanglan human na mi og chat-chat og di na siya mo reply sa kuha. Kay di ay to, Cinderella. Nagalakaw po siya ug nagaadto sa balay sa iyang ex. Moto Cinderella pagkabuntag. Pagsundo niya sa kuha. Wala ko magduha-duha og pangutana sa iya ha ug ingon ani ang nahitabo.
1: Dai, uy, tanang kay kuan na ta.
0: Dong, dili
1: ko natika.
0: Dili ko magjuti ron.
1: Ha?
0: Dili ko magjuti. Ano man
1: lang sa dika, gilantan ka? Saman.
0: Dong, kanang pagsultig tinuod sa kuwa dong be. Sa tinuod lang dong, nag-overthink ko karon naglain akong paminaw dong.
1: Ngano man, ngano? Ngano? Ah, kato nang gibasa nimo na. Kato nang gibasa nimo, unsa may gi-text na kung magulang day, ha?
0: Dong, ako, dili ko silosa nga babae, pero alas 10 imedya, di ba? Ningong ka sa kuha nga mag-undag na taong chat,
1: mag-undag na taong text-text. Na ta.
0: Pero dong, pasabda ko unsa ni nga picture dong. Niya,
1: ha? Sana?
0: Tanawan ni.
1: Bi?
0: Kinsa ni babae dong. Kinsa ni.
1: Kuhan ako na oy, ako amiga na.
0: Dong, ayaw lang tago sa kuha dong ha. Makasabot man ko dong kung maabot ang panahon hindi na kaganahan ako pero dong imo din ning ex
1: ex na ko na sa una pero sa una ra to ay ex na na ko na dili na di, amiga na lang bi dili may kuan
0: pero wow. Dong magduha ka bulan naman kuno ka nakipagkita sa iya ha alas 10 imedya sa kagabion ug muli kuno ka sa inyong balay tagalauna na kong skadlaw na sa hindi pa kuno ka makauli. Sa'y pasabot, ana.
1: Kinsa may nag-ingon ko na, Godby?
0: Pasabta ko, dong. Dili na kinahanglan nga makabalo ka kung kinsang nag-ingon sa ko. Gusto ko wala, makabalo.
1: Oy. Wala, oy, wala. Kabalo, biya ka mag-chat-chat tag alas 10, tama no. Niya. Paguman, ingon na lugar, batug na ko, oy. Paguman, itong chat-chat, batug na ko, ay pagtuan ng kwan, oy. Pagtuan ng mga istorya din, oy. Sus ka na, picture. Picture. Pila na may pag-picture. Nakikita may kausang, naka-picture na dayon. Pag wala na.
0: Pero doon, X is X. Past is past na doon. Pero nga nang kinahanglan pa man nga magbalik-balik for pila ka bulan dong magkita-kita mo nya mauli kag pila ka dong mag 7 years
1: dili,
0: na
1: ta dong. Wala oy ayo sad ko anya. Ay sa nagi-conclude diretso. Ay sa tuo diretso po sa kisa may montuan di ako o siya nga kuan. Ayaw sa i-conclude diretso kay siyempre
0: wala ko mag-conclude dong pero di ba gitagaan ko ni mo mag imo ko nga tagaan og lason nga mag-overthink ko.
1: Ayaw pag overthink kay ikaw ra gina kong gigugma.
0: Oy dili pwede ingon ana dong buang masiguro ka. Ba? Mag 3 months na mo nga si kuyog-kuyog sa imuhang ex. Yung may umas ako, hindi ko mag-overthink. Asa, dahil mo gikan!
1: Sa 3 months nga kita, may mag-uban-uban. Ihato, tika, kwaon, tika.
0: Pero sa gabi, idong, alas 10.
1: Mag-uban tag pangaon.
0: Rason pa ha?
1: Alas 10 media, tulog na. Uy, bilar na ito, duty, patapag ka ugma.
0: Bigyan, tika ron. Nga, alas 10 media, dong, alas 10 media. Wingon ka sa kuwa nga din ito mag-chat-chat. Kay matulog na ko, ako nang i-off akong cellphone. Pero ang tinuod, ay dong, tuwa day ka dito. Tuwa day ka dito ha? Wapak ka natagbaw na ako? Chulte! Ang sinani ha? Ha?
1: Wala.
0: Ex na nimo siya doon, gibiyaan na nimo siya, ibig sabihin, hindi nakaganahan niya, kaya na yung mga something sa iya nga, di kaganahan niya.
1: Mogani. Mogani na, ex na, gibiyaan ako siya.
0: Mogani!
1: Wala naman to yung kwanto.
0: Ang ingon siya mong ate sa... Patay, naingon ako.
1: Kanding yun akong ate.
0: Pero ang ingon, sige, sige, naingon naman gina ako ha, sige. Oh, ang ingon siya mong ate sa kuha, ex ni mo ni siya, wala mo yung proper nga closure, ni-abroad siya, ni-ado siya sa laing nasod, mag 7 years na karoon ni balik. Sa mag yun ni Dong?
1: Kanin kita kong ate. Pwede, ay, tawa na kong ate, ay.
0: Nga nang hindi naman kong matawa niya.
1: Ay, tawa na, ay. Manira magkuan, panira magkayagkuan. Panira moment.
0: Dili, Dong?
1: Panira moment.
0: Dili, pwede naging ko na ate, Dong? Kinahanglan nga. Kinahanglan po makabalupod ko kung unsay din ang inyo ang unsa ba na mo naga-online selling mo? Ha? Huwag kita-kita mo sa imuhang ex doon niya tag alas 12, alas 1, alas 2. Dili, gudong! Ano?
1: Kung ano'y, may na, kung ikaw nakasapon ka na, mutugaan dyan ko, pero dili man ikaw nakasapon na ay pay tendency nga sayop ang mga istorya na. Kaya kabalo ka na yung mga istorya nga hatod-hatod niya, kulang-kulang ang uban po masubraan.
0: Dili mo na sila maghatodong ang istorya, kung dili po na siya tinuod, dili na siya legit.
1: Ay, kanigin akong magulang, ay, magpatakag istorya, sobra-sobra. Kaisa ragani ko, niya, napicturan na yun. Bantay lang ka magulanga ka.
0: Dili, Judong. Tara pa, una pa, oh. Tarawa ni, oh.
1: Oh.
0: Kala, namagin na siya, oh. Namagin na siya timestamp, oh.
1: Oh,
0: mingon ka sa ko ka isa, oh. Kapila man din mo nakita-kita, oh. Kani kay,
1: oh.
0: Daghang kay ni, oh. Daghang kay ni, oh. Oh, oh, oh.
1: Sa muka na, oy, yan ang na...
0: Ang holding hands pa mo?
1: Wala na, kumusta ko na sa iya. Kumusta naman, anak ko, anak ko, kumusta naman ka?
0: Kumusta sa mong mata?
1: Wala naman ko kailan ni mo, anak na.
0: Bigyan naman, ginti ka ba, awa? Sobrang na ko ha, sobrang na, tago-tago kag sikreto ha.
1: Grabe, 6 years. Grabe, 6 years na, grabe. Minana na,
0: bitaw!
1: 6 years na, oh niya, minana ka diritso, imur kung anong diritso.
0: At dilig yun dong. Ikaw ang muna, ikaw ang muna nag, dilig yun dong! Ikaw ang muna nag-value na 6 years, mag 7 years, ito dong. Ikaw ang muna nag-value na, wala niyo mo girespeto nga ito ang relasyon.
1: Tagay po kong kuanpod, tagay po kong ka ng kuanpod nga makakuan ko. Imo naman lang tanan.
0: Sa tagaan, tika kuha nun sa man.
1: Tagay ko, oh, kuhan ba nga, makakuhan ko, maka-explain ko. Imo man, di man ko na yung paminahon.
0: Sige daw, sige, sige.
1: May pamanong na.
0: Oh, sige, sige.
1: Mas may pamanong mga laing tao ni Mondo yan, kay Minaw pa.
0: Sige daw, Bi. Oh, sige, lingkura na to niha.
1: Sige.
0: Oh, gitimplahan, tika, o santon, gold coffee
1: salamat
0: mix.
1: Salamat, day.
0: Karami, yun ni Mondo. Sige. Oh, explain ako nung kung unsa mang ginahitabo. Nagunsagin mo.
1: Wala na lagi may ana. Dahil nangumusta ko sa iya. Uy, nangumusta rin yung ko.
0: You have nangumusta. Broke my trust.
1: Nasad nang na. Broke my trust. Uy,
0: wala yung
1: ko for 6 years. Wala yung ko kadungog. Anani mo ba? Karuna yun. Sige, sayop. Nasayop ko. Kaya nakikita ko. Pero wala may relasyon na. Uy,
0: sayop ka. Wala ka mo lang. Sorry. Kanina pa na nag-istorya. Mula gina, oh. Mula, o dinay pa, pero
1: Sige, sige. Ano man dyan mo mga babae. Sige, ako na lang mag-sorry. Sige, sorry na din day. Sorry na din. Ako makikita na saya sunod.
0: Wala na. Nanako. Nag-overthink na ko. Din na niyong wala sa una-una. Kabalo ko ngayon mo. Ano po kong ilad-ilaron?
1: Wala man tikang ilad-ilad for 6 years na ilad-ilaron ng tika.
0: Kabalo kong imo kong ilaron. Wala. Ikaw bitaw dong na agiantos-antosan. Gibitaw ang takadong ha. Abi ba naman ako katong imong consistency love gid day kay kunin mo pero naa gid kay gitago sa ko nga secreto.
1: Consistent is kwan man good
0: is kan... what? Na mga po mga ano nalalaman mo.
1: Consistent is the key.
0: Is the key bitaw. No, na baka mga nalalaman nga mga explanation pero ang tinuod imo raw ginabilog ako utom. Inabilog ni magumuto ka para maingnan nga lablab ko ni mo.
1: Di awa, lablab mantika. Lablab mantika di day, uy.
0: Sige, pasailuon tika karon kay love man kay tika.
1: Sailuan lang gugugod, pero wala. Wala may connection na na niyo.
0: Ayun to sa ba.
1: Wala may connection na na, uy.
0: Ayun to sa mundo nga.
1: Sige na, wala na.
0: Sige. Two advance in the rela ako siyang itagaan ng second chance. Kaysa sulod nga unom ko tuig, hapit naman dyan may mag 7 years. Kabalo ko nga wala dyan ko niyang ginabinuangi. Kabalo ko Cinderella nga, love ko sa kong uyab. Pero Cinderella, diligid na ako maiwasan nga mag-overthink. Di na ako maiwasan nga mangutana ko kung unsag yod ang tinuod nga dahilan. Nga nung sa alas 10:30, di na makigchat ang akong uyab sa kuha. O gusto gihapon ko makabalo sa kamatuoran, Cinderella. Kay dili jud ko kumbensido. Na nakikita lang siya sa iyahang ex para mangumusta. Something is wrong, yod, Cinderella. O tuod man, tungod sa kuha ang pagduda. Gipaabot na ako og lima kabulan. Ayan na ako siya sundan. Aron makabalo ko sa kamatuoran. Magtago ko diri. Kinahanglan nga mabalaan ako ang katinuod. Dili ko, dili jud ko, lima ka bulan na kung halos di ka tunaw. Marami na gid kini nga mag-overthink. Musok-sok ko diri sa sagbutan. Pahal na tagas kini mga kumpay. Wala na. Tuwara si Dudong. Tuwara ang akong tiyak. Uy, niduol siya sa mausiguro ang iyang ex. Silipon ako balik ng picture, be. Madyo ko kitaan ng iyang ex ko, uy. Pagagnaw? Sweet-sweet pa kay tingo? Unsa ka na siya dito, ay? Unsa kaya naging istoryahan? Nagbeso-beso. Saan ay naging istorya, ate? Kasi kayo nagpasabot ka na tulog na. Nigakos ang babae niya. Dili. Dili ka ni may tabo. Dili ka ni may himo. Doon na ako. Akong kumprotaw na. Mugawas ko tri. Mugawas ko tri. Okay. Ikaw!
1: Dang!
0: Nagunsa ka din, he.
1: Nagunsa ka tri.
0: Ha? Giyapas, tika!
1: Giyapas, tika. Giyapas, ikunin mo.
0: Giyapas, tika. Asa itong babae? Ano ni sulod to kalit? Ano? Abrik ka!
1: Wala, nani ko diri kayo nagpalit kong mantika kay magkwanto, magluto kong panyapon ako.
0: Mantika? Mantika? Alas 12 sa tungang gabi, mantika!
1: Oo, ako kayo panyapon. Manang palit kong mantika kay naman sila yung mantika diri. Mare, papalitan kong mantika, Mare.
0: Kinuukot, Dong. Pwede naman huwag ka nga mag-text sa kuha. Unta, pwede naman ako magpa-deliver sa imo ang mantika. Tungang gabi, alas 12.
1: Maulaw na ko rin mo. Ay, kung mahasul kayo, wala na. Nahuman naman tag-chat na. Wala ko ka-chat din rin lang ko sa kong Mari.
0: Sumbong ta ka sa ko. Sumbong ta ka sa amiga, sa bana sa kong amiga nga si Noemi Sayo. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka. Sumbong ti ka ni Danilo Hurtado nga nakakaroon dyan sa mga Apex Mining. Sumbong ti ka.
1: Ayaw, busig mamirahay na.
0: Ginapasakitan ko ni...
1: Busig mamirahay na. Ayaw,
0: Noemi! Noemi! Noemi, tabangin ko din, Noemi. Baka akon kay si Dudong, Noemi. Doon, gano'n sa mga siya magsugti sa kwa sa tinuod doon. Kaysa magwibuang doon, ang mutuo nga nagpalit kag mantika alas 12 sa tungang gabi eh. Eh, nakaka-respikas baryo doon, nakaka-respikas baryo doon.
1: Ako, magluto kong itlog.
0: Luto kong itlog?
1: Luto kong itlog kay panihapon ako.
0: Panihapon? Doon, nanihapon ka sa balay ganina. Ayha ko ni mo, ayha ka ni uli, ayha ko ni mo nga. Paghato di mo sa kwa doon, nanihapon ta doon.
1: Nanihapon, ito. Kalimot ko, guto mo gugod.
0: Sana magka dong naabot man kanay sa Picas Bar yun, nagpalit og mantika dong. Magkiklaro. Prang kahido ko nuko dong, be. Sa itinungan ani dong.
1: Kanang...
0: Unsa?
1: Kuan, kanang... Ikaw magkita ko gigugma.
0: Nya.
1: So, mauli na ta. Uli na ta.
0: Bigyan naman giti ka doon ba? Saan ba nagigay ka doon ba?
1: Ayaw po, tumuloy po.
0: Adilin ako yung unaan ni doon oy. Binuang naman yung istorya ha. Kabalo ka. Sige na akong hatag ang chance mo. Sige na ako ang ka nang tolerate anay mo mga binuhatan. Doon mo na ginailad ako ni mo doon. Adilin ako doon. Magbuwag na ta. Magbuwag na ta dong, bahala ka
1: niya. Ay, dili po, hindi ko mabuhi na mabulag ta.
0: Ano?
1: Dili ko mabuhi kay, siyempre, ikaw na kong kalibutan.
0: Kalibutan, si mong mata. Nabot mo ikin dispikas bariyo.
1: Ano ka ni?
0: Kalibutan niya. Dobby, ano, sige makagtanan. Ganon dili man siya kong palit sa balay sa imuhang egsog mantika.
1: Narinda ka diya, Mads.
0: Mads.
1: Palit ako diya, Mads, Biggie. Butong, ikaw, Mads.
0: Abot ni mo! Cinderella, wala na akong kasabot. Wala na akong kasabot. Sige na akong tolerate. Siguro sa iya mo nang naanad siya. Ngingun-ani siya sa kuha. Naanad siya nga magsige siya pamakak sa ako. Amot asa ko mo lugar. Wala na akong kabalo, Cinderella, kung unsaon na ako. Gusto na ako sila nga masakpan yun. Pero Cinderella, hawad kayo mo tagong sekreto nga ako ang uyab nga si Dudo. Unang gusto ko mga itambag sa inyuha, ilabi na sa inyuha ni Dopolpi. Kung unsay angay ang buhaton sa ingon-anay nga relasyon. Cinderella, dili na ako kaya i-give up ang almost 7 years. 7 years nga naging kami. Tiligod, anak, kasayon. Pero sa tanang pagpamakak niya ang ginabuhat sa kuha, tiligod na ko kaya. Kung tatagaan ninyo o katinahon ang akong panghuna-huna karun. Para sa putahe confession. Diday. Diday.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na ano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan yung kalona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: That song was brought to you by
1: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
0: This portion is brought to you by
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Exciting!
3: Balik kita sa itong programa, karong gabi una, Double B, ang ato ang programang putahe sa gabi. Of course, ganina ang ato ang putahe confession. And yung nadungo ang istorya po ni Dudong o ni Diday.
4: Nahugno, nahunlak, nagunob ang himaya ni Diday.
3: Gubot pas lukot lagi. Mm-hmm. Pero bito, Double B, kayo murag, for some reason, we're running out of time. Wait lang ha. Tambag na ako kang Diday ka ng bulaga na lang niya ka. Wala mo na ayo.
4: Kung kinsa man itong tambag?
3: Kang Armand ng Bohol.
4: Wow.
3: Ha? Noemi sa El, may gabi daw sa iyang bana nga si Danilo Hortado nga nag-overtime karon sa Apex or sa Apex Mining. Diyan na sa may ano no? Sa may Masara. Davao de Oro. May gabi po. Salamat kayo ha.
5: Thank you!
4: Ayong gabi ninyo din ha.
3: May mga gabi po sa mga taga Nuevo, Ilocos, ilabi na kay Nanay Bebing Moro Fuentes. May gabi inay. Thank you so much and I miss you. See you puhon puhon.
5: Thank you. Yes.
3: Siguro Double B for your final words o imuhang tambag para sa to ang letter
4: tambag
3: sender
4: kung
3: gabi una.
4: Tambag na ko para kang Diday ka ng kuan ka ng mag-usbo ninyo, mag-istorya mo ka ng kuan pa man karon kanang init pa man kaayo tungod kay nasapnan man nimo no.
3: Oo.
4: So ipalugdang sa gamay ang imuhang kalagot kay ubos dayon magkuan mo magtok mo kanang one and one o niya mo gawas mo sa inyuhang lugar dito mo magistorya sa kanang sa mudapita kanang medyo mingaw niya magdate ba ka mo ana
3: bitaw
4: okay dili magin mo angkon si Dodong so nasapon man nimo pero consider na to nga imong ebidensya. Pero ang ako lang na ayo pa dalos-dalos ako nun sa imong gibati kay basin po di ay o si Dodong na po si rason ba nganong ingon ana po di hangkuan so paminawa iyang side i-consider po nimo paminawa kung magka kung magka bulag magin siguro mo di magbulag mo at least nag-istorya mo ayo di dayon nga dili na nimo i-fight inyuhang kuan duha kay para nga naay kuan kanabang naay unsay tawag hustisya.
3: Yes. Sometimes mga Double B, it is important nga kung makigbulag ka sa imuhang partner like wala na gid mo nag-work together. Kinahanglan na gid may proper nga closure kay basig ang mahitabo magud ana. Let's say example, mubalik siya, nag-abroad man katong iyahang ex niya, mubalik siya, tapos mingon ka nga, pwede mi magkita kay mag-closure mi murag. Yes, pwede. No? Kanang murag dili siya murag disrespect siya sa imong partner nga magkita mo for a closure and dili na human na gayud mong duha ibungulan na gali ka no
4: sa may closure pa nimo anang kuan na wala na gani kay gi-close na napay closure
3: i-open pa niya balik
4: diha naka
3: ang mga babae mga Double B is we need an assurance. Kapag ka kami na cute. Kung dili ka ganahan sa mga, then you're free to go. Pero kinahanglan po na tagaan po minimum respeto in a way nga, musulti po kang tarong sa mga nga, dili ka ganahan sa amo. Makasabot mo yan.
4: Ba?
3: Although, magligid-ligid sa gubidalan-daan sa dalan.
4: Pero namuabot maginang sa punto nga, kanang, di na gira, isa makigbulag na gyud, dili na gyud.
3: So,
4: dili po di mo napugson kay, pag mas ipugson po di mo imong, ipugos gin po di mo imong kagalingon. So,
3: true.
4: Diha na laay na kayo inyong relasyon ana so mawala na to mga dati ninyong mga kanang iksina ba sa kuan nga ginabalik-balikan ninyo kay tungod mao lang gini ana ka pa hatag og kalig-on sa among relasyon.
3: Oh, ala paminaw gyud mo Double B ha. Single gali na. Pero baka tambag ah.
4: Basta kalig-on sa relasyon inyong

0: something. I mean, kung ano. Oh, kana gud bibi. Oh, sakto gud na. Malaki. Pero bitaw, istorya na lang mo sa imuhang uyab o pagdesisyon mo kung unsay maayo kay kapag ka ang relasyon mangod, masudlan na siya o ganang pag-overthink, masudlan na siya o dili mao, masudlan na siya o pagdududa, hangtod sa hangtod, magduda na gid na.
1: Yes, pero bana, sa mga relasyon, baby, naging na siya ang pagpasinsya o ang labi na gid ang pagpasaylo.
0: Yes.
1: Mara gid na.
0: But never again.
1: Never again.
0: Sige pa, makat.
1: Kung maghimong mong kuan, maghimong mong kasunduan nga, para mabalik o ang kaligon siyang relasyon magbalik, kuan yun na, kanang, na may kasunduan.
0: Dapat lang.
1: So, na may mga, yun na. Kung unsa man lang ang mga kasunduan, inyo na na.
0: Oh, inyo na, wala may labot, ana. Pero bito, uwi, no? Double D para si mong final
1: grabe,
0: words. No? Kailang gabi una.
1: Grabe, wala mo ragkuan ko ang natanong, pero wala kita yung oras. Gustuhan ka malam mo, no? Mga kaigsunan, mga katropa din ha, nga nagpaminaw karon sa nanabata sa frequency, wala pa, no?
0: Wala pa.
1: Oh, sa online, nagtanaw sa tua sa FB Live, gustuhan pa malam mo nga mo sa unahan pero dilagit mahimo kay na irong buang.
0: No.
1: Bitaw na sa ngalan na lamang si Bukwersa sa XFM News and Entertainment. Oh, sa ay sa kuan sa Philippines, no? Mag-practice ay kung extra lagi, no? Sa ang gwapa nga manager sa XFM Bukidnon. So, kini si Double B, mag-uban-uban tayo sunod ugma.
0: Yes! Sa ngalan na lamang po si Tibok Press sa XFM Network Philippines, kauban po si Double B for tonight. Ako po ang inyuhang Disney Princess Cinderella! Yes! Para po sa
1: Putahe sa Gabi!
2: Init baka ayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii. In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: اف ام دابو كمطوران ان سان ديغان
1: sa balita ug impormasyon di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
2: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatul og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: DJ Edgeboy Art on XFM.
6: Exciting morning.

0: FM. Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinig ka, tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
3: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
10: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas.

0: nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lainausab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarit sana!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklare, sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mga ito nga, nakadungog ko sa radyo, anang hantong plus goal niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
4: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
3: Nak, merienda time na.
4: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humot.
3: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop nato na ginakuha.
4: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
5: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: DJ Edgeboy Arty on XFM.
11: Exciting morning.
12: Exciting morning.

0: Как Ларик сана.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Purok,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75,
7: pero baskog pa.
6: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
6: Dili pa kining
7: akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Maayo daw kini.
7: Akong gisulayan
6: o ginom.
7: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura kong ni bata akong lihok ba.
7: Sa una,
6: siyempre,
7: naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay,
7: labi na kong lahin ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
7: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati dyan.
7: Katong mga parehan ako na senior citizen,
6: hinay na kayo tuhod siguro,
7: sulayin ninyo
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
7: Wala kani
6: ingon nga
7: nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit.

0: Kinahanglan gid ko
1: og vitamin C,
0: Santon
1: vitamin C.
0: Masuko good si mama
1: pag humakaon,
0: inom dayon
1: og vitamin C,
0: Santon vitamin C.
1: Mao bitaw,
0: lagsik kaay ko,
1: abtik kayo sa klase.
0: Busa kamong mga bata
1: mag vitamin C na mo.
0: Santon vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, asensya o integridad.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
10: Exciting!
8: Andy Causon sa XFM Davao.
2: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, sana!
12: Exciting!
6: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, 2 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Headlines.
1: Headlines sa tuwa nga express sa balita karong orasa. Sa ito nga balita nga lokal, hatod ka na to sa Santon Plaza Coffee Mix. Duha ang patay o sa ang angol sa nitabong drug racing sa barangay Katalunan, Pequeño, Davao City.
3: Headlines.
4: Sa balitang regional, amahan nga gikonsumo ang anak sulod sa duha ka tuig, arestado.
3: Headlines.
1: O sa itong balita nga national, mga kasika sa Senado sa ulahing impeachment, nagpadayon.
3: Headlines.
4: Sa balitang international, Trump, matod pa niya ang US anda makignegotiate pag-usab aron nga mapahunong ang tensyon sa Iran.
1: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Headlines.
1: Logo sa signature shoe ni Victor Wimbanyama, gipagawas na.
3: Headlines.
4: Sa balitang showbiz, Tony Fowler, gipatanggal na ang iyang breast implants human sa napulo katuig.
1: O sa ito nga balita nga lahirag yun kong LRG.
3: Headlines.
1: Lalaki gikan sa Poland, gihimo ang iyahang kaugalingon nga snowman aron nga makabot lamang ang Guinness World Record.
3: Headlines.
4: Ug sa health alert, tinubdan sa sakit nga arthritis ug mga pasiunang natural nga pamaagi sa pagpahupay.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita kanong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes sa pitsa 4 ning bulan sa Agosto tuiga 2026 sa kami nga mga tigbalita.
4: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropang Alan Abay sa itong balitang lokal.
6: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog na to sa Santon Plaza Coffee Mix. Kinimakatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagawala sa memorya o kapakusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagawala sa memorya. Marigrate ang pagpitik sa kasing-kasing o gamupakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Duha ang patay sa ango o sa ang angol sa nitabong drug racing sa Barangay Katalunan, Pequeño ning Dakbayan sa Davao. Ang express sa balita manukad ni Marvin Ibano.
7: XFM Report.
8: Dead on the spot ang duha ka individual human kini maangin sa nahitabong drug racing sa Davao Bukidnon Road sa may bahing Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City. Pasado alas 2 sa kadlawon ning milabayng adlaw, giila sa Davao City Police Office ang mga namatay nga sila si Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, lalaki nga taga San Pedro Extension, Davao City, samtang ang angkas ni ini giila nga si Angel Isidro. Subay sa initial nga investigasyon sa Balyuk Police Station, sakay matud pa ang mga biktima sa usa ka topos nga motor, dihang nangalagput ug nangalambus kini sa kalsada human madumbulan sa nipaharurot nga Suzuki Raider nga motor maneho sa usa ka 19 anyos nga lalaki kinsa nasayrang nagrabihan sab sa panghitabo ug kasamtangang naka-confine sa ospital. Sa kakusog sa impact, nadumbulan sab sa mga biktima ang gisundan ining Yamaha nga motor kansang driver ni ini misibat ug gipanawagan nga makig-alayon sa nagpadayong investigasyon. Sa interview sab sa XFM Davao kang Barangay Katalunan Pequeño Gawad Dario Dano, gibutyag nga igo lang nagsundo ang naisgutang nakabsan nga driver ngadto sa angkas niini dihang nisangko sa trahedya ang ilang biyahe pa uli. Nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan ngadto sa lokal nga mga barangay officials ug duol nga mga establishmento alang sa posibleng CCTV footages ug statements nga makatabang sa nagpadayong investigasyon ug pagsuta sa posibleng may tulubagon sa panghitabo. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga dunay dashcams o CCTV footage nga nakaka capture sa insidente nga makigalayon sa kapulisan isip tabang nasab kini sa paghatag og hustisya ngadto sa mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
7: XFM Report.
4: Samtang nagsaulog sa ikaupat nga anibersaryo ang libreng sakay program sa Office of the Vice President o OVP, usa kini ka programa nga nakahatag og libreng transportasyon sa libuan ka mga pasahero, lakip na ang mga nagpuyo sa dakbayan sa Davao. Isip kabahin sa selebrasyon ng hatag ang OVP og mga token sa mga pasahero, isip pasalamat sa ilang padayon nga pagsalig og suporta sa maong programa. Sulod sa upat ka tuig, ipadayon sa libreng sakay ang tumong nga makahatag og mas convenient, luwas o komportableng biyahe alang sa mga Pilipino, pinaagi sa serbisong adunay pag-atiman, integridad o patas ng pag-alagad. Gipasalamatan usab sa OVP ang tanang nagsuporta sa programa o gagisaad nga mas paligunon pa ang paghatag og serbiso aron mas daghan pang mga komunidad ang makabenepiso sa umaabot.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 7 minutos ng paglagutok sa ika alas 6 sa buntag. Dugang panghukad sa mga balita nga lokal o malamposon nga gipahigayon sa loob sa Davao City Police Office kung DCPO Headquarters Parade Ground ang send-off ceremony. Alang kini sa kapin, 19,000 ka mga personahe sa safety and security clusters nga ipang-deploy alang kini sa ginitibok ang celebration sa Kadayawan Festival 2026. Gilangkuban kini sa mga personahe gikan sa nagadaiya nga ahensya sa gobyerno o galukal nga panggamhanan sa Davao City nga maoy gitahasan sa pag-mintina sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok celebration. Sa mensahe gibutyag sa ni Public Safety and Security Office kon PSSO Chief Angel Sumagaysay nga pabiling target sa security clusters nga makabot ang zero incident uban ang pagpasiugda sa kamahinungdanon sa kooperasyon sa komunidad. Nasayran nga migahin ang Davao City LGU og 68 million pesos nga budget kinialang sa tibuok celebration nga mag-highlight sa 26 ka mga official nga events nga siguradong dili kamahayan sa mga Davaoenos og mga turista.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:08 ang line panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold mga katropa adunay malunggay leaves gada kong tabang aron protektahan ang imong atay ingon man kidney labi na gyud sa mga mahilig mukaon og parat og junk foods. Ang malunggay makatabang sab sa pagdetoxify sa atong lawas. Xanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Sa detalye sa balitang lokal, Davao CSWDO nagpaligon sa proteksyon sa mga bata panahon sa kalamidad. May Express Balita si katropang Annalie Borja.
7: XFM Report.
9: Gipaligon sa Davao City Social Welfare and Development Office or CSWDO ang ilang child-friendly space programa aron mapanalipdan ang mga bata panahon sa mga kalamidad ug emerhensiya. Pinaagi sa maong programa, hatagan og luwas nga lugar ang mga kabataan din mahimo silang magdula, magdrawing ug musalmot sa storytelling activities isip pamaagi sa pagtabang sa ilang emosyonal nga kahimtang. Matod sa CSWDO, ang mga bata usa sa labing vulnerable nga sektor panahon sa kalamidad tungod kay nagsalig sila sa pag-atiman o giya sa mga hamtong. Giawhag usab ang mga ginikanan nga andamon daan ilang mga anak pinaagi sa pag-orient kanila sa mga evacuation procedures o pag-andam o gubag alang sa emerhensiya. Mga katropa, aron kanunay healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
7: XFM Report.
1: Dunga pa nga tunol sa atong balita nga lokal gitunol pod sa Department of Agriculture Region 11 ang kapin 7 milyones ka pesos nga quick response fund nga dugni sa BFAR 11 aron nga suportahan ang mga mangingisda sa Davao Occidental. Nasayran nga ang maong pondo gamiton alang sa rehabilitasyon sa mga coastal communities nga naapektuhan sa shoreline flooding sukad pa niya 2024. Pinaagi din eh, patuman sa BFAR ang mga livelihood assistance o assistance programs aron nga magkatabang sa pagbangon sa mga naapektuhang mangingisda. Matud sa DA o BFAR, kabahin kini sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpanalipot o pagsuporta sa mga vulnerable nga sektor human sa mga kalamidad.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, nalipay ang mga biyahedor, negosyante o mga tag-iya sa resort sa Marilog, Davao City human inisyal nga giablihan sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang usa ka lane sa Davao Bukidnon Road sa Sikyo Marahan, Barangay Marilog proper. Sumala sa pipila ka mga resort owner, dako ang epekto sa nahitabong landslide tungod kay daghang booking ang nakansela og mikunhod ang pagbisita sa mga turista sa miaging mga adlaw. Matod sa DPWH, padayon ang clearing og road rehabilitation sa mga lugar aron nga hingpit nga maablihan ang dalan sa tanang matang sasakyanan sa labing dali nga panahon. Samtang gihangyo sa DPWH ang tanang motorista nga musunod sa mga traffic advisory, speed limit og ang mga panudlo sa mga otoridad aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanang mogamit sa maong dalan.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Ando na kita ay 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karoon sa mga hugad sa balita-balitang regional.
7: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang atong balitang regional atong kanato sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, doon na kini spirulina nga puno kini sa vitamin A o 10 times kini nga mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang kini aron nga munindot og klarong imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Amahan nga gikonsumo ang anak sulod sa duha ka tuig. Karon arestado ang Express balita manukad niya ni Chris Legaspi.
7: XFM Report.
10: Himas rehas ang usa ka amahan human gisilbi kaniya ang warrant of arrest kabahin sa upat ka counts nga act of lasciviousness ning nakalabayng adlaw alas 3 sa takna sa hapon sa Macar, Barangay Labangal ning Ciudad General Santos. Sa iniusang puwersa sa Macar Police Station og Jensen RIU 12, malampusong nadakpan si alias Rod, 46 anyos nga sika driver og residente sa Barangay Fatima. Ang warrant of arrest gi-issue ni Presiding Judge Jose Contreras Blanza sa Regional Trial Court 12, Judicial Region Branch 22, nga gipasaka kinitong November 27, tuig 2024. Kalabutan kini sa makapilang higayon nga pagpanghikap o pangpanghilabot sa iyang kaugalingong anak nga minor de edad suka 2022 hangtod 2024, samtang ang inahan nagtrabaho sa abroad. Sa bakaroon, nagpabilin sulod sa kustudiya sa kapulisan ang dinakpang sospek. Aron mahimong healthy karunay, siguruha nga ang imong immune system karunay lig-on. Magtumar karunay og Santone Plasco. Alang sa Nagkaosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang regional, lalaking gibaklid o may pinusilan nga on nga napalgan na ilhana. May Express Balita si katropang Stanley Duanyas.
7: XFM Report.
11: Na ilanang bataing ang lawas sa usa ka lalaki nga napalgan kagapon sa buntag dito na Bitas, Brugdos, Barangay Dulob, Dumingang, Sampuang, Garulsur. Sa unang report, ang biktima na gulob daplin sa gamay nga dalan nga may distansya nga 8 metros gikan sa National Highway nga binaklid ug mahikot nga cable wire sa mga kabod. Sa impormasyon nga nahibo sa XFM, ang biktima nagaangkon og grabing bunog sa kalawasan ug may gituhuang. Samad pinusilan nga miresulta sa iyang kamatayon. Alas 12 ang dagdag kagapon sa udto. Nasutang ang biktima ginganlan og Joseph Lahada, hinggod ang pangitaron, residente sa Joaquin Masias sa sindagan sa Sambuanga del Norte. Ning kasamtangan pa rin ba ang investigasyon sa kapulisan aron masairan kung unsay motibo sa kamatayon sa biktima og mailhan ang responsable sa posibleng pagpatay. Ang maong balita gihatod kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Nagapagabi ka na, nagapagwapog, nagapagwapa, bagyo ka. Mapalit ka sa mga parbasyang erol sa inyong mga lugar. Gigan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Ado na kita ay 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga haon sa itong balita. Balitang nasyonal.
7: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang itong balitang nasyonal na ito sa Premium D3, ang soft gel capsule nga makatat o makahatag ng instant energy. Tungod ano na kinita sa nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa lawas, mudiritsyo kini sa atay o mahimong kining instant nga kusog. premium D3, ang vitamin D3 nga dunay VCO ug ang moringa seed oil extract. Sa detalye, mga katropa sa itong balita nga national padayong nga gipangita sa prosecution panel si Mary Grace Piatos aron nga motestigo sa nagapadayong impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Sumala pa ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, nigula sa mga resibo ang pangalan ni Piatos nga nagadawat kinagdinagko nga kandidad o kabahin ang pangalan nini sa gisumite nga resibo may kalabutan sa paggamit o confidential funds sa OVP. Gawas kang Mary Grace Piatos gilatag sab sa prosecution ang mga resibong adunay questionable nga mga pangalan sama sa Renan Piatos, Andy Lim, Pate Ting o Miko Harina. Nasairan nga nagpadayon ang impeachment trial ni VP Sara Duterte kung asa gitugi utingkay sa pagkakaroon ang giingong irregularidad nga paggamit ini sa confidential funds sa OVP ingon man sa DepEd.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Sa pikas bahin, gitugutan sa Senate Impeachment Court nga i-extend ang deadline alang sa ubang mga bangko sa paghatag sa ilang bank records ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero na pulo kaadlaw ang ilang gihatag nga extension alang sa BDO Unibank o Security Bank o hangtod Agosto 13 lamang o kinahanglang makompleto niini ang pagsubmite sa mga dokumento. Una nang mihangyo o extension ng BDO sa pag-finalize sa ilang records samtang wala pa na human ang Security Bank sa pag-print sa mga dokumento tungod sa kadaghan sa ilang iproseso. Kahinumduman nga kabahin sa mga gipang subpoena sa impeachment court alang sa bank records ni VP Sara mao ang BDO Unibank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Security Bank, Land Bank of the Philippines o ang Bank of the Philippine Islands.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Doon na kita 18 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa tuang mga hukad sa balita. Balita nga international.
7: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang tuang balita nga international, hatog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kinipaghimo alang sa mata. Doon na kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kiniaron nga maligayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus, available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, may pabalo si o may pahibaw si US President Donald Trump nga andam ang Estados Unidos nga musulod sa bag-o nga negosasyon uban kini sa Iran aron nga mapakalma ang nagapadayong tensyon sa rehiyon. Matubari Trump, gipugna niya ang usagadako nga planong militar batok sa Iran aron nga hatagan o gayon ang diplomatiko nga pagsabot tali sa duha ka nasod. Lakip sa mga isgutanan sa negosasyon ang kahimtang sa Strait of Hormuz ug ang kontrobersyal nga nuclear program na sa Iran. Bisan pa sa maong lakang napabiling atensyonado ang sitwasyon sa Middle East o man adunay report sa posibleng pagbuto duol sa o pagbuto duol sa usa ka tanker sa Baybayon sa Oman.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Samtang sa pikas bahin, nakikita si Aung San Suu Kyi sa usa ka representante sa International Committee of the Red Cross o ICRC sa Myanmar. Kini ang unang nailhang pagkikita niya sa usa ka langyang opisyal sukad siya mapriso human sa military coup ni atong 2021. Nasayran nga si Suu Kyi, 81 anyos, kinsa nagtukod sa National League for Democracy o NLD aron pakigbatukan ang pagmando sa militar. Tungod niini na priso si Kyi ubos sa military junta o gagibalhin nga ito sa house arrest niya itong Abril human makunhuran ang nahibiling bahin sa iyang silot. Hangtod ni nga panahuna, iyang kaso nagpabiling usa sa mga sentro sa nagpadayong political nga krisis o garmadong panagbangi sa Myanmar.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balita nga paugnat sa kusog.
7: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ato kina to syempre sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini 30 minutos una kini maglabing-labing nga dugang misis. Sigurado nga mas mulami og mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, una sa tuwang abritang sports, nisugot si NBA star Victor Wembanyama sa usa ka contract extension sa Nike. Kalakip kini ang iyang kaugalingong signature shoe. kinihuman sa gitakdang signing sa lima katuig nga maximum rookie contract extension valor $252 million sa Spurs. Sa gipagawas nga video sa Instagram, makita ang usa ka space explosion nga dunay VW logo nga dunay purmang olo kini sa alien. So wala sa management sa mga footwear nga usa ka talagsaon og influential athlete sa kalibutan si Wimbanyama nga parang naghatag og inspirasyon sa kasamtangang henerasyon. Imduman nga usa ka top pick sa 2023 NBA draft si Wimbanyama og defensive player of the year sa niaging season. Naguna sa Black Shots sa Liga sulod sa tulo ka sa gunson nga kampanya o gipangunahan ang San Antonio sa NBA Finals kung asa napildi sa o napildi sila sa New York Knicks. Sa Pikas Bain sa tuwa nga balita nga paugnat sa kusog mga katropa, dako gayo ang logo sa congratulations ngadto ka nga Alex Ayala. Diin na mipatik og bag-o nga kasaysayan ang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala man madaog ang iyang una nga WTA Tour title pinagi kini sa pagkalupig sa world number 3 og top seed nga si Jessica Pegula sa final sa WTA 500 Mubadala City DC Open sa Washington DC. Bisan og napildi sa unang set 4-6, mibawi si Ayala og midaog sa sunod dula o duha ka set 6-4 og 6-0 aron nga nakumpleto ang impresibo nga comeback victory. Ang duha na antala or nauntol kini mga tropa tungod sa kusog nga ulan og gipadayon lamang kini pagkasunod nga adlaw diin mi kampyon ang Pilipina sensation sa tropa sa tennis.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:22 sa Balitang Showbiz.
7: Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Gusto ba nimo katropa og healthy og glowing skin? Mag Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, nagdesisyon ang content creator nga si Tony Fowler nga ipatanggal ang iyang breast implants human sa kapinapulo katuig nga paggamit niini. Matod niya, nabugatan na siya sa epekto niini sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi o gusto niyang masinati ang kahimtang nga walay implants. Gipaambit sab ni Tony sa iyang vlog ang proseso sa operasyon o ang iyang recovery journey human sa medical procedure. Bisan og nakasinati siya og emosyonal nga mga hagit pagkahuman sa operasyon, miingon siya nga nalipay og mas gaan na ang iyang gibati sa resulta niini.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:24 mga katropa sa tuang balita nga lahi regyud kon LRG. Ang ato nga balita nga LRG hatog nato sa Santon Plus Gold. Aduna gini bawang o ahos nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas ngadto sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee ingon man sa mga naguna nga butika nationwide. Lalaki gikan sa Poland gihimo karon ang iyang kaugalingong mga snowman aron nga makabot lamang ang Guinness World Record. Usa ka lalaki gikan sa Poland ang naghimo sa iyang kaugalingon nga murag snowman kini aron nga makabot ang talagsaon nga Guinness World Record. Diin malampuson nga nakuha ni Damian Kaspriskan ang titulo sa longest time spent in direct full body contact with the snow. Human siya nga nagpabiling na lubong sa niebe sulod sa duha ka oras, 12 ka mga minutos ug 12 ka mga segundos. Nahitabo ang record breaking attempt sa Slatua, Poland niadtong Pebrero 21. Ikatulo na kini nga malampusong record attempt ni Damian. Ang iyang mga mayaging record naglakip kini sa full body contact sa yelo o pagbabad sa bugnaw kayo nga tubig. Kauban usab niya si Maria Buta, iladong Mary Icebreaker nga malampuson usab nga nakabuak sa record alang sa women's category. Matuban ni Damian, naanad na siya sa grabing katugnaw tungod sa iyang trabaho sa Thermo King, usa kini ka kompanya nga naghimo og temperature controlled transport systems. Apan bisan pa man niya, o niya na, giingon niyang dili niya sayon-sayonon ang maong mga hagit og pirmi niya kining giuna ang kaluwasan pinaagi sa tabang sa mga medical professionals nga nagabantay sa iyang record attempt.
7: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:25 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Puno kini sa natural antioxidants nga makatabang aron protektahan ang atong cells gikan sa oxidative stress. Busa mga katropa pag-inom na sa Xanthone Herbal Tea aron nga makabaton kita og healthy nga body. Sa detalye mga katropa, atong siron unsa ba ang tinubdan sa sakit nga arthritis og mga pasiunang natural nga pamaagi sa pagpahupay. Nailhan ang arthritis tungod sa paghubag sa mga lutahan nga mahimong hinungdan sa kasakit, pagngutngot, pagkagahi sa mga lutahan ug kalisod sa paglihok. Kasagaran kini masinati sa mga tigulang apan mahimo usab nga muigo sa bisan unsang edad. Lakip sa kasagarang hinungdan sa arthritis ang kadaot sa lutahan, autoimmune disease sama sa rheumatoid arthritis ug taas nga uric acid nga mahimong musangpot sa gout arthritis. Ang sobrang timbang mahimo usab nga makadugang sa pressure sa mga lutahan. Alang sa pasiunang pagpahupay sa sintomas nga walay paggamit og synthetic tablets, mahimong mogamit og cold compress kung adunay paghubag, warm compress kung gahi ang lutahan, ug magbuhat og hapsay nga ehersisyo. Makatabang usab ang pagkaon og isda nga dato sa omega 3, luya, turmeric, prutas ug mga utanon. Dako ang ikatabang sa produktong sama sa Xanthone Plus Gold aron sa mga bukol-bukol ug hubag, ug ang Xanthone Herbal Oil alang kini o aron maalibyuhan ang pagpangutngot sa apektadong parte sa inyong lawas.
7: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Martes na kita mga katropa, pitsa 4 na gayud ning bulan sa Agosto tuig 2026. Good morning.
4: Maayong buntag mga katropa, init kaya nga ito ang adlong Martes katropang Alan. Tungod kay, grabe kayo ang itong mga katropa din hino sa itong Facebook Live. Daghan kaayo ang niduyog sa ito sa Express Balita sa buntag. Og maayong pagpangape din ha. Maayong pagpamahaw. Inom ta sa itong Xanthone Plus Coffee Mix para healthy ang itong pangutok ug panlawas sa ito ang panikay-sikay karong adlaw. Good morning, Ma'am Nita Valderosa, straight from Canada. Katropang Harold.
1: Straight from Hormuz.
4: Straight of Hormuz. May buntag po. Gang katropang Harold Dasalang. Ako aning kababayan. Dinhi sa may Purok Tres, Kamansing, New Sambog, New Corella, Davao del Norte. May buntag din ha katropa. Katropang Mary Grace Cruzada, Rex Ordaniza, katropang Jing Pagarido, katropang Faye Alcaraz, Uncle Dars Onets, sa Inatuan, Surigao del Sur, Gloria Apelo, dinhi sa listening daw XFM Davao Digital from Bayugan, Agusan del Sur. Katropang Reynaldo Dizon, may buntag daw, katropang Alan.
1: Good morning, good morning.
4: Katropang Lemor Bornea, may buntag po daw, Tol, ingon siya. Katropang Randy Santisas, katropang Lynn Boholst, maing buntag ug kang katropang Ricky Briones ug sa mga katropa nato sa National Housing Authority Region 11, mga kuan ni sila, mga runners, mga nag-ano na sila, nag-practice og healthy lifestyle. Maing buntag kaninyo katropa.
1: Ayan. At ang ipod mga katropa, ang duga pang detalye sa The Secret of Health mga katropa, kaobra nato dia si Doc Remily Tuuy ug ang programa nga Bullseye back to back with katropa nga Brixa Flores and your trolley mga katropa sa mga issue presyo lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa tuang retibok ang puwersa sa NewsM, the Current Affairs XFM Network Philippines.
4: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyo katropa, katropang Alan Abais, kami magayon.
4: Kamaturan ang sandigan!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
14: The Secret of Health.
12: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
12: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
14: The Secret of Health.
12: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
17: Santon Plus Gold.
18: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero, usahay.
19: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
20: Santon Plus Gold!
21: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
14: The Secret of Health.
12: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
14: Visionix, daghan ang natabangan.
22: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
14: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Good news sa mga listeners. i-consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
15: The secret of health.
12: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
15: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
13: Kaklarik sana!
17: Exciting!

0: sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna?
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:43 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Good morning.
1: Yes, sige lang may buntag. Good morning. Good, ang atong morning. Good morning, mga katropa, ha?
0: Good morning!
1: Ay, medyo musubang sharing adlaw karo mga katropa o katagoon po. So, muraga ni Simang naman diri ang ato ang adlaw. Katagunan ang paginahin ng mga katropa. Pero ay mo kumpiyansa, ang ato ang pagmata karo mga katropa, maayo ba ang ato ang pagmata? Kaya kung magmata ta, siyempre, mga liya o magpasalamat, mga katropa, kung unsa ang gihatag sa Ginoo kanato nga mga panalangin nga naka mata pa kita nagaanina og makahulat pa kita mga tropa kung magkaayos ba ang Iran og ang Estados Unidos. Mga karo mga tropa nga samta nagapaabot niya na karo mga tropa nga to ang agiduran, syempre atong ka-partner sa matag adlaw ang mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang ini atong kape mga tropa nga balag medyo ni tikbo na ning atong kape tungod sa kapuno, no? Sobraan kapuno ako ang gibutang mga tropa kay nagsigi tagtabi ba nga tapos nagsigi og kana ganing kalos ito niawas sa diay na pero lami kayo mga tropa tanawa ra gud niyo paminawa inagmay lang sa kay init pa man ang ato ang kape ako kape nga giinom mga tropa kining Santon Gold coffee mix unsa man ang ato ang mga mabinipisyuhan ani ang Santon Gold coffee mix mga tropa is packed with the mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione og collagen. Powerhouse blend kini to fuel your day. Ang mga top 3 benefits, it fights sa fatigue and boost natural energy, enhances focus and mental clarity, supports daily wellness for busy lifestyles mga tropa. Stay sharp, stay glowing, all in one cup sa tuang Santon Gold coffee mix mga katropa. Muna mga katropa ang tunay tatak nga Yes to Health Y2H mga katropa. Timanin nyo na ha, dunay tatak nga Y2H sa pagpalit nyo sa mga produkto. Tingnan tayo nga kanang naitatak nga Yes to Health or Y2H, dunay logo diya sa mataga sachet o diba ka sa matag karton kung kamo magpalit din na sa mataga butika ni nga to ang lugar nationwide. Available kini sa clinic nga to mga katropa sa may cellphone building GSI Heights ni nga itong Dagpen sa Labaw. Uga po hon mga katropa, maabutin na itong produkto, matag na po nato ninyong opportunity na magkapalit mo, magkakuha mo diri sa tua with discount mga katropa sa itong mga listeners diri mismo sa tua sa Sibihanan. XFM 89.1 na himutang kini sa Broadcast Avenue ni nga itong Dagpen sa Labaw known as Shrine Hills Matina mga katropa. Apat na niya building mga katropa sa so, mga higanting network diri ha. Itapad mi para mahimo po mi higante.
0: Bullseye.
1: Alam na bayis po managlawig ta sa tuang paglawigan sa tuang programa nga Bullseye mga katropa. Siyempre dili kompleto nga tong adlaw kung wala nga tuang sparring partner mga katropa. Katropang Bricks Flores. Good morning. Good morning, bro.
2: Katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga Ikson nga naminaw, naglantaw karon sa tong Facebook Live streaming broadcast. By the way, sa tong radio, good morning sa mga taga Digos, dilipita sa mga taga New Corilla, sa taga Laak, taga New Bataan, no, sa Davao de Oro. May bunta ka ninyong tanan mga kaiksonan. Of course, ang ato mga tigpaminaw, dilipita sa Dakbayan sa Davao, nagalangkob sa tulo ka mga distrito sa syudad. Good morning ka natong tanan. Of course, ang ato mga OFWs, ang ato mga bayani, buhing bayani, katropang Alan.
1: Bayani ato, nga nagsangkiig.
2: Oh, ang ato mga overseas Filipino workers nga dinagmalan mo to, kag dinagmalan ni sila. Mm-hmm. Dinagmalan sa kapalaran sa Pilipinas.
1: Kung siya ka nang dinagmalan tungod sa mga mandagmalay.
2: Og sa to mga Filipino migrants, no? Good morning kaninyong tanan. Og unsang oras diha karon, maing oras ninyong tanan mga katropa. Welcome sa Dubanaguban sa programang
0: Bullseye.
2: Dini karon sa pagatod sa to mga top stories, sa to mga balita, mga kinsulan nga nagakahitabo sulod sa milabay nga mainuras. Una diri karon sa to mga balitang lokal. Davao City giandam ang Coastal Road open space alang ngadto sa kadayawan Grand Showdown. po nagway ni Katropang Alan. Pero magagugot na po na nga to mga main roads anino. Kay marag naanad ang mga tao nga mga motorista nga moagi sa Coastal Road.
1: At ano lang yun ang dawat-dawaton.
2: Tagsaraman po na eh. Tagsaraman po. Dilipan ni Kanunay. Bitaw ka ng Madomingo, sirado man nagikan sa Lasutsos Buntag.
1: Okay, gikan para sa mga joggers.
2: Sa mga joggers, no? Antun sa Lasutso day, ang sa Buntag, open na po sila after 8 o'clock.
1: Ako na ba dyan? Kaya naka-decide kung ka na ganing mag-jogging o Domingo, talag sarang ko mo decide. Sige ba kasulod?
2: Hindi ko kasulod.
1: Ingo ako may nagbalitaan eh, no? Nakalimot ako. Wa man dete sa kanan masulod ya anang mga orasa.
2: Dere sa gawas si butang.
1: Sa gawas, baktas po ka. Mag-jogging ko, mabagtasan po yung
2: kanya. May car park dito napit sa tuang barangay, sa barangay Bago, di ba? Doon ay kuan diyan.
1: Sabi ng linyahan na din ha. Isa po, lagi ko katropang brakes kay, eh kung mag-jogging ko niya, inyo kong pabagtason.
2: Sa dugang pangbahin, dinikaroon sa tuwa ang mga balita, katropang Alan, duha ang patay, usa ang angol.
1: Grabe.
2: Sa ginudahang drag racing accident sa Katalunan, Pikinyo, Davao City.
1: So muna, ito na nga madalikitan
2: sa pag-islot niya. Katropang Alan, na muragidaro, gidin tawag taman ang katong kuan, ay katong nabanggaan, katropang Alan, no?
1: Sa report ni katropang Marvin kaganina, nagsundor dito si ahang asawa.
2: Magtiayon na ito. Magtiayon na ito sila in town.
1: Nagtrabaho niya sa may Katalunan. Ang uyahang misis.
2: Pauli na. O naghihinay rin ito, nagpadagan itong kuana, katong namatay katropang Alan. Kinapsan magdisgrasya.
1: Napsan sa disgrasya. Grabe.
2: Dapat mo pakusog ilagi na itong padagan di ay.
1: Basta katong
2: tanawa itong nagpakusog itong nag-drag race. Di ba nangabuhi ang mga tunto?
1: Ako ang champion. Champion si Mumbungot.
2: Samtang sa dugang pang bahin, mga kaigsunan, na dinikaroon sa itong mga balitang regional, Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines andam na sa pagsiguro sa unang regular parliamentary election sa BARM.
1: Dapat andam mo, ngaway robot ya.
2: Natingala lang ko aning BARM katropang Alan, nga doon ay gun ban dito nga gipatuman. Kagabi, nagsigi kog scan, nagsigi kog scroll ba. Doon na po'y gipatay dito.
1: Ang grabe pinatiyanay, no?
2: Alas 10, sinong to sa buntag, dito sa BARM area, doon ay gipusil. Na doon naman tayo gun ban nga gipatuman dito, pero di kin malikayan lagi ng mga tao, basta doon ay mga armas. Mangita ginig, asa napit ang pulis. Ato ara dito ang pulis. Dito na ko ni pusilo ni akong kontra.
1: Obvious kayo nga power ang ilahang ginaapa sa mga diha katropang BRICS, no?
2: Sabagay kadi ato pa kining gubot diha kaguliyang diha katropang Alan, kanibang ginatawag na power struggle, no? Diha dapita sa kaniadto pa na oy. Mga 80s, 80s pa na, 90s, binigyanay na nagtudo diha katropang Alan.
1: Binigyanay sila.
2: Na remember na to katong autonomous region in Muslim Mindanao pa na ERMM pa na siya katropang Alan kaniadto.
1: Panahon pa to nila ni
2: nga magrally ang gubernatorial candidates, pabuthan ang stage. Grabe.
1: Nga naanad naman po ng mga tao rito na mabuto.
2: Naanad na po lagi, kuha na lang nila, kalingawan na lang nila kung doon ay musipa nga buto dito.
1: Makailan na ba yung lagi sa mga naghimo? Nga di mga priso?
2: Di ba mga priso kay mga kuha naman, mga kaliwat na po, kaliwatan na ba?
1: Kaliwatan na po.
2: Magunay na.
1: Sanay lang ito. Weprisway.
2: Sa dugang pang bahin, dinikaroon sa itong balita, pinakadakong solar power plant dini sa Mindanao, giswitch ko na dito na pita sa may South Cotabato.
1: Uy, gwapo na.
2: Uy, mga goodbye siguro ang mga kuha na niya, mga sa may tawag ani.
1: Isa po kayo magkabinipisyo, ano?
2: Mga traditional na ito nga mga power supplies. Pero sa bagay, katropang Alan, moagi gini sa mga traditional suppliers eh. Mga power supplies. Kay power plant di man sila gastos man kay magbutang og kuan katropang Alan, no?
1: Kining one time man ang gasto ana katropang breaks niya.
2: Moagi na pinadas Davao, no? Moagi ni sila Davao Light o mato ni sila sa mga probinsya, moagi ni sila og mga cooperatives. Okay, Mindanao area ang coverage ani, dako kayo ni siya katropang Alan og wattage, no?
1: Megawatts na gyud na. Makaproduce na ka ng 300 to 400 megawatts ng solar power plant. Dako na kayo na siya og katabang din na.
2: Mani pinaka kuan karon, mani pinaka update karon basin og di na ta magkulang na ni og supplies kuryente kay dunay uban nga mga lugar nga sigapalong in town ng ilang supplies kuryente dito. Sa naman pang bahin, dini karon sa tong balitang nasyonal, update sa impeachment trial.
1: Uy!
2: Of VP Sara Duterte.
1: Ika na ka paminaw kagahapon. Ako nakatug man ko.
2: Sa tinod lang katropang Alan, no. To be honest ba. Wa may lami ang impeachment karon?
1: Wala eh.
2: Di para kay ato ba nga ganahan sus lami kayo ugma na katong, kay para madugog na nako ang reply.
1: Katong si Davide ang katong presiding officer no, presiding judge.
2: Mm. Kay sa karon mangu katropang Alan ba nga klaro na nimo ba nga dunay
1: obvious kayo.
2: Oh, klaro na kay nimo nga kining mga kining senator jurors ni juror senator judge
1: grandstanding
2: oh, na ani kining atik-atik rani pero ang kuan dughan ani impeach gini
1: patik-atik nga murag motomong kunuhay pero ang conclusion di mao
2: Duras, kaniadto sa buhi pa si anhing senator Miriam Defensor Santiago
1: eh, pangasapan na ni sila
2: ay hagbay rani gipangwaswasa ni sila si Tulpo kini
1: kanang mapakaroon ingon nga sweeto o kanang balaod pero nag-stick lang sa rules.
2: Oh, kana bang
1: mas labo pa ang rules kaysa sa constitution.
2: Kanang bendalo?
1: Bendalo.
2: Ay tumbling yung kahiktang ginang liog ni mo ni si
1: asa ka manang kung anang ikaw pa Hinoon koy mag-promote o kanang bending dalo.
2: Dini karon sa itong balita, ex-COA auditor gipresenta sa House Panel Prosecutor bahin sa Kapitalabing Confidential Fund. Manay ang reaction bitaw sa mga tao ni Katropang Alan. Dili naman ni confidential, non-confidential or unconfidential.
1: Kay gireveal naman.
2: Gireveal man. Asay confidential ani nga gibutyag na dito nga. Di ay diri karon sa naibaluan katong pangalan, gipalit man ang uban ani og lamisa og bangko.
1: Banban. Ang uban award.
2: Ang pangutan ani karon katong pangalan kung gipalit og lamisa og bangko, questionon ba day nimo kung doon na ba'y limitasyon? Kano sa ba magamit, magamit ang kwarta sa ginatawag na confidential fund?
1: Kwa man ha, nga nung ipalit og bangko, kaya ako, ako'y intel karon. Lahat man yung intelligence fund, lahat po yung confidential, no? Ang intelligence kay mahulog ni Oga ng discretionary lang yapon, pero with resibo. Kining confidential, what is siya? Confidential yun.
2: Confidential yun siya.
1: Yun eh, acknowledgement receipt lang.
2: Matingala mangugo sa ilagod kay gina-question nila karon ka to pangalan ba ang original receipt. No? Gipangita nilang original receipt.
1: Dili man, wala may OR sa confidential acknowledgement lang na-release ba?
2: Okay, na ganyan na. Basta doon nalang acknowledgement receipt sa...
1: Nadawat, o niya
2: kana, tapos... Kanaabi ni mo ka to pangalan, nga nung walay objection ang defense sa basiga, usan na sila mga pamaagi nga tumbling gihapon si Kapunan.
1: Kasi
2: Kapun gini si Kapunan.
1: Si Kapunan gusto niya nga mo-react. Yeah, kasi po kay sabi ako ng i-react. Nga namina pa man ko ninyo.
2: Di gipatuyangan ra nila kay Mauro Mangod ni. Actually Katropang Alan parang masabtan ni mo no nga sa unang before pa nangutana si Prosecutor Kapunan. Nag-ingon na si Wamil. Ingon na si Wamil, attorney man din siya.
1: Attorney.
2: Oh, nga kuan kay nang anxious daw siya. Oh, so nabalaka siya katropang Alan.
1: Syempre kabalo siya nga basin og kanang madelikado siya ni, kahimo siya kanagari mga pag vulgar nga unnecessary.
2: Syempre kay kabalo siya nga confidential gud ni nga nang vulgar man ni diri.
1: Nya moingon tong DPA karon. Sige at gani ka karon, malimension akong pangalan dina. Kay naman ito katong mga tambal.
2: Gipangita naman nila karon si Gipangita naman nila karon si Kuan kining tawag aning napa si Harina no?
1: Napa si Harina.
2: Oh, si Harina si
1: Gabriel Bisaya.
2: Piatos.
1: Duato ka Piatos
2: si. Nay si Pikit. Nay si Pikit.
1: Si Andilim.
2: Andilim.
1: Mubasa si Kapunan. Murag naa siya malis no? Gibadlong siya ni Poa. Murag ka ng, you know my ano what I mean.
2: Na, wala gina katong pag-mention og andilim no nga butangan na niya color.
1: Masinog mag object na puga kay ang musunod ani kay Pikit. So, kasi andilim nakapikit, hindi natin malaman. Kanang mga side comment ba?
2: Diha pita ka trobang Alan medyo murag kuan good confidential good no ang mga pangalan kay Andilim. Pero andilim niya nga ngit-ngit no?
1: Ngit-ngit.
2: Unya napagipikit nga naka ngit-ngit gihapon.
1: Ngit-ngit lang gihapon kay nakapikit. So wag mo nang hanapin niya nakapikit na ngayon eh.
2: Samtang sa DI lami katrobang Alan no. PNP Philippine National Police nagbutyag crime rate sa Pilipinas miubos kuno og 36.12% sa bulan sa Hulyo kumpara sa samtang kasamtangang bulan sa bilabay na tuig 2025.
1: Kumpara na po na nila nga ito sa panahon ni Digong.
2: Dili, 2025, panahon ni Kuan.

0: si
1: artistahin.
0: Si Dumaguso.
1: Dumaguso. Sige lang, pa-presenter
0: to. Si Isko.
1: Nangadakpan ko nuhay. Mamalik naman gihapon.
0: Iya man kung bibihon pagkahuman nga. Alam mo, sige, bigyan kita ng mga damit. Wala ka bang pagkain? Bigyan kita ng pagkain.
1: Bakit kayo nagnakaw? Wala kang bigas? Bigyan namin ka ng bigas. Manang managahan ang mga kawatan kay manghatag
0: mo siya. Kana man ay ginaitawag lagi katropang Alan. Kung wala kay Iron Fist, no? O kamay na bakal, diya karon sa pag-resolve. Anang graan na gyud ka kanang
1: pikatan na pugani
0: pikatan ra kas kawatan pikatan ra kas makriminal.
1: Yes, nagunahon na magud ang mga kawatan nga ani ra dai ni ang pinakasayon himuo na to para matagad ta mga wata.
0: Pero pakita ni mo na sila binugha katropang Alan. Dunay maingon na to maraga.
1: Wa man yun na
0: umadakpan ka. Madakpan ka dunay gi matawag na tog sacrificial lamb dia mabunalan jud ka binugha nga biatilis.
1: Kanang mabuklan lang unta ang agtang no. Kanang duha ka buok maurag si Satanas ba.
0: Remember na ko katropang Alan ba. Duna toy.
1: Mabunalan.
0: Na remember nimo naka-cover ba ka ato sa ato ang kaning mayor sa una sa Davao. Katubitong gipang kidnap niya ang katong mga bata nga nagpalupad og tabanog mga babae diha sa Agro Oval, akin bang Oval diha sa Agro,
1: diha sa Agro
0: Foundation. Gidala niya dito porti nang pangita sa maginika naghilak na og asa napita nang lumos baka ilang anak
1: mga,
0: no
1: kwanto katong mga nagpalupad og tabanog nga iyaha nga gipasakay sa sakyanan
0: gibalay-balayan niya dito napit sa Maymental. Tapos iyang gipang rape ang mga bata niya sa karon katong Alan kay napabuang-buang man na. Napabuang-buang nadakpan hinunto. Pagdakop ana sa heinous crime pato kanito katropang Alan no.
1: Diri pato sa may
0: natingala ko nga nagdagandagan ang pulis, nagkuha og kanang binugha. Binugha gibunala gilatigo dag binugha. Buang-buang dag ka.
1: Buang dag ka ha. Buang ka dili. Buang, bunalan ta karon. Ayo. Buang ka buang.
0: Mani karon nga niubos ko no ang crime rate no sa Pilipinas. Di pa salamatan na
1: okay,
0: to.
1: Okay, kayo.
0: Okay, kayo. Ayaw pag-ala. Ayaw pag-ala. Di pa taana nga niubos ka tropang Alan. Asa man na itong kalipay dahil dito sa Mutas.
1: Malipay kaya nasigil sa pagawas ng figure nga karon ng mga tao na sige kabalaka.
0: Ang mga tao na balaka man nga di wala may kasiguruhan ta karon magbaktas aning kuan. Makita nimo karon sa Manila katropang Alan kaniadto sa Milabay nga mga administrasyon katropang Alan. Dili ihigot sa pulso ang cellphone. Karon gihigot na. Nanay ka nang nanay.
1: Butangan pagkandado.
0: Nanay baligya sa online katropang Alan nga kana bitong casing bitaw sa cellphone.
1: Imong ilak si imong kamot.
0: Nga ilak sa kamot.
1: Bagka kawato na pati kay imong kamot madala pa na.
0: Kadto man kay katropang Alan kay labnihon man dito. Diri sa tuwa nga okay raman. Way problema diri.
1: Ipanghatag raman daan pag may mangayo.
0: So anyway, atong i-congratulate ang atong Philippine National Police of for a job well done.
1: Ilahan mo po ng figure, ilahan mo ng assessment.
0: Job well done ni Katropang Alan, no, nga 36.12% na lang ang crime rate sa Milabay nga bulan. Itandi sa Milabay nga 2025 nga tuig nga taas daw.
1: Okay, congratulations sa inyo din ha mga katropa, labi na itong mga nasa otoridad yung sa may kauluhan ha. Ako lang hangyo po sa itong mga otoridad. Alam mo, sige, pangumpara. Muingon lagay mo, o ganaganing, general ba ni siya nga assessment? Or sa inyo lang sa, dapit sa Manila lang ba ni? O sa entire Philippines lang ba ni siya? So, anyway, kung muingon tag PNP crime rate sa Pilipinas, tibuok Pilipinas na ni, 36.12 ang
0: sigurado pan-usos. Ko, sigurado ko, katropang Alan, dito dapit sa Visayas, muraga ubos kayong rate dito.
1: Ubos, ay.
0: Kaya may Batman dito. May Batman. Kita nimo tong Batman dito.
1: Pistolero na.
0: Kaya kayo to siya. Kaya ingon pa sa mga tao, naliki naman ni tawanan. Naliki naman ni Mayor.
1: Bitaw mo ha niya. Ang katawanan ato niya, katropang Bricks, kay na Mayor naman yun eh. Ang katawanan ato kay, nagsigi siya o kanagaring pahimang no, ngayon pamusilon o kanagaring, warning niya ba? Doon yung pusilon niya. Nag-warning siya, pero na siya ka ng pistola sa kilid. Niya nagatubang sa samin.
0: Para delikado ng katropang Alan. Tagsarap ito ng nana. Kana magsige katubang sa sabi ni mo katropang Alan no, na itaga Davao nga. Medyo adunahan. Medyo na ila-ila na to og ni mga kamamam na ko kaniadto ba. Na iya mga anak, kaniadto pobre siya na ningkamot na adunahan siya. Ang iyang mga anak ipa-eskwela niya sa mga high-end na mga eskwelahan sa Davao.
1: Mga mahalo

0: mahalon nga mga eskwelahan sa Davao. Nasay anak nga babae. Matingala naman siya nga sige na mag-atubang og kining mirror, kining sa amin.
1: Sige nagpangarte o sa
0: unya, sige pangarte niya tapos sa istoryahan na niya ang kagalingon dito sa amin.
1: Na.
0: Sus kay dito nahibaluan niya katropang alan nga naday taga Baligya na ni og kuan ha sa sisasi ha. Dito gipangita niya nakit-an ginya taga Baligya. Agi kumos-kumos ang kuan eh. Wala lang ako nahibalaan kung naitip ba to. Basta kay gikumos-kumos ang dagway. Ikaw basta. Ha? Porti na kong
1: paningkamot.
0: Gikan ko spubri kani ato niya. Nadunahan ko tungod sa akong paningkamot. Paiskwilan ako kong mga anak. Diri sa mga maong iskwilan kay nagtuo ko nga luwas. Ikaw di tigbaligya diri og sasye.
1: Muna diha nga... nakuan siyempre ang ginikanan ng kamot niya tapos pag maibalaan nga iyang anak ningon ani na nagapanintal niya sa sulod
0: okay, ikaw katropang Alan sa parent. Ikaw katropang Alan pastor man jud ka kaya nimong dad-an og Biblia ning mga katawhanan ni basahan nimong bersikulo dito
1: duha sa... man ka Biblia to nga kuha dito
0: katong dunay ka ha
1: Naako'y 66 books naapo ko isa ka Biblia rito nga pagablihan nimo 45 pod.
0: Bersikulo
1: 45. Na ako'y 66 books, na po ko'y 45. Mamili ka. Mamili ka. Ako. Asa nindo ha ka Biblia na ko. Pag matungnan gani ka aning isa, swerte ka. Pero matungnan ni mo kaning 45 ang sulod, ane.
0: Istorya na ka rin. Alan, istorya ka rin. Alan bang, kuan ba? Kaya bang, tao ramang good kuno ta. So si Kristo gani nga Ginoo na ganito, anak na ganito si Ginoo ni saka ganin temper niya. Di ba kung ato mahinumduman na ikaw master man jud ka anak kay inyo mang ginang iskwelahan.
1: Pero naako
0: giabo niya ang kining mga lamisa tungod kay gihimo nang sugalan ang templo.
1: Ang ingon ni Kristo nga pagpakasuko pero ayon pagpakasala. Naatay panahon nga masuko ta pero dili tong ingon og nasuko ka para magkasala ka.
0: Kani mga ginikanan ni kay tao man siyempre masuko gini nga nganong ingon ani ang iyong gihimo sa iya mga anak.
1: Yan. Anak na nimo eh tapos gipadako nimo na karon imuha ning gi.
0: Ako katropanganan na gamay ra silig lagi ituhog sa mata lagi. Tukok silig ba?
1: Mas grabe dyan na imo ako. Papiliyong ba na ako? Imo ako.
0: Imo, basahan naman imo Biblia. Tapos sa versikulo 45. Dagong buto ni mo ba?
1: Mas kuyaw ni kang Briggs Flores. Tusukon mo silig na kalimutaw. Kato pa dyan itong buwan. Itong karaan ni ng gahi na gani.
0: Itong kaging na kayo ba?
1: Kaging na. Itong bagong bagus. Anyway, mga katropa, doon na kita ay 5 minutos na kulabay sa Kala City sa Buntag. Ito, mga katropa, ang ato mga headlines, malamang gini, pasiuna na ito mga balita. Ito ang nag-iasawhan din sa ito mga programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Balita na kita, mga katropa, nakatambay na karon ba si katropang, kuan, katropang Marvin, di ba, no? Ang DCPO subliko no nagapahimang no sa mga motorista nga sundon ang istrikto nga pagtuman sa balaod trapiko. Amot lang pud ka ha. Gato lang siguro naka-seminar. Pero kini mga walay seminar, yun yung masunod ni sa sugod pa lang daan, walay seminar eh.
0: Nanigod ito mo nabila katrobang Alan nga kuan kanang binayran ang kuan ang
1: binayran ang pagpalit og lisensya,
0: ang lisensya
1: lukat. Gipalit talaga yun. Gipalit lagi.
0: Gipalit ang lisensya.
1: Gipalit ang lisensya sa mga kuan kanang mga si tawag na Briggs, katropang Briggs, kining kuan? Kining mga tiga...
0: Pixer?
1: Oo, tiga engganyo. Oo, kana, Pixer. Pixer. Anyway, detalye man kalabutan ni mga tropa itong taga-nabagdagan na katambay ng karon si katropang Marvin Ibano. Marbs!
3: Live report!
1: Red Marbs?
4: Gisubli sa Davao City Police Office kung DCPO ang pagpahimangno ganto sa tanang motorista nga striktong tumanon ang magipatumang bala o trapiko sa syudad. Kabayan sa gipahimangno mao ang striktong pagtuman sa speed limits, pagmintina sa luwas nga distansya sa mga gisundang sakyanan o motor, pagsiguro nga anaa sa maayong kondisyon ang mga sakyanan ay hap mo biyahe ug ilabi na ang pagkamainampingon sa biyahe ilabi na takna sa kagabion o sayo sa kadlawon. Ang subli nga maong pahimangno gipagula human ang natalang aksidente diri sa may barangay Katalunan Pequeño, Davao Bukidnon Road, kung asa duha ang nakabsan sa kinabuhi samtang usa ang grabe ang pagkaangol kasamtangang nagpadayon sa pagpatambal din sa may Southern Philippines Medical Center kung SPMC. samtang padayon sab nga giimbestigahan sa kapulisan ang aligasyong usa ka drug racing ang nahitabo uban ang pangkamot sa kapulisan na mahipos ang tanang mga ebidensya nga makatabang sa case sa build up sa pagsuta kung kinsa gayod ang angay manubag sa maong panghitabo. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, Extra Time News.
0: Live report. Lang katropang Alan, no? Nadungog man nato tong video. Bisa pag ipabati nato ron video katropang Alan. Kung magduda sila nga drug racing ni ako sa ko ang observation katropang Alan drug racing.
1: Drug racing.
0: Kaya nag video ani katropang Alan nagana siya o si Dudong
1: Oh.
0: Kisa mato
1: kisa Dudong.
0: Kusog kayo. Huy, hawa diha. Di ba na ni tabo? So katong nagvideo, nagatang nato sila katropang Alan dito.
1: Kapalo sila, kauban to.
0: Basin og dito napita mo nato siya ang finish line.
1: Conscious to siya.
0: Mm.
1: Anyway, ato na mga kuan dali kita niya mga katropa no. Natay video ato ipakita niya sa inyo ha. May kalabutan sa sumpay sa report ni katropang Marvin atong disgrasya kagapong adlaw. Diri sa ta sa katropang Briggs no. Sa tuwa nga mga report gikan sa tuwa mga patroller. Ato ni nahon mga katropa sa XFM Bukidnon. Rider pod ha, patay, human na pasok. Ilawom kini sa bus dito ni sa Kitautaw, Bukidnon. Doon ay balita si Rostom Villafranca.
2: XFM Report.
3: Patay ang usa ka 20 anyos nga driver sa motorsiklo human kini na aksidente og napasok ilalom sa pampasahero ang bus sa National Road sa sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitautaw, Bukidnon. Pasado alauna sa kadlawon, Agosto 2, 2026. Sumala sa investigasyon sa Kitautaw Municipal Police Station, ang duha ka sakyanan parehong nagdagan sa susamang direksyon gikan sa Sinuda paingon unta sa Quezon, Bukidnon. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, kalit nga na aksidente ang motorsiklo, hinungdan nga na labay ang biktima diretso sa ilalom sa bus. Tungod niini, nakaangkon og grabe nga samad sa ulo ang driver sa motorsiklo. Gidala pa ang biktima sa Kitautaw MDRRMO Rescue ngadto sa Buda Community Hospital sa Marilog District, Davao City og dali kining gibalhin sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nasairan usab sa kapulisan nga ang biktima walay gisuot nga helmet og walay driver's license sa dihang nahitabo ang trahedya. Sa kasamtangan, ang duha kasakyanan anaana sa kustodiya sa Kitautaw Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy imgi pangita magsanton plus coffee mix kana alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropang Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon. Sa pikas kabahin tabukan nato karon ang lain pang balita report gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Gikan dito napita sa Mekaraga Region, 19 kamakaning rebelde sa Agusan del Sur. Gihatagan kini sila og safe conduct passes. Alang sa luwas kapagbalik, nganhi sa Katilingban. Katruba mo sa balita si Katrubang Ray Alinton. Katrubang Ray Alinton, good morning, please come in.
2: XFM Report.
5: Nakigbahin ang 26 Infantry Ever Onward Battalion og 64 Infantry Diamond Division sa Philippine Army sa formal nga seremonya sa paghatag og safe conduct passes ngadto sa 19 ka mga friend rescued o mga kanheng rebelde. Ang maong makasaysayanong kalihokan gipahigayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center DLMCC sulod sa Provincial Government Center sa lungsod sa Prosperidad Agusan del Sur ngadtong nakalabay adlaw. Gipanguluhan ni Vice Governor Patricia Ann Plaza ang seremonya nga gitambungan usab sa mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga lokal nga panggamhanan og nagkalain-laing kaubang ahensya nga hugot nga nagpaluyos paningkamot sa kagamhanan alang sa malungtarong kalinaw og reintegration. Sumala sa pamahayag ni Agusan del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Yaya Bustamante Yusop ang paghatag sa safe conduct passes o sa kamahinong danong lakang aron mas mapalig-on ang pasalig og makatabang og luwas ngay gayon sa mga kanhing membro sa armadong grupo nga mobalik sa sabakan sa komunidad. Kini nga programa nagtunong sa pagtabang sa mga FRs sa ilang pagakos pag-usab sa normal nga panginabuhi og pag-apil sa mainstream nga katilingban pinaagi sa nagkadaiyang tabang og benepisyo gikan sa gobyerno. Ang maong lakang kabahin sa tinuoray nga pagpatuman sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program Samcon Eclipse ug ang Hall of Nation approach aron makabot ang mithi nga kalinaw, seguridad ug kalambuan sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
6: Meeting or this activity na headed by the itong ating mga kasamahan sa SF and sa ating mga PSWDO, no, itong award actually is the awarding of safe conduct pass dito sa ating mga returnees sa Ray, no? So nakakatuwa dahil marami, masyadong sa 100 plus yung aking nabilang na attendees during that time.
5: Katropa, kanunaya ang pagpaligon sa kalawasan aron walay problema sa tong adlaw-adlaw nga panginabuhian. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si Katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
1: Dagan salamat kini mo katropang Ray Alboro Alinton, katropang Rick sa tong delikita, no, atong mga news trends sa kanong mga oras sa tong balikan, mga katropa, kay respetong kunhod in town ha sa produktong petrolyo ay patuman kanong adlaw, ha, ma-feel ko ni katropang Rick.
0: Respeto na lang gini katropang Alan. Tanaw na ko gapon, ako baka ning ibalita, no, murag makapahiubos man ni katropang Alan. Tanaw ra gud,
1: di kini kabot o piso
0: 0.73 sentabo
1: gasolina.
0: Point 73 centavo per liter ang reduction sa gasolina. Unya, dunay reduction pero muragwa 0.60 centavo ang oil reduction sa diesel.
1: Diesel.
0: Sa kerosene 2 pesos and 9 centavo. Kada litro. Pero kung magpataas sila katrupangalan, tag 10 pesos, 9 pesos.
1: Ito ang lahi, 7 pesos kaduha. Kaduha tagi balang, nagsunod to sa isang kasimana. So napas lang utang sobra 12 ata.
0: Ako silang utang, oy. Ako manin na matikdan na previously katrupangalan. No? Basta gani, mahunong ang gubat daw sa Iran o US, baba din sila automatic. Di ba, na time na almost 20 ang ilang ibaba?
1: 20, 25.
0: Karon kagahapo ato pa man tong Domingo, di ba? Dunay Domingo dito nga nagsulti si US President Donald Trump na stoy, ihunong na ninyo ng gubat na to diha sa kuan ha, sa Iran kay maghinabi si Oman og si Iran. Respetuhan na to ning Oman kay dito biya ta tiktok pa.
1: Ni baba. Dito ta tiktok pa sa kuan sa Oman. So ni baba ang kuan to supply sa ni baba ang presyo.
0: Di, pwede, makaagi na mga barko.
1: Makaagi na.
0: Makaagi na sa Strait of Hormuz kay doon na lagi sila.
1: Sa garam mo dyan, tanker diesel eh.
0: Babagan mangin sa kuan, babagan mangin sa Iran. Kay makigira din mo ha. Sige, idamay na ko ning uban ng mga countries.
1: O niya, very, kung makalusot magaling ka, pero grabe, huwag ka na ganing halos, paliton po di mo ang, mawarkag niya, paliton isa ka barko. Kay pabayron man ka sa Iran.
0: Sa tanan ng mga nasod, mga katropang Alan sa Asia, no, murag kita ramang ginagpait, gidin tao.
1: Ako na tingala ko ano yung katropang
0: Bisa. Indonesia kay... nga sige, tayugon o glino, katropang Alan, naas ka ginatawag na Ring of Fire.
1: Makasustain man sila.
0: Okay, naman sila, yes, kagalingon nga drilling. Sila kagalingon nga resources.
1: Ako mo ko na balaka kaysa suna ni ani ko ni
0: ni katrupang bumbong
1: katrupang katrupang bumbong
0: ni KBB
1: ni sa suna niya natay reserve ay duha ka bulan.
0: Duha ka bulan na bitaw reserve na to. Kumana na, hurot na.
1: Nya wa mo po siya gi butyag nga naaboy coming nga mupuli sa duha ka bulan. Pero karon kung natin reserve, ganong mahal man kayo nga ito ang gasolina.
0: Kanya ito ba ito, Katropang Alan? No? Niya itong nilabay nga zona, ingon siya makiginabi daw sa Russia. Unya, nagpasalig na kuno ang Russia na mo-provide sa ito ang supply. Tingala ko nga hangtod karon, wala may supply gikan sa Russia.
1: Okay, ningo man ang
0: si kwarta siguro ang Pilipinas. Sama man nimo pagbayad ana dito nga
1: gi-down.
0: Ipagsulod man nimo og balita. Sama man nimo ana.
1: Ya gitubag siya ni Putin, ning si Putin nga onya, tinud anay dinhi wagan ni sa kuan. Yang ano mang niadto man lagi si
0: si Brown,
1: ba? Vladimir
0: si Vladimir Zelensky.
1: Oh, Zelensky. Ngano?
0: Zelensky.
1: Ngano nakikita man niya si Malacañang. Nagkaroon nag-istorya man kagad sa akong kalaban. Kung saan mo ha, double face ni.
0: Double cross ko ni ha.
1: Double cross ni. Cash. We need cash. May cash. Ya unya na kay murag na hold pa ang mga malita. Anyway, at least naningkamot na po si BBM.
0: Gipugnan pa gagipugnan pa sa mga buaya, Mr. President.
1: Unya ni ang tubag ato ni BBM, dako man gani may gasto pagpadulong dire nya, wa may madala bisig isa na lang kilong krudo. Sa kalitro. Ay, nako. Dire sa mga katropa bi katong gibutya gani na ni katropang Bricks. Disgrasya tungod sa drug racing sa Katalunan pekenyo be. Ang ganitong mga kapulisan gihagit nga matuldo ka na gini. Tanaw ra guna katropang Bricks no katong imong gisulti ka ganina ba nga natoy boy, boy. Oh, no?
0: Ato ra gutong i-play katropang.
1: I-play ra guto natong video dia.
0: Oh, na paminaw nato ning video.
7: Adudong oh.
1: Adudong dai.
7: Awa dia.
0: Oh, nawa.
1: Pahawa dia karena kena motor siguro yang ipahawa.
0: Oh. Katong ni tabok pahawa dia.
1: Oh. Okay. Suara. Pikit. Oh. Gibanggaan ang nagmotor nga nasundan.
0: Oh.
1: Oh. Na-overtikan gyud sila.
0: Kusog kayong dagat, kusog kayo.
1: Ang katong nabanggaan mga katropa magtiayon, kwanto sila kana ganing normal nga dagan.
0: Mm.
1: Duha gyud ang patay. Ang isa na
0: so,
1: public sa di ba angol?
0: Oh, isa naanaron sa SPMC. Grabe ko no.
1: Nya wa kay plano dito nga
0: istoryahon to? Mao ba tong katungkuan? Mao ba tong katung drug racer no?
1: Oh, mao to siya ang nagabangga.
0: Katung nakabangga.
1: Mm. 50-50 pa. Wa kay plano ato nga himuong 60-40?
0: Ug ako ani mga 2018 na lang. 2018.
1: Onya ang kon na karon ang gatong naguna kay naman na siya champion.
0: Dili man ni siya pwede good katropang Alan nga himo na to nang racing area kanang national highway.
1: Oh.
0: Oh. Kay kuan ni siya kanang kalsada ni siya
1: public sa, na siya eh.
0: Oh, public road na siya, kalsada ni siya para sa tanan, dili ni kalsada para sa lumba.
1: Pwede mo dito mo sa na mga car racing diri na to nga area dito sa may kining diri sa ilan ni Dizon kining sa Crocodile Park.
0: Crocodile Park o diha ka magtuktuyo ka diha gasyaro di ka malipong diha sing tuktuyo ka ng Crocodile Park.
1: Yeah, kay wait kun diha mingaw diha pag na namang orasa. Patay kini mga illegalista ni mga katropa na nadakpan ang kun diha nadakpan ang kining usad duha mata nadakpan diya pero mga minor mga katropang Bricks saom nato na
0: ginatuyo ni ginatuyo ni nila kanang kuan katropang Alan kadlawon kay tanaw nila mingaw no alas 2 sa pasado man ni
1: number 1 diha nga violation kuan siya kanang curfew on minors ikaduha diha kanang ilang pag drive nga kapaluta wa na mga lisensya kay minor di edad pa man ang uban diha katong na-disgrasya, teenager to. No, nga nato sa 19 or 18 ata ang pangidaron. Mga bata pa. So sayang-sayang lang yung kinabuhi. Mga ginikanan unta dapat, sa bagay, mga bata, karon manukol na magod katropang Bricks. Unlike sa katong panahon namo ni katropang Bricks nga isa lang kasitsit gani nga mura naman tao ka nang dibundag ang kalibutan kung masuko atong ginikanan
0: isa lang ka isa lang kasitsit lagi ka nang kulina bitaw tawag anak katropang Alan
1: wait kanang mawit-wit nga itong
0: di gani ka ginikanan. Ka di gani ka ka abot o mga
1: pila ka minuto
0: ngadto sa tulo ka minuto gikan sa pagtawag
1: lubag.
0: Ay, sus, may laglubag katropang Alan o mangita kaghapin nga karton.
1: Okay, ang lato sana mga tropa, pwede yung lipisa rabi yun sa ilato sa imuha, pwede sa kita.
0: Ano ba yung mga sanga bitaw sa kuan? Sanga-sanga sa...
1: Sanga sa betilis.
0: Oh, betilis niya, tapos kuhaon na itong dahon niya, ilapdos na si mong lubot.
1: Abdosa lagi na. Mailhan na ba sa itong maginikanan kung natin mga paglagubo, gani nga, oy, murag lang.
0: Agi, butangan din mo karton yung mong lubot, ha? O, dire, nga.
1: Inong din kag sukol na rin ka ha ay nako
0: paludon pagkakasin
1: paludon pagkakasin bitay-bitayang pa yung kag anyway di man na ingon og ang corporal punishment kaniya to mga tropa di man grabe yun pero mga katropa sisita ni mo mulugwa na lang na imong kalimutaw moto ang mga bata diri pala mga tropa ha kay una sa to mga issue por issue trabaho lang walang personalan yung tataon mga tropa kaning Nordico ha nagpasuga kini sa taga Barangay Tagugpo Pantukan dulan kini usa ka gatos kun matod pagka panimalay usa ka gakos ni usa ka gatos ka panimalay nakabenepisyo kini sa kanang SEP manggod no kanang sitio electrification program amot na send ba tong video diha engineer wala no ato ganina wa japon ako na send dito sige lang kay At tama di ay na ito ni abot di gagalina. Anyway, mga katropa, ang pagpasalamat sa mga taga Pantukan, lugar ni sa nila ni kisagaling mayor sa Pantukan kani.
0: So ni Jong Sinisa. Congressman Jong Sinisa, okay, yang mangod ba sigana magulang ba niya?
1: Ah, okay si Congressman Sinisa, una man tong nagpasalamat kani abot kining SEP program sa Nordico. Ningon sila nga okay na mi diri ani mi hilabti di LPC. LPC po, di nga man nga, pag ma-okay na Midris del Norte, mukha timing nga to sa Di Oro. Kanya wala ko sa program ng City Electrification.
0: Di haran niya sa kwa, no? Murag provincial program ni siya eh, sa Davao Di Oro, katupang alang nga doon ay City Electrification Program.
1: Niya, supportado nila. Sila ang nigasto eh.
0: Supportado sa Rodico.
1: Libre na. Programa na ni Raul Babanglo and ni Maricar Zamora, sila ang area, si Congressman. O niya sila nag-funding sana. Diri sa pun sa diri sa Pantukan gipunduhan po na ni Jong Sinisa. O niya para malibre sa connection ang katong mga naa sa far flung area, katong mga hilit-hilit nga lugar. Okay, katong walay mga posti katropang
0: lagyo Christo. Lagyo na nga mga lugar
1: lagyo,
0: no.
1: Ani.
0: Mao ba ni siya katropang alang katong mga solar lights lang no?
1: Naapod sila ingon ana nga solar lights pero naapod sila katong gipustihan gyud sa Nordico mismo.
0: Ah, Nordico gyud ni sulod. Okay, ni
1: programa sa Nordico ni. Dili maningil ang Nordico ngadto sa mga katilingban labi na sa katulikog poste.
0: Ang gobyerno mo bayad.
1: Ang gobyerno mo bayad.
0: Mayo nga programa katropang alam.
1: Inanunta kay in partnership ba kay kung government
0: mayong
1: to government
0: nga, political kuani political strategy ni sa usa ka politiko para iya ni. Di may na lang kay
1: may at least.
0: At least na natagan sila.
1: Total politiko bitaw, na sila.
0: Gihatagan bitaw sila chance kaniadto nga manirbisyo manila gihatag ning una ning libreng pagkuryente.
1: Sa kadugay-dugay na wala kay netabo.
0: Puro naman hambog ang to madungo katropang Alan.
1: Sige diba? Ano to nahatag ang video din no nga nagpasalamat in taon to mga kuan. Sige lang kay sa sunod na lang po na. Tama ra po da idire no. Congratulations sa mga taga Pantukan, sa mga hilit-hilit nga lugar sa to Tagakpan at Tagakpan kasi lugar kanang naay purok dito
0: nga Tagupo. Barangay Tagupo.
1: Barangay Tagupo.
0: Barangay Tagupo Pantukan.
1: Ayan. So, usa na sa mga nagpasalamat nga murag ka nang ikaw gani nga naanad kag lamparilya, napare ngon ana diha katropang Briggs ha. Unya masugaan gani kag bisag ka nang siga lang sa isa ka bumbilya. Murag kag gibayo sa langit.
0: Kala magaliko. Parehara na sa istorya katropang Alan ba nga diri sa Davao City ha. Mas bagay taon-taon na to mga 90 do na to sa 2000 no. Nanuroy mi sa mga eskwelahan diri sa Davao sa una kay do na mi quest for commentators. Nga kuan ba kinabang programa. Portion diri dapita sa may basta dapit sa usa one of the city sa kuan Maa district at Talomo district katropang Alan. Nagsagol pa mga estudyante sulod sa grade 1 o grade 2 sa ka classroom, grade 3 o grade 4 sa class. Tulo ra ka classrooms ang primary?
1: Giusa.
0: Tulo ra ka classrooms. Hanto sa grade 6. Kuna pa din Idris Davao City naman eh. Nya. Abi na kog dito ra ni sa mga probinsya nga hilit na kayo. So mao na sa istorya sa suga katropang Alan nga bisag naa ka sa siyudad gani napay way suga.
1: Ang pakibato bag-o man na sugaan diha.
0: Wa man ay city na kanina.
1: City na kanina, no?
0: Part na nata sa city pero wala tay suga.
1: Kami na tingala manggod nga dili kaabot.
0: Sorry sa to mga kuan, dili ni pagbugal-bugal sa to mga igsoon nga mga kuan na.
1: Inala antunada lang mga katropa sa to mga tribo.
0: Actually ganahan mi magsunod-sunod sa inyong tunada kay gusto mi mahimo sa pareha ninyo.
1: Kay katong nahulog ko diha sa Marilog katong isa ka
0: bangin. Labi na gigingnan ta ni attorney Ryan nga kinsa tong kahibalo magninitibo hala pag ninitibo mo. Radyo.
1: Kami manggod na manggod may pagka nitibo.
0: Di kay gianan manggod ta sa kuan god. Kita nitibo magita ni Mindanao katropang Alan pero saan man nga separated man ta dito sa ilang komunidad.
1: Anyway, pasalamatan na to no. Kiber kung bisa pag dilpisi mo abot nga to sa lugar sa mga lagyong lugar. Ato na pasalamatan. Ang mga tao mismo din ha magpasalamat kay importante gyud sila ha ang maka wifi. Katropa, mabalik ta sa to apong napagbalik ka katropang Briggs ha. Ato nga isgutan.
0: Ato mga isgutanan unya katropang Alan no. Siguro ato ipahibalo nga to ni sa to mga igsoon sa katropang Alan. Usa kini atong isgutanan karon nining buntaga. Kini bitaw nga gitawag nga JICA Assisted Flood Control Master Plan sa Davao City. Daw sa gipakatulog katropang Alan. Gipakatulog na gipaitlog pa.
1: Mayra gitay nang anak wa po.
0: 2023 pa katropang Alan na mugna tapos sa hangtod karon wa pagiday engineering design.
1: Ha?
0: Wa pa man daw engineering design. No. Di ay report gikan sa unsa nang kuan katupang alan sa hinapon nga kuan kita kanang hinapon nga good morning.
1: Kursuwa.
0: Kursuwa. Maura man ako masabtan kay ang uban ani mga hinapon nga. Na report 300 plus sa kuan ni. 330 plus ka mga pahina, no?
1: Unya, kay, pages. Ang JICA ra ba, pag maghimo na sila o ganang mga report, solid, no? Kaya apil na nila ang feasibility study.
0: Na feasibility study, di, actually, rason na nila katrupang alan, yung kuan pa manguna, kanang feasibility study pa lang na wala pa na i-design. Mm-hmm. Unsa ginahimo sa imuhang mga engineers gani?
1: After sa feasibility study, dapat doon na yung mga disenyo.
0: Gitlugan, wala gitlugan nila ng kuan, kanang JICA Assisted Flood Control Master Plan sa JICA. Sa PICAS po nga bahin, unya katrupang alan, kini ha, confidential pero unconfidential fund na ni. Kaya gibulgar naman.
1: Gibulgar na.
0: Gigamit ko no ang pundo pang palit og lamisa og chairs, bangko.
1: Depend.
0: Pagutan na ni katropang alan, gikawat ba na?
1: Yan. Napuslan ba na sa usa ka tawo lang?
0: Whereas, ang uban, pangutan na doon ang uban og asa nila padulong ang katong ilang confidential fund. Dili ni sa paglaban sa Vice Presidente katropang alan ha. Mangutan na ta sa uban. Kay kini si President si Vice President Sara Duterte wa bayta nakakita ni nga mga flashy nga mga sakyanan, luxurious nga mga vehicles
1: nga iyang pa nang turatura ni katropang BRICS.
0: Para may sakyanan niya katropang Alan no nga kuha, no?
1: Mas kuya pa nang turatura bala di mo dagan kay kahit na BRICS.
0: Unya ang suot nga sinina uniforme sa Office of the Vice President.
1: Di yun yung magsuot ka ng pariha ng mga binuaya. Kaya rin di magsuot ka ng buaya ron.
0: Kaya magsuot yun. Ang Vice President kani ato katropang Alan, kanunay magsuot ka ng pinaanang ina Pilipinyana type. Mahal ba yan na katropang Alan?
1: Mahal na. Karon wala na nagsuot na eh.
0: Ang nagsuot lang ana sa Congress sa karon sa
1: Luistro.
0: Si Luistro. Nagi na siya kanang pako-pako diri katropang Alan nga muraga kung hanginon o bagyong...
1: Manong niundang si Indeng Sota na. Naging naman niya nga inspired ka kay Luistro.
0: Pinawa!
1: Ay, ato na iskutan mga katropa sa itong pagbalik, ha? At aginan niya mga katropa, utsan niyo nga ikakuminto. May kalabutan sa itong mga issue for issue niya at doon mga katropa sa itong pagbalik kung malamang sa mga reminders sa itong master control. Alas 7.29.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
9: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
14: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
15: XFM.
16: Kaklarik sana.
17: Exciting.

0: Baklarek sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao.
0: nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
2: X-Rated.
0: Alauna y media, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated.
11: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
17: Kaklarex sana.
18: Exciting.
19: Offside.
20: Kaklarex sana mga katropa. Sa balik sa mga katropa sa tuang ikaduhang hugna sa tuang programa nga Bulsay. Inyo pa diapong lingkod katropang Alan na Bay so kabrato si Brix Flores. Ato ang timbayaw na katropang Brix so nata maga
21: isko si, na to. Si Sir Tristan White Gulay, good morning din mo sir no. Good morning boys.
20: Good morning boys.
21: Hindi ko ma-remember aning kuan kanang pinulungan sa mo ang boss auna ba?
20: Boys.
21: Boys.
20: Sigurado ba ka sir nga boys?
21: Come on boys. pero malay na to, naidi paboy-boy lang pero Si Lynn Buholtz, good morning mga sir. Always paminaw, Bullseye XFM Davao. Salamat kayo ma'am ha, salamat. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, na-share na ko noon niya. Pero ingon siya, good morning mga sir. Listening XFM Davao Digital Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. May buntang mga taga Bayugan ha. Si Ma'am Karina TCL, good morning sa atong power tandem. Good morning, Sir Brix og Sir Alan sa tanang katrupa. A blessed day to us all. Dalaygon ang Diyos. Oh, salamat ni Ma'am Karina. Si Ma'am Lablicon Lucernas nga taga 76-A, may buntag ni mo diha, Ma'am. Ingon siya, good morning, Sir Alan, Sir Brix. Happy morning, kaluoy sa mag-asawa, mga katrupa, amping mo. Kita na lagi mag-amping. Ani kini mga tuntong uban po.
20: Nag-amping di mag-amping ka sila mga, wala. Nag-amping. Oh,
21: kini mga buwang-buwang og tortugok og utok ba?
20: Madamay ka.
21: Oh, madamay ka nila. Ikaw, purtini mong amping. Purtini mong amping. Naginahina ganiin tawag padagan to mag-asawa katropang Alan. Kay,
20: normal na dagan lang ito.
21: Hadlok madisgrasya. Gibanggaan pa yun sa mga tarantado. Trapas ilan.
20: Mau pa yun, singkitag pahawa. Tatawar ha?
21: Katong nag-video, kay balo na to siya nga doon ay drag race. Kay balo na to, matoy dapat dakpon. O kinsa ning dakpon ni karoon sa to ang polis ay makita, mahibaluan man nilang kinsa na.
20: Ilan mo nang ipambili ng ilahang mga video-video diyan. Okay, diri ka nga portion na dito ka sa unahan na. Kay ilahan nang i-sum up tanan o niya i-vlogger, i-vlog-vlog na nila.
21: Si Ma'am Jing Pigarido, may buntag sa tanan, mga katrupa. Salamat, may buntag ni mo ma'am. Si Juran Mats. Hi, good morning mga sir, watching from Times Beach. May buntag na mga taga Times Beach.
20: Taga Times Beach na to ha.
21: Ang mga nagpabilin diha karon nga nanimuyo katropang Alan sa Times Beach. Kada na lang man dapita diha katropang Alan sa may kota na bato man siguro na kanang
20: dili kota kinabalo ha.
21: Murag in sa na hotel. Kanang lodging in.
20: Ah, diha sa may Times Beach area.
21: Kanang atbang ka sa kuan
20: gani. Napadin nabilin diha ang mga lodging house.
21: Oh, atbang sa SM no. Atbang sa SM nga kalsada padulong kag SM. Na kalsada diha pag gikan kag SM paliko ka padulong dito sa kining paborito na paborito ni katropang Marlo nga Queensland kani adto. Dito lingi ka sa wala nay.
20: Katong na ay
21: Kuta Wato, Kuta Wato.
20: David.
21: Nay Kuta Wato diha na in. Nay mga balay-balay diha. Bago ra puto yung tao na sunugan sila diha napita ka tropang Alan. May buntag ninyong tanan diha mga igsoon.
20: Mga linya na Japan sa Times Beach ha.
21: Brothers na to nga mga Muslim diyang tanan. Si Sir Raxuman de la Piña, good morning mga katrupa. Sir Alan, Sir Briggs, always watching your program. Salamat kayo, sir. Sa wala ni mo ipuas ang pagpaminaw, ha? Basin, bisan og naa ka din sa may mawab sa Davao de Oro, pero dili yung kasama ang minaw.
20: Galanog, ang atuwa diyang sibyanan.
21: Ingon pa niya, God is good all the time.
20: Many pa rin ni si Raxuman de la Piña og si Kwan, si TCL, kaya mga godly, kinig mga commentary.
21: Si Ma'am Kwan, Jing Pigarido.
20: Jing Pigarido po, do.
21: Don't forget to take Yes to Health product, mga katropa. Yes, mauginaan mo ang kanunay nga ginakuan sa mga tao. Ito ang kanunay ipahimangno sa ila. Kanunay nga mag-amping sa lawas, pinagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Si Ma'am Altia Baltumalaki, Puntilias. Good morning mga katrupa watching from Negros Oriental, layuan na itong baligyaan o Santon Plus Coffee Mix ani katrupang Alan.
20: Natay ko diha, mga clinic diha. Napuntay sa mga butika diha. Available ang mga produkto.
21: Ana, maninon sa Mercury Drug Stores, no? Dito. Negros Oriental. Si Rix Ordenisa, good morning mga katrupa. Salamat ni mo. Si Rocky Sumambot, good morning katrupang Alan. Oy. God bless.
20: Si Rocky Sumambot.
21: Si Ronnie Piho, good day mga katrupa. Si Alvin Chang, tiwasan. Ikuan na ginoon niya.
20: Tiwasan daw ito. Napayuban din nag-comment ganit, tamakan daw itong liog.
21: Duhoy kayo ang naamong klaro, wag yun na, walay mga license na, mga bataa. Huwag siguro
20: Ang kaloy ato, inahan mag yun is Nora Bunsokan, dire, kanamina mag yun eh. Hindi siya tama, yun, anak man siya. Ang inahan, katong anak ato nila gamay pa.
21: Ah, kato? Kato mag-asawa?
20: Naasilay anak, no, sa Facebook makita na to, nga gigugus-kugus pa anang pila ka hours gani, before nahitabo ang insidente.
21: Suya.
20: Nag-post pa rin sila sa ilahang anak.
21: Sa'yo kayo na ilo ilang anak, katro pangalan?
20: Oo, what down nila kay, na...
21: Patay mag-inang duha in town, ang amahan o anak. Amahan o inahan.
20: Imbis kay hapit na ko, paliti og motor sa akong misis, kay iniangal na diya sa kanang gasolina. Nga, ana din siya nga, grabe ning isa kalibo na to. Isa, dali naman kayo mahurot ni.
21: Isa kalibo ni mo, 11 liters lang.
20: Inko, dili naman na magkwinta ka ng kwarta ron. Ina, pila kalitro ang imong matubil sa isa kalibo mo nun, dali ramaurot. Gamay naman lang litro na, alibang gagapit na tagmagatos. O niya, karon, sa isa kalibo, 10 liters lang na. Duharan na kabalik ka, diyas downtown area. Muna nga, dadali na kayo mahurot ng kwarta ron. Mahal na kayong gasolina. Muna nga, hapit na to siya ni Sugot, akong gigalgalan. Hindi man siya gustong palikog motor. Siya magmuto na lilo siguro, no? Pila may magasto sa motor di ay. Yung kung nga, magtubil kag mga 200, isa kasimana na, siya, dakuwag di Prince Joy. full tank ka o ka ng 200, wala na. Isa kasimana na mo nagkanang bagdas-bagdas. Bagdas-lagbas, this double city. Siya nga, magmuto na lang siguro punta. Niya, kabalo pa ka. Yung kung ano di man, tagabalo nga, hawad mo kung patumba.
4: Pinawag!
20: Yabon na itabos, Katalunan, pikin niyo, pag yun nga diha na mo ang lugar sa Katalunan.
21: Pero may katong motor, katong pangalan, katong murag na po'y atop bitaw. Katong nalang unta, katong murag na maligyag puto ba?
20: Kanagana yung murag kasilyas nagdagan.
21: Niuso mo na, niuso na dito sa bukid nun, katong pangalan.
20: Ah, oo.
21: Diba naman tatoy, primero, motor nga dun ay payong.
20: No, kato, payong-payong, ang tawag.
21: Mupalid man ang payong, mubali man ang kuwanan.
20: Musuki na sa hangin.
21: Gibali, ilan na lang giana, giyo na lang nila.
20: Gicorb nila.
21: Gicorb nila. So, tabunan gid ang driver.
20: Kamu na lang magpinoy.
21: Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning, Sir Brick, yung Sir Alan. Sa Laak ni, sa Davao de Oro. May buntag diya sa Tagalog. Si Ma'am Nora Bunsokan, morning katrupang Alan Abais. Good morning ni mo diya, Ma'am Nora. Di ba sa Bliss ni si Ma'am Nora?
20: Sa di sa to ang umaabot nga kagawa diya o kanang masipyat ang mga tao diya.
21: Di dapat naman po kay kanugay-dugay na anak ni Ma'am Nora
20: Bunsokan.
21: Bunsokan diyang dapita. Dapita sa may bagod. Wa paghihapon sa nimong kagawad.
20: Karon siya mo decide kay palagano man siya.
21: Palagano na siya ni Kapitan.
20: Si Kapitan. Palagano siya ni Kapitan. Niya, suportaan siya diha ni Kuan, ni Bustamante diha.
21: Sa pamilyang Bustamante. Suportaan po sa kaliwat ni mga portindaghana diha.
20: Samot na.
21: Sigurado.
20: Si Briggs Flores lagi, palagano po lagi diha.
21: Kutasan yun, kutasan.
20: Kutasan yun mo ka ng goko dyan.
21: Si Romilita Bacaro, good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs, God is good all the time. Si Ma'am Pia Alcaraz, Ma'am Pia, good morning ni mo ma'am. Mayong bunta katropang Briggs. And Alan sa Bullseye, nakainom na daw siya og Santon Gold Coffee Mix katropang Alan. Si John Kenneth Iray, Alan Abais and Briggs Flores sa Sir John na Kinet Iray, EF po din tao nang ako ang apelido ha. Ay, border na kayo din.
20: Mapariyakan niya Floro. Si Floro na
21: Si Ginay Hamito Morata, good morning mga sir. Marata, no?
20: Marata.
21: Ginny Hamito Marata. Si Ma'am Ginny Hamito Marata, always
20: sa ni John.
21: Kuha masiguro na ni? Iya masiguro ni
20: anak? Ang kinakusgan nga reporter diya sa
21: Turil yung area. Anak o iyahang
20: Misis? Miya.
21: Ah, esposa. Always usab kami, naminaw kaninyo mga sir. Nindot jud gamiton ang product sa Santon. Yan. Dami pa ang Santon Gold. Dali ra kaayo, makawala.
20: Wala pa?
21: Sa mga
20: pa,
21: bukol-bukol.
20: Wala pa niya, bot?
21: Or mga lisod-lisod sa sulod sa imong lawas. Makatunaw yun siya, twisted in province Santon Plus Gold.
20: Nakatanak ko wala pa niya abot ng itong produkto pa kay...
21: Lami na higop?
20: Lami kay higop, tre.
21: Hindi, nalipay ba ako kagahapon kay ana si katropang Royce ba? Ang siya nga. Na naman, pero wala pa na-deliver.
20: Mga na lang akong gingon.
21: Madungog-dungog raman ito ni Sir Milvin eh.
20: Kaya huwag may problema ka ng
21: mag-deliver. Mayroon Sir Milvin, huwag pa ganin mo halini diya.
20: Wala may problema o karaganing
21: mangayo na mo hinondre mo sa kuwa nga wa pa gani mo halini di pabaligya sa mo.
20: Ang problema ni mo sir kanang wala mo deliver kami di makuha di ay. Sundo. Anyway, Gloria Malala Apilo, good morning po ni mo din ha.
21: Si Sir Rolando Permanhil. Uy, di ba imo ning kaila ka to
20: pangalan? Si Rolando ato ning amigo nga nagkuan problema sa kidney.
21: Mayong buntag ka tropa
20: sa Alan. Daya ni.
21: Grabe ra ba ni Daya ni ano? Kay murag twice a week o thrice a week?
20: Thrice, thrice a week niya. Karon kay naghubag ra ba ni iyang kamot, no? Murag na dagma ba ka? Unsa ba na, no? Sige lang, si Rolando ha. Mangayo ra Japon tawag ganang hinabang diyan niyo. Mayong buntag ka tropa sa Alan o Sir Bricks. Okay. Rich Palacios, good morning naman diha. Sige, ha?
21: Sa mga taga-Purok 3, si Bago Aplaya daw, good morning. Mga butante diyan ni Ma'am Bunsokan, may buntag ninyong tanan.
20: Sa Purok 3, sa Seaside banda ni.
21: Seaside.
20: Purok 3.
21: Diyan sa... kuan, di ba, dama ko na itulay kanina ito ng Seaside, no? Karoon, wala na, no?
20: Wala na.
21: Wala na.
20: Na yung mga angkon, karoon diyan, ngayahalo ng sapa.
21: Grabe.
20: Ayun ko, ayaw dyan na, kay Bihara ba may nag-dive-dive sa una diya sa sapa niya. Karoon, ang kuno ni mo na. Kahit ulit taga Bago Playa diya ba nga nakapalit o ganang gamayng luna. Niya karoon, nagpa-survey, iya na tanan halos pati ang dagat. binura na diya. Nanumbong itaw na ito mga silingan din.
21: Mahal na tanang dabugol. Gusto niyo.
20: Mahal na tanan. Kuralan na pati ang ganang coastal area. Nawala mo ko ng sapa, katulang breaks. Di ba, na mubo diya. Nga naputol ba ang sapa? Sukad nga na yung coastal road. Unya, natabunan o kanang balas na himo na nga tambayanan sa mga taga-Bago Playa din na ang area. Karon gigipapil yung survey? Nangutana ko, gabugado, di mo rin na pwede ni mo na isurvey na.
21: Kaya iya pa man na sa gobyerno katropang Alan.
20: Iya na sa government, dili na pwede ni mo butangan og muhon.
21: I understand mga 50 meters bagay og squatter siya ala squatta.
20: Nya nagtupok kag ikaw ya bago lang ka nang squat ya karon bago lang ka nagapalit ya karon mang squat ka. Unsaon na natong karang squatter ya?
21: Una to sila nya ikaw may naulahi ikaw na hinoy murag maghari-hari ya karon nga squatter.
20: Murag tay gihapon day mga squatter sa Japan. Anyway, kumusta naman ang Jaika karon katropang Bricks? Kaluoy bugod ani day kad.
21: Dere karon ha. Kung imong lantaon katropang Alan, medyo taon-taon na gini siya. Dili, 2023 na good. 2023 pag gini siya na human.
20: Namin tanaw din mga katropa, ha? Kining murabag mahulog ni open book man din ni katropang Brace, no? Makita man din mo diha ang ilahan ng gi-studyuhan.
21: Kanang pwede ni mo ma-download ang ma-download. Ilahang report plan. Unya, tapos kuha ni siya kanabang 300 plus ka pahina. Nga kuan nga kining
20: sa to ba grabing study na
21: gi-include dito ang pwedeng matap no nga mga partners financing partners sa local government o sa JICA kay ang JICA murag may kagalingong funding na sila
20: na
21: no so para bang ang kulang na lang ani karong katropang Alan is ang counterpart na lang sa gobyerno sa Pilipinas. Including local government.
20: Appeal sa plano.
21: Now, ang local government, magpatabang man na, mabitaw na nga doon ay request nga gidala dito sa DPWH katropang Alan. I understand.
20: Okay. National na nga concern.
21: Para nga matabangan, ang problema, diri karon sa unsani, kinibang baha, makontrola, kining kanunay nga pagbaha diri sa ato ang syudad.
20: Sa ato pag gilagbas-lagbas na lang sa pa, dina asa connected ni, no? Tapos ka nang diliingon o ka nang ambulog sa tubig, diliingon mulas-laos lang. Ano yung purpose na?
21: Now, sa pangutana, kung asa na kinikaroon na pita, kinibang JICA report Davao Flood Control Plan, katropang Alan, ato na ibaluan nga, naraman na sa DPWH.
20: mogi na ang libro din ha, gihatag sa DP, nganong gipatulog man.
21: Unya nga ko ang question ani karong katropang Alan, di ba? Ningingon ang atong secretary sa DPWH, although magpasalamat kay wa siya, wa ni na bulgar. Wa ni nato na ibaluin nga nakatug na dai ni giurom na dai ni.
20: Mo na nga nadiskubrihan ang dapat nga dili unta to pagadiskubrihan.
21: Ang nakatug o giurom nga plano para sa solusyon sa baha sa Davao City. Tungod sa iyang pagpang-inspeksyon. Now, naaraman sa DPWH, giingon karon sa master plan, sa plano o feasibility study sa JICA katrupangalan nga, may naa naman to'y kining engineering plan pod.
20: Naa.
21: Unsa may himoon ani karon? Unsa may papel ani karon? Papel hapon, papel liliha
20: o... Panlista lang kulang.
21: Ha? Manila paper. Ang kining DPWH na lang nga, parang sa kung nasabtan ani katrupang Alan, no? Para bang confirmation of sketch plan nga gihimo sa JICA, eh kumpleto ni sila, may doktor na ni sila, may mga engineers pa, may kining JICA katrupang Alan.
20: Kana ding ilaha mga engineer diya na dunggan na ko na lahi po tong kana ganing engineer kanang about sa mag-study about sa soil.
21: Ato adiri mga geologist man na.
20: Geologist.
21: Nga mag-study sa Yuta.
20: Yuta.
21: Sila may
20: sa kahumok, sa kagahi.
21: Oh, kumpleto na ni sila katrupang Alan. Mao
20: na
21: bitang master ana nila mga tunnel katrupang Alan. Di ka kita lagi daw dito kanang bakilid-bakilid nga kasada, puros patag kay kanang bakilid sungon man nila i-drill ila man ang bangagon.
20: Mao na ila
21: tunnel.
20: Dias la expert.
21: Mao na atoa diri sa Pilipinas karon nga dunay tayong ginatawag diri nga twin tunnel katrupang Alan. Eh sila naghimo ana.
20: Na, i-preserve nimo ang kinaiyahan. Dito na lang ka sa silong agi mo kagamigas.
21: Now, ang problema ani karon kinana tay master plan ngadto sa master plan katrupang Alan no. Ang transition sa kinibang master plan gikan sa plano padulong sa implementation sa project
20: kana moy kuan. Subayon karon kung unsay status ani.
21: Ang implementation kung hisgutan ko natong implementation nagkinahanglan ni siya og kuan ni budget. May man pwede na nimo na pangajian katong pangalan kay pwede na nimo na malubong. Managhap ta nga masing giluwas ani sa hari dito sa laing kalibutan.
20: Sa ato pa ang kulang na lang ana karon, action na lang sa
21: action na lang ang kulang national. Ani. Sa national government
20: endorsed by the DPWH.
21: Ang pangutana ni karon kung gi-endorse ba sa DPWH sa regional office?
20: Wala pangutana.
21: Kung ila ning gipatulog di nang itlog na ni karon.
20: Mo kay dapat no, motubag ang taga
21: DP. Gipatulog nila ni katrupang Alan, tulo ka tuig giurom. Nagkumatos ni. Nagkumatos.
20: Gipahulog lagdaan sa damgo ha. DPWH 11 ba ang manubag ani or makatubag lang ani? Dili manubag ha, makatubag. Nganong ingon ana ang hitabo?
21: Mabita nang gusto natong patingugon ang ato ang DPWH. Ang problema nila katrupang Alan, zippered ang ilahang baba.
20: Actually,
21: ang butog ngano nga mahadlok sila nga mupabati silang tingog karon matanggal sila o mabulgar sila daw, sila sindikato.
20: Basta national daw nga concern, di na daw matubag andre sa region. Moy sulti niya.
21: The national nga concern
20: actually, tubag man sa tuwa katropang BRICS pero

0: or gikatulgan. Unsa day problema kun say kulang? Do na ba kasla interesa na nga ipatuman ni or wala sila hang listahan nga ipatuman ang nisgutan nga plano gumikan kay di man taga kwarta siguro ani katropang BRICS no wala man daghan niya ang mga hapon manggo dili kayo na mo compromise magug mga proyekto kadi na anang mga kanaganing si kwan pa si PBBM pa pasultion idiritso na lang nato na kanang kickback
1: para usara
0: usara e siya ang dami nating mga pangalan na dapat natin na itawag dito pero yun naman lang yun kickback na niyang ko na si PBBM na yun ang kickback
1: diri karon kadto pangalan no sa master plan ha sa flood control gipaklaro diri karon sa JICA nga naghisgot sila diri karon og detailed engineering construction phase. Detailed engineering construction phase.
0: Okay, nakalibro na, kumpleto na.
1: Kay kung detailed na, doon na sila engineering design o construction. Pundo na lang ginay kulang.
0: Pundo na kulang. Fundings na lang.
1: Oh, doon na sila dredging, doon na sila kininginatawag nila o retarding fund.
0: Part sa recommendation maguna.
1: Oh, kining retarding fund, pwede kayo ni magamit katropang alan sa kining katong giingon ni Kuan, ingon ni President Bongbong Marcos nga, ipunin natin ang tubig baha. Sulod na dapoy mga bongbuang nga kining mga mga vlogger katropang alan gipangsulod
0: sige pug kalos pug kanang
1: gipangsulod
0: sa
1: gipangsulod og kanang kuan gipangsulod og kanang kanang tubig sa baha ba gisulod nila og kanang bakante bitaw nga sudlanan sa kanang soft drinks nga silo kanang plastic. Itigumon na ginaw, tigumon na to ni kay basinog mag-init ani may na lang ni atong iba.
0: Di masa di masayang.
1: Unya dunay cut off channel sa mga flood walls. So siguro
0: so, ang mga flood walls na to buti pasabot na kanang
1: mga technical term na ninila katropang ala no nga kinibang cut off nila
0: ang common sa tuana kanang riprapping dia flood walls nila mas labaw pa na sa giriprap lang
1: So mo ni karon ang gihimo nila og cut off siguro ilang palamuan ni dito katropang alan unya tapos sa dili na musaka ang tubig dagat padulong nga ri sa taas
0: kay katong niagi diring baha sa Taal nagsugat man ang dagat ug ang tubig sa sapa
1: tubig sa ulan
0: kay kuha man to kanang high tide man taob
1: so mo ni sa karon ang kinibang cut off channels nga na include diri karon sa ilahang kuan sa ilahang plano now diri karon ang pangutana kung asa ang JICA plan na naman ni do na naman ni final nga report niadto pa maning July 2023 mangutana ta kay pangalan
0: mo na magpangutana
1: sa asa ang action plan ina karon ang budget kulang na makakinig budget o mga detailed engineering no na maka ni tanan kinsa ang nagpugong og pag nagpugong sa pagpatuman ani.
0: Yan.
1: Sumuti pa sabot nga tama tong pangutana ni challenge ni Congressman Paulo Pulong Duterte katropang alan nga abrihin niyo na inyong libro para nga makita ninyo og kinsay lang ayan.
0: Medyo sarcasm lang tong pagkaistorya ni Pulong pero ang realidad ato nga ipakita ngadto kang Secretary Dizon nga ipamuka siya basigwa ka kebalo dinagwa ka pugat tugani pod sa mga taga kay mga city engineers. O di ba ka sa mismo sa tong direktor sa DPWH nga na naman ni diri pundo na ko lang karon kanang naman siya knowledge at least man lamang blessing in disguise pud ni ngingon si Kuan nga iapil sa gaa next year 2027 rest assured nga maapil daw sa gaa andyan na yan pero dapat full implementation na
1: pero malaki na makaingon ta katropang alan no pasalamat ta pero kining tanan plano na pod ha
0: plano na pod
1: nanan tay plano
0: i-revise mo na nila
1: giplano na pod di nangitlog na eh
0: mo lagi na
1: piso na gini sa katropang alan mahatch na gini siya pag-abot sa 2027 kining master plan karon sa JICA
0: 100% matuman ang planuhan na ang uban na kuha-kuhaan na nila
1: kini kaya din mo katropang alan sama sa tong giingon lagi kagahapon kining atong plano 2027 naman nino. Pag dili nila matuman, simple lang kayo ng ilang rason diya karon. Sa sunod na ninga kuan, sa sunod na ninga administrasyon.
0: Kay alangani naman
1: Alangani naman kayo sa budget kay
0: namo po ni mo hamani.
1: Pagkuan ako pa paggawa sa rabako niya, unsa na lang kung wala koy baon. Dapat na rabad yo koy baon.
0: Murag ka na ganing sa mga kuan ba? Common na sa mga mo retire na.
1: Baon.